0: na pinakikinggan FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
2: Kavibes!
5: Hallo!
6: Kavibes! Sendo na! Ang paborito mong binamina sa umaga!
2: Favorite Vibe!
6: Kasama lagi isang baby ng bayan, DJ May!
2: At ang makulit mong tito, si Radyo Gika! Ay, kalikot!
6: At eto na nga, araw na ng Biyernes, September 25, 2026! Buhay! Kapaba!
2: Buhay na buhay! Lalo ngayong umagang ito dahil nga! Last day of work, weekends na naman! Kaya ganado si Kavibes! Pero simula Lunes hanggang Thursday, hindi ka nagsisipag. Ngayon, bigla ka magsisipag.
6: Hayaan mo na kasi Friday naman na. Pagbigyan mo na!
2: Nako, sige na nga! Tapos, sahod day pa! Nako, talaga ikaw! Ang masakit niya, na-excite ka sa sahod. Ang tanong, may sahod ka ba? Isa ka lang tambay!
7: Pangatambay lang kami sa wasa babae,
2: sa mga babaeng manloloko. Excuse me, ha?
7: Pineperahan lang kami.
2: Excuse me!
7: Kaya?
2: Hindi, hindi kami manloloko, kayo ang mga manloloko.
6: Hoy!
2: Bungangamong aga-aga, inaano mo yung mga babae, naaway mo, baka nakakalimutan mo may babae kang kaharap dito.
6: Kumanta lang ako.
2: Kahit na, may laman yon.
7: Mga tambay lang kami.
2: Ay, mahirap ang trabaho ng tambay, ah.
6: Oo.
2: Isipin mo, iniisip, ano ba yan? Kain ka lang kain ng bangaw. May bangaw na lumilipad.
6: Why ba ako binabangaw na ako? May lumilipad dito.
2: Ay, nako. Yun nga, ang hirap maging tambay kasi isipin mo, ano naman gagawin mo sa buong araw, no?
6: Saka, pag tambay, ano, ang tagal ng oras.
2: Totoo naman.
6: Pag tambay ka rin, ang dami mong ginagawa, hindi mo alam kung anong uunahin mo. Wow.
2: Nape-pressure ka na, no? Hindi mo kinaya yung pag-multitask.
6: Oo. Kaya naman, congratulations kung ikaw ay isang tambay. Dahil marami kang oras para sa sarili mo at marami kang oras para gawin ang mga gusto mong gawin sa buhay.
2: Wow! At marami kang oras para i-chismis sa mga kapitbahay ninyo.
6: Tambay ka ng chismosa.
2: Oo, diba? Yung ayaw magpautang sa'yo, si Aling Nena, chinichismis mo. Pero pagkaharap si Aling Nena, inuuto mo. Huwag kang ganon. Diba?
6: Salba.
2: Hi. At syempre, good morning din sa mga masisipag na ka-vibes na bumabakbak araw-araw.
6: Sana all binabakbak.
2: Ay, binabakbak ng balakubak.
6: Uy! Ang katinon.
2: Parang kasing katimo.
6: Uy! Easy.
2: Ano? Hindi na siya nakabana to.
7: Mga tambay lang kami.
2: Sawa sa lalaki.
6: Uy!
2: Mga lalaking manluloko.
6: Uy!
2: Nakapulbangs pa siya.
6: Uy! Easy.
2: Ay, nako.
6: At kabibes, huwag ka mag-alala kahit na Friday. Hindi mo alam ang dapat mong gawin. Dahil mamaya, ang daming gigimik.
2: Oo naman.
6: Payday Friday.
2: Siyempre naman.
6: Oo, sana all.
2: Sana all gumigimik, no?
6: Uuwi, ha? Huwag magmamaoy ang alak at kung ano man inumin mo, ilagay sa ulo. Ay, ilagay sa tiyan, huwag sa ulo, ha?
2: Alam mo, ang aga mo mag-ano sa kanila.
6: Advance lang.
2: Ginigiyang mo sila.
6: Hindi.
2: Imbis na hindi na sila gumimik mamayang gabi, napaisip sila.
6: Kahit niya hindi gabi, gumigimik nga.
2: Ay, ayusayusin mo ang buhay mo, ha?
6: Lang yan, basta masaya ka.
2: Oh, sige na. Do what makes you happy.
6: Yeah!
2: Cause life is too short to be sad. Wow. And love is like a rosary that full of mystery. Wow!
6: Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 ng hali kasama nag-iisang baby.
2: Ay. Ano yun? Parang ano naman ako? Ano, kotse? Nag-iinit na makina?
6: Sorry, napindot.
2: Ayus-ayusin mo nga.
6: Kasama.
2: Alam mo, ikaw ano ka talaga eh, no?
6: Wala na tayong time.
2: Ewan ko sa'yo.
6: Kasama ang nag-iisang baby ng bayan.
2: Ayusin mo. At ang makulit mong tito sa radyo na wala tayong no choice, lagi kong kasama, nakakabwisit pa ang nag-iisang si Kika! Kalikot.
6: Hiya-hiya naman talaga.
2: O, talaga mahiya ka.
6: Dito lang sa 92.3 FM or...
2: Kabahib sa Sound Trip, ang lupet! Oras na para gumising ka na!
6: Gumising ka na.
2: 8.24 na.
6: Oy!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibs! Ngayong araw ng Biyernes, September 25, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibs na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga skincare nyo!
1: Wow! Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
4: Kaya naman, tara! Kanta nyo!
5: Happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain!
4: Sa'yo ang inumin!
5: Happy
4: birthday!
1: Sana'y makilawero ka, no?
4: Kami! Yeah, baby!
1: Makilawero ka sa ano ko, no? Sa kulot ko, no?
4: Sino-sino ba? Ang mga may birthday ngayon!
1: Siyempre, ito ang paborito nating artista international. Happy birthday sa'yo, Will Smith!
4: Hoy, Will Smith! Happy birthday!
1: Batiin mo in English, hindi yung Tagalog.
4: Happy birthday, Will Smith!
1: Okay.
4: My wish is...
1: What?
4: Oh, thank you, Lord.
1: Okay, you can go on.
4: Oh, my God.
1: Because life goes on.
4: No.
1: Happy birthday din sa'yo!
4: English din.
1: Okay, happy birthday to you, my dearest Christopher Reeve.
4: Oh, my goodness.
1: Oh, he's from New York City.
4: New York. Wait, the...
1: Cock.
4: Iba yun. Maligayang araw din sa'yo, Gab Pacheco!
1: Happy birthday din sa'yo, Francesca Dizon!
4: Wow, happy birthday, Francesca Dizon! At, meron ka ba?
1: Oo, syempre, okay. Happy birthday din kay Cheryl Maneha!
4: Maligayang bati! Oo, at eto na!
1: Hala!
4: Ang pinakahihintay at ang highlight ng buong taon!
1: Wow!
4: Ang nag-iisang majusi. At ang isang mamiti. Ngayon ay nagdiriwang ng kanyang edad.
1: Ano?
4: Ang bagong pantasa ng bayan.
1: Oh.
4: Ang bagong pumalit kay Amanda Page. At ang bago rin pumalit kay Joyce Jimenez.
1: At ang makakatapat ni Ivana Alawi. Ganon.
4: Walang iba kung hindi si Kathy G is the place to be!
1: Happy birthday, Miss Kathy G!
4: Sana na may maramdaman namin ang paggalaw ng baso ngayong araw.
1: Hindi lang basong igagalaw niya, tandaan mo sa mga sinabi mo, pati plato,
4: wow!
1: Pati kutsara, tinidor, wow! Lilipad sa'yo mamaya. Ayan ka na naman, ha? Ano-ano na naman ang mga pinagbabansang, ano tawag dito?
4: Bansag.
1: Bansag mo sa kanya, diba?
4: Pero kasi talaga, diba, pag nakita mo siya talaga,
1: talaga naman.
4: Nakakapanggigil. Amoy baby.
1: Aging like fine wine, kung tawagin.
4: Habang tumatanda.
1: Ano tumatanda? Ang pangit naman ng term mo, habang nagdadagdag ng edad.
4: Habang nagkakaedad ay...
1: Nagdadagdag, hindi nagkakaedad.
4: Sige na nga! Habang nagdadagdag ng edad ay...
1: Lalong yumayami.
4: Crispy. Ganun.
1: Ayan! Crunchy.
4: Wow.
1: Ano
4: yan?
1: Tastefully. Wow!
4: Parang manok.
1: Ay!
4: Happy birthday sa'yo. Kathy G is the place to be.
1: Yan ay mamaya susunod. Oy, happy birthday, Miss Kathy G.
4: Mamaya bumubula na yung bibig niya.
1: Oo. Sa gigil sa ating dalawa. Ano-ano mga sinasabi niyo sa akin?
4: Pagsilip niya may ganon.
1: Ganon. Kiko, ganon.
4: Ganon?
1: Oo.
4: Talaga? Maligayang karawan sa'yo, Kathy G! Happy birthday! At sa lahat ng ating mga kabibs na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng inyong karawan, nawa ang inyong mga kahilingan ay magkaroon ng katuparan at ang abito nito ay para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy birthday!
4: Oy! Kaya naman, tara, kantahan na!
5: Happy birthday!
6: sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday,
6: sana'y mabusog niyo kami, baby.
4: At sa aming pagbabalik talagang mabubusog kayo ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali. Pero, ano? Pwede rin kayo tumawag maya-maya, ha? Oh. Ang banyo number na to!
1: 0954-406-1967.
4: Tandahan na yan, ha? Bakit di
1: mo lang talaga, sabi ko sa'yo, ha?
4: Okay lang tumanda, ha?
1: Oo.
4: Mga kasama mo ba rin? Anong isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Gita! Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabayab sa Sound Trip! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Kabayabs!
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Vibes. Ito na ang pinakaabangan nyong
1: Vitamin C!
2: Vitamin Chismis!
1: At ito na nga!
2: Uy! Ito na!
0: Kalat na to sa internet.
2: Ang alita naman yan!
0: Dahil ang ating mga kabayes ay pinag-uusapan ng isang lalaki sa Imbornal!
2: Hoy!
0: Oo! Hindi siya na-shoot basta-basta at hindi rin siya nahulog dahil sa kanyang kata...
2: Opo. Ano nangyari? Nakipaglaro ng tagu-taguan?
0: No.
2: Ano?
0: Wrong.
2: Tinago siya doon?
0: Wrong.
2: Magic? Pag-isig niya, nandun na siya?
0: Wrong again?
2: Alam ko na.
0: Ano?
2: Nalunod sa baha dumiretso sa Imbornal.
0: Ay! Wrong pa rin.
2: Ano?
0: Eto na nga.
2: Alam mo, napaka-chismoso mo. No?
0: Kasi... Nasa gitna ng mga otoridad ang isang lalaki matapos di umanong matrap sa isang Imbornal sa Barangay Tatalon dito sa Quezon City.
2: Uy, pero ang tanong, anong ginagawa niya sa Imbornal?
0: Oo nga, ayan ang tanong din ng ating mga kabibes. Dahil nga, ayon sa ulat ng Barangay Tatalon, mga kabibes, bago nangyari ang insidente, nakita umano ng lalaki... Na ito, itong lalaking to na nasa sa Imbornal.
2: Oh, nasa Imbornal.
0: Oo. Ang kanyang asawang may kasamang ibang lalaki gabi noong Miyerkules, September 23. Noong isang araw.
2: So, you mean, nagtampo siya, kaya nag-hu-hu-hu-hu sa Imbornal.
0: Hindi. Eto na nga. Hinabol umano ang biktima ng naturang lalaki. Yung kasama ng asawa niya.
2: Oh.
0: O, hinabol siya.
2: Oh.
0: Kaya naman ang ginawa niya, ay nataranta at sapiritang tumalon sa isang tulay patungo sa ilog.
2: Teka lang ah, bakit siya ang nataranta, siya ang tumakbo? Eh, siya naman ang legal.
0: Ayun, hindi natin alam.
2: Di ba? Wala naman siyang ano niyan.
0: Hindi, baka naman kasi merong banta sa buhay niya o naramdaman niya na hindi siya safe. Kaya napatakbo siya nang wala sa oras.
2: Sabagay, pero ano ha, very thick ng test nung humabol ha. Ikaw na nga iskabeche, di ba? Tapos ikaw pa ang may ano.
0: Hindi, wala pa namang kumpirmasyon kung iskabeche yung kasama ng asawa niya, nung misis niya.
2: Basta lalaki.
0: Basta lalaki ang kasama at hinabol nga di umano siya nito. Kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit siya tumakbo, tumalon siya sa tulay at nagtago. At ang

0: gawang netizen din. Mga sabi nila ha, di ba, nakalabuyo nga daw ng babae kasamang lalaki. Pero syempre, hindi pa natin sure yan unless doon manggagaling sa babae mismo.
1: Correct! Diba? Tama!
0: Ibig sabihin, sa tulay sa tumalon, pero doon sa inagos, parang
2: diba,
0: ganun.
2: Di ba ang tulay, may tubig yan.
0: Syempre naman, alam mo, lupa lang.
2: Connected ng mga imbornal dyan, ng mga kanal. So, yun nga, dahil nga sa tarantanya, para makaiwas doon sa humahabol.
0: Kung ano man yung bit-bit ng humahabol, at bakit siya napatalon?
2: Oo, di ba? Kaya para dahil nga sa taranta niya, napatakbo siya at nasuksok siya kung saan mga parte ng imbornal, kung saan nga nakita siya ng mga otoridad at na-rescue. Ang dinahilan niya, hinabol siya ng lalaking kasama ng kanyang asawa. Bakit siya napatakbo? Baka may tref.
0: True.
2: Kaya
0: pero
2: nga,
0: buti na lang, di ba, ligtas pa rin siya.
2: At hindi siya nalunod, ha?
0: Kasi yun nga eh.
2: Nasaktuhan din na hindi umuulan.
0: Totoo, buti na lang talaga.
2: Walang laman na tubig ang mga imbornal. At imbornal.
0: Walang nakabarang mga kung ano-anong basura, di ba?
2: At ang investigasyon sa nasabing insidente ay patuloy pa rin isinasagawa ng mga otoridad para mabigyang linaw kung ano nga ba ang

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Manginamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Hello! Eto na ka, Vibes! Pwede ka na bumabag sa
4: 0954-406-1967
5: para sa inyong mga live na pagbate at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga sasakyan sa mga radyo na yung daladala ninyo sa inyong mga kotse o kaya mobile phone. Oh yeah!
4: Gusto ko yung daladala nila yung radyo, no, sa diba? Sasakyan.
5: Correct!
4: Very good ka dyan.
5: Wow.
4: Yung dala mo kahit nasa banyo ka, oh! Diba? Parang siya na talaga yung tinitresor mong makakasama forever.
5: Forever.
4: Kaya kabayos, tawag na para sa inyo mga shoutout. 0954-406-1967.
5: Magandang umaga kay Janine. Pasado daw si Gianna Ajiro sa Batangas City. Salamat! Dali na, tawag na kayo. Eto na, ang bilis naman.
4: Hello!
5: Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
6: Hello!
5: Pangalan mo, taga saan ka?
6: Dexter ng Dasma.
5: Dexter ng Dasma! Bati na, Dexter!
6: Siyempre, binabati ko yung kasama ko. Trender kong alas si Jimuel. Pinakamatigas sa tabang.
5: Okay na, Dexter! Dexter!
6: Hello, sir.
5: Okay na.
4: Yun lang babatiin mo? Yun lang? O may ihahabol ka pa?
6: Wala na.
5: Okay.
4: Sige, Dexter.
6: Pinati na rin sila sa kabila eh.
4: Okay.
6: Walang point na yung mga yun. Naikinig sa kabila, wala na pang ayaw.
5: Tama na. Sige, sabihin mo na 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR, 92.3.
3: Ang lupet!
5: Ano daw?
4: Ewan
5: sige
4: sa
5: na, baka wala pa mapanggil mo, Dexter. May time pa, konti pa. Sige, mga kabayos, tawag na kayo.
4: 0954-406-1967.
5: Magandang umaga sa sweat glands mo, Altesa Herrera, Sino Cruz, at sa lahat ng miyembro ng FMR Squad.
4: Wow, sweat glands na ngayon, no? Hindi glands. Na yung mamasa-masang pawis.
5: Jessa, magandang umaga. Tayo-tayo rin para may
4: Manang Lopez, magandang umaga ng mga taga-La-Union.
5: Si Mami MJ ng MJ Gadget at si Daddy J, magandang umaga sa inyo. Ito na!
4: Hello!
5: Hello ka, Vibes! Pangalan mo, taga saan ka? Hello? Ay, wale!
4: Hindi niya kinaya, bumitaw na siya, sumuko na siya. Hindi na niya kayo ipaglaban pa.
5: Iyaan mo na?
4: Nilipas din yun.
5: Iyaan. Sige, ito na. Last na.
4: Hello!
7: Hello.
5: Pangalan mo, ka-vibes, taga saan ka?
7: Ariel Domingo.
5: Bati na! Ariel ng Cainta Rizal, bati na!
7: Binabati ko yung dalawa kong kasama ko masipag dito na...
4: Sa ano?
7: Dali. Shout out sa inyong dalawa. Makmak at Alvin, kay kanin tabos namin na si Edison Tech.
5: Oh, may ano? May pulis! Huli na kayo!
4: Ayan na, nire-raid na kayo!
5: Kasi na, pangalan mo ulit. Ka-vibes! Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet!
7: 93.3 FMR ang lupet!
4: Ulitin namin na, 92 kami, 92. 92.3.
5: Ayan, isa pa, 92.3 FMR ang lupet!
4: Be, wag mo nang hantayin yung boses mo sa radyo! Diyos ko!
5: Okay, magbabalik pa rin kami para sa inyong inaabangang SKL!
4: share ko lang.
5: Kaya naman tandaan nyo na ang number na doon.
4: 0954-406-1967.
5: At sa aming pagbabalik, makakasama mo pa rin nag-isang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong dito, si Radyo Giga! Kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FM on
4: Kabahan sa Soundtrip, ang lupet!
2: 92.3 FM on Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: lupet!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang may quorum ang Senate Impeachment Court kahit hindi dumalo ang defense team. Ayon kay Gatchalian, nasa depensa kung dadalo o hindi sa mga susunod na hearing, pero kailangang ituloy at tapusin ng impeachment court ang nasimula ng proceedings. Ginawa niya ang pahayag matapos sabihin ni Lead Defense Counsel Sheila Sisson na magpapatuloy ang kanilang paglahok ad coelum o may reserbasyon sa kanilang mga legal na karapatan matapos ang bagong pasya sa voting threshold. Samantala, kinilala naman ni Gatchalian na maaring humingi ang depensa ng TRO sa Supreme Court para pansamantalang mapahinto ang impeachment trial. Pero nilinaw niya na ang pagpapatupad ng TRO ay nakadepende sa magiging pasya ng Supreme Court sa anumang petisyong ihahain ng depensa.
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, ipinaliwanag ng Senate Impeachment Court na may batayan ang pasya nitong ibatay ang 2/3 vote sa mga senador na legally at factually na maaring lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol, hindi ibinaba ng Senado ang constitutional requirement na 2/3. Nililaw lamang umano ng court kung sino ang dapat isama sa pagkuha ng voting base matapos makinig sa mga retired Supreme Court justices sa House Prosecution at sa depensa. Iginiit naman ang depensa ni Vice President Sara Duterte na labag sa konstitusyon ang pasya at dapat manatili sa 16 na voto o kaya boto ang kailangan para sa conviction. Sinabi ni Defense Spokesperson Paolo Panelo na nilabag din nito ang karapatan daw niya Vice President Sara Duterte sa due process at fair trial. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Gerville Luistro, hindi binago ang 2/3 requirement at nilinaw lamang kung sino ang isasama sa denominator kapag may mga senador na hindi makalahok. Sinabi rin niya na maaaring idulog sa Supreme Court ang issue.
3: FMR Newsbreak.
5: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, iginiit ni House Lead Prosecutor Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro na patuloy na i-flag ng Commission on Audit o COA ang Office of the Vice President ni Sara Duterte. Ang ginawa ni Luristo ang pahayag matapos i-flag ng COA ang halos 168 million pesos na deficiencies sa implementation daw ng OVP relief operations noong 2025. Nauna ring naglabas ang COA ng notice of disallowance sa confidential fund expenses ng OVP noong 2022 at 2023 na umaabot sa 448 million pesos. Ang mga ito ay iniuugnay sa article of impeachment laban naman kay Duterte. Kaugnay naman ng voting threshold, sinabi ni Luistro na hindi pa ripe para idulog sa Supreme Court ang issue dahil wala pa umunong aktual na injury habang hindi pa nagaganap ang final vote. Nilinaw din ni Luistro na ang pagbabago sa denominator ay maaaring makapagbago hindi lang sa kailangang boto para sa conviction kundi pati sa acquittal. Iginiit naman ng prosekusyon na mananatiling paglalahad ng ebidensya ang pangunahing tungkulin nito.
3: FMR Newsbreak.
5: At iyan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: drip.
1: Ang lupet!
2: Oh, ano? Tara?
0: Grabe naman yon. Eto na, susunod na ang SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Kaya pwede na kayo tumawag sa 0954-4061-967 para sa inyong mga kwentong may kwenta. Susunod na yan. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ Mane. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Kabay!

0: aray.
1: Ang sakit. Ouch! Hindi ko kaya. Kailangan mo.
0: Ka-vibes! Ito na ang inaabangan mong SKL!
1: Share ko lang.
0: Ang kwento may kwenta. Kaya ngayong araw ng Biyernes, ka-vibes, kung meron kang kwento na gusto mong ibahagi sa amin, inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, kamag-ana, kaibigan, katrabaho, eskabeche, at kung sino-sino pa, basta wag lang kang maglele... Pakikinggan ka namin.
1: Oo, ganoon. Kaya naman, itawag mo na yan, ka-vibes. At kung kahapon ka pa tumatawag, and this is your chance.
0: Wow.
1: Diba, habang open ang ating linya, ang aming numero, 0954-406-1967. Kung wala kang telepono, pwede mong gamitin ang Viber mo dyan.
0: Same number lang yan, ha? Kaya naman tumawag ka na. At paalala namin, kapag natawag ka, ka-vibes, lakasan mo ang radyo mo, lakasan mo ang monitor
1: lakasan mo.
0: Oh, hintayin mong matapos yung pagsasalita mo sa radyo bago ka tuloy-tuloy magsalita sa telepono at pumunta ka sa lugar kung saan walang signal, ha?
1: At doon, pwede ka rin sa may drum. Diba? Para maganda yung echo. May echo talaga. Rinig na rinig namin. Parang galing sa ilalim ng lupa. Ang sarap pakinggan ng vibes.
0: Yan! Correct. Diba mo, nagigiyang ng gilagid namin.
1: Sa gigil, no? Oh. Ang titigas ng ulo ninyo.
0: Dali na, tawag na. Oo,
1: tawag na. Ayun agad, oh. Hello!
2: Hello po.
0: Yan, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
2: Marvin po ng Valenzuela po.
0: Marvin ng Valenzuela. Ano nga din ang patawag ka, Marvin?
2: Share ko lang po. Hindi po tungkol sa aking point dito, baby.
0: Oo, tungkol sa?
2: Sa kapatid ko po.
0: Okay. Anong problema sa kapatid?
2: Na lalaki po. Parang ano lang po. Gusto ko lang po sanang makahingi sa inyo po ng pwede kong i-advise.
0: Ah, sige. Ah, Marvin, ang hina ng radyo mo, pakilakasan mo pa.
1: Oh, tapos ano, lumayo ka sa telepono para naririnig namin yung boses mo.
2: Nakalog po kasi ako ng sasakyan po eh. Minto lang po ako.
1: Sige. Okay, medyo mahina nga ang signal. Oh, sige, Marvin!
0: I-share mo na!
2: Ayun po, share ko lang po sana, ano, Tito Kiko. Kasi yung meron pong karelasyon yung kapatid ko po ng 4 years.
0: Okay. Ang kapatid mo ay babae ba o lalaki?
2: Lalaki po. Bunso po namin.
0: Bunsong lalaki na kapatid. Okay. May karelasyon siya.
1: Apat na taon na sila.
0: Mm-hmm. Okay. Tuloy ang kwento.
2: Ngayon po kasi nag-decide po yung girl na mag-ibang bansa po.
0: Mm-hmm.
2: Tapos po, 3 months pa lang po si girl sa bansa po na yun.
1: Mm-hmm.
2: Meron na po siya upang nakarelasyon.
1: Karelasyon niya doon kung nasa ang bansa siya, tama ba?
2: Opo. Bago nung ano, first 2 months niya po, tumatawag pa siya doon sa kapatid ko, nag-video call pa sila, ganyan po.
0: Nag-video call?
2: Tapos, opo. Tapos po, ano, yung kapatid ko kong bunso, siyempre, lalaki po siya para hindi po niya ma-share sa amin na gano'n.
0: Mm-hmm.
2: Nalaman na lang po namin na ano, na isang buwan na pala silang break po.
0: Okay. So sa madaling
2: kasi
0: sabi...
2: Kasi yung girl po, yung babae po kasi, meron pong iba doon sa may bansa kung saan siya po nagpunta.
0: Oo, sa madaling sabi, Marvin, yung girlfriend ng kapatid mong bunso ay nag-cheat!
2: Parang kung
0: si
2: ganun po.
0: Ganun na nga, oo. Oo,
2: po.
0: Okay, ilang taon na tong kapatid mo at yung babae?
2: Medyo age po sila. Yung kapatid ko po ay 31 na po. Tapos yung girl po, 24 pa lang po.
0: 24. 31 at 34. Okay, tuloy yung kwento.
2: Ayun po. Tapos, noong una po, di po ako maniniwala. Tapos, syempre po, may mga social media po, mga... Uh-huh. Friends po ng mga pamangking ko yung girl. Nakita po nila yung girl na may, ano, may babae, lalaki na po kasama.
1: May pinupost na.
2: Tapos binubuhat pa siya ng lalaki. Ang ano ko lang po kasi, may clear lang naman po itong shirt ko na to. Tito Kiko, gusto ko lang po talaga kung paano sa kapatid. Tapos hindi po namin sinasabi na meron na pong ibang lalaki yung babae.
0: Teka, paano nyo nalaman na may iba na tong girl sa ibang bansa? Paano nakaabot sa inyo?
2: Yung mga pamangking ko kasi ay kasi ano po, friend po nila yung babae.
1: Eh for tapos, sure, friend din ang kapatid mo sa Facebook.
2: Hindi yung po kasi ano po eh, DJ main inanak po yung kapatid ko po yung girl.
0: Ha?
2: Ay, binlock na po niya yung girl po, kaya hindi na po niya nakikita yung mga pinapost ng babae.
0: Wait lang, medyo magulo. Itong kapatid mong lalaki, kailan niya binlock si babae? Nung paglipad ba nito sa ibang bansa? O nung nalaman na rin niya na meron na?
2: Nung ano po, nung nakakutob na po siya na ano, iba na po yung ano ng girl po. Tapos parang nagsabi na po yung girl sa kanya na gusto daw po nung girl ng kalayaan, na pagbigyan muna siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay po niya, parang ganun po.
1: Ah, ibig sabihin, nag-separate ways na sila, pero walang alam itong kapatid niya, na may pinalit na pala agad.
0: Wala siyang kaalam.
1: Basta ang sinabi lang nung babae, gusto niya ng freedom, gusto niya gawin yung mga gusto niya munang gawin, so mas mabuti pang maghiwalay na muna tayo.
0: Sa madaling sabi, nagdahilan na lang.
1: Totoo.
2: Parang ganun po. Sige. Tapos kasi nakakakutob na rin po kami yung ano po na may mga picture na po siya na may lalaking kasama, may mga sombrero po ng lalaki, mga ganun-ganun po. Tapos ngayon po, sabi ng kapatid ko, inamin niya po na hiwalay na po sila. Pero hindi po alam ng kapatid ko, kaya siya nagpaghiwalay kasi nga po may ibang lalaki na po siya.
0: Okay.
2: Ayun po.
0: Anong?
2: Yun po, anong po kaya yung... Ito po yung lalaki po. Okay. Siyempre, medyo bata-bata po yung lalaki. Tapos siguro, sabi ko naman po.
0: Kaidaran ni girl?
2: Opo, siguro po. Kaidaran po niya.
0: Okay. Ano ulit? Po kasi, Marvin, ano ulit yung tanong mo? Napuputol-putol ka kasi.
2: Bali, ang ilang po kasi, hindi ko po alam paano iaano sa kapatid ko po na kasi kaya nakipaghiwalay siya kasi may ganito siya. So gusto ko pag mag-heal ka, pag bumulbon ka.
0: De, anong ang tanong mo?
2: Pa, ito kaya yung pwede kong i-ano sa kapatid ko po na gano'n na kaya po siya iniwalayan kasi may ibang lalaki na po yung ano.
1: Kumbaga ang tinatanong ni Marvin, tama bang sabihin niya sa kapatid niya yung nalaman nila?
0: Eh hindi, alam naman.
2: Alam naman.
0: Marvin, paano mong tatanungin pa sa amin kung dapat mo sabihin? Eh alam na nga ng kapatid mo, di ba?
1: Hindi nga alam ng kapatid na may lalaki na. Kumbaga naghiwalay sila, ang alam lang nitong kapatid niya is gusto lang ng babae ng freedom, kalayaan.
0: Sige, ganito na lang. Para hindi tayo humaba, Marvin. Ano? Ito bang kapatid mo, humahabol pa kay babae?
2: Hindi na po.
0: O hindi naman pala. Di wag nyo na siyang bigyan ng pag-asa pa na kahit na ano pang balita tungkol sa giga girl.
1: Oo, kasi diba? The more na nagbabalita kayo, the more na mahihirapan na mag-move on ng isang tao.
0: Tsaka,
1: lalo kung
0: siya,
1: wala na siyang pakialam doon.
0: Lalo siyang magkakaroon ng interest, di ba?
1: Totoo.
0: Putol na nga eh. Wag mo, ikaw ang may gusto, kayong magkakapatid, na mapabuti tong kapatid niyong bunso, di ba? Pero baka kasi sa gusto mong mangyari, mas lalo niyo pa siyang
1: pahirapan,
0: lalo niyo pang guguluhin yung isip niya.
1: Tapos ang tendency niyan, mag-a-attempt yan na mag-message sa babae, lalong uungkatin niya yan. Mm-hmm. Instead na ngayon, total, naghiwalay na sila, siguro na sa process na siya ng pag-move on, at 31 years old na siya, hindi na siya bata, di ba? At nakakaramdam yan, may instinct yan, at for sure, kahit papano, baka nga alam niya ni. Diba? Hindi niya nalang sinasabi.
2: Okay, yan lang po yung gusto ko din po. Tsaka i-share ko lang din po. Kasi yung kapatid ko po, hindi naman niya ugali mag-share din po sa amin. Kasi yan po, lalaki din po.
0: Okay nga.
2: Kaya... So ako na po yung mag-share na baka kasakali po nakikinig din si girl.
0: Oo. Ganun na lang gawin mo ha, Marvin. Wag mo nang balitaan yung kapatid mo. Okay na.
1: About dun sa babae kasi pass kumbaga. Ito na eh, papas na siya.
0: Tsaka, hindi naman na deserve ni kapatid mo na malaman niya pa kung ano man ang dahilan. At alam mo ganito lang yan, Marvin, ano? Sinasabi rin namin to sa iba pang mga tumatawag dito na naghingi ng enlightenment tungkol sa closure. Alam mo kasi, Marvin, may mga closure na hindi naman kinakailangan ng validation o ng permiso pa ng ibang partido, di ba? Kasi ang closure, unang-una yung binibigay sa sarili mo. Huwag mong hingiin yan sa iba. Okay? Ganun ang dapat gawin ng kapatid mo. At totoo, kayo, bilang mga kapatid niya na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya, hindi niya deserve na ungkatin pa, isipin pa at balikan pa yung isang bagay na matagal nang tapos. Kahit noon nandito pa si babae, si babae, 'di ba? Parang tapos na rin naman
1: totoo,
0: eh.
1: Totoo, kasi ano bang sense ng pagkakaroon natin ng relationship kung ikaw eh napakalayo mo na. Mm-mm. Magkatabi nga tayo. Lumilipad naman yung isip mo. Mm-mm. Iba naman yung tinitibok ng puso mo.
0: Oo, 'di ba? Tapos nung nagkaroon ng opportunity sa ibang bansa, doon kumana ng
1: ay. Alam mo, feeling ko, oo, baka lang ah, pero possible 'yon kasi ang bilis ng pacing eh. Ibig sabihin,
0: two months.
1: Oo, ibig sabihin baka matagal na itong lalaking ito at plano nilang mag-ibang bansa at
0: yan
1: sila.
0: Yan, nadali mo.
2: Yan po, yun na po, baka po nandito pa lang, processing pa lang po ng mga papers niya. Meron na po silang mga connection po.
1: Totoo, at doon na sila, doon tayo mag-happy ending, di ba?
0: Oo, di ba?
2: Kaya lang din po kasi DJ May tsaka Tito Kiko. Medyo syempre bilang ako po yung medyo close po dun sa kapatid ko. Ano lang po kasi yung mga parang papers niya, pag-aasikaso po ng kapatid ko, bago siya umalit, yung pinangiram pa siya ng pera, ang gamit niya. Tapos pagdating dun, ganun lang po, bilis na biglang iwan sa area yung kapatid ko.
1: Eh, ganun talaga. We cannot please everyone. At least, walang regrets ang kapatid mo. Dumating man ang punto na ganun, ang makaka-realize niya yung babae kasi hindi siya makakatagpo ng katulad ng kapatid mo. Ganon ang pagmamahal. Diba? We give love pero hindi tayo hindi tayo nag-expect ano ibabalik sa atin para at the end of the day wala tayong regrets kasi binigay natin yung very best natin at nagpaka-genuine tayo. And that's the true love.
0: Tsaka alam mo Marvin, ang hirap-hirap kasi sa isang bagay na yung wala tayong idea na kahit na ano.
1: Yes.
0: Tapos matagal na palang planado. Diba? Hindi na para sa kapatid mong alamin niya pa ano ang punot dulo. Hindi na para sa kapatid mo para isipin niya pa bakit nagkaganon. Sa likod pala ng kamalayan ko, may nangyayari na palang ganito. Hindi na. Okay? Since na matagal, alam, parang ramdam mo naman din na yan eh. Na matagal ng planado, matagal ng ginagawa, naghintay lang ng tamang pagkakataon.
1: Hindi,
0: diba?
1: Isipin mo, siya nga naramdaman niya, hindi naman siya ang karelasyon. What if pa yung kapatid niya? Ramdam ng kapatid mo yan. Ikaw na nga nagsabi, hindi lang siya nagsasalita sa inyo. Pero malay mo, sa mga kaibigan niya, dun siya nag-o-open up. Diba? Kaya ang the best closure dyan is yung ibigay niyo yung peace of mind niya, na deserve niya para sa sarili niya, hindi na para ungkatin pa itong babaeng ito. Diba? At nandyan kayo para maging support system niya para ibalik kung sino yung masayang kapatid mo noon.
0: Marvin.
2: Kaya din po kasi, yes po.
0: Sige, idadagdag lang namin ano. Uh-huh. Yung mga ganitong klaseng babae, ganitong klaseng tao, hindi pinanghihinayangan yan. Alam mo yun? Hindi na dapat yan binibigyan pa ng importansya.
1: Ng atensyon.
0: Kasi yung mga ganitong klase ng tao, walang kwenta!
1: Ay, bunganga mo, hindi lahat ng babae ganun. Excuse me, ah.
0: Kaya nga, di ba, iniba ko.
1: Oh, sige.
0: Ito naman, palag ng palag. Makinig kasi.
2: May konting dagdag lang pa, kapitin yung dito. Kaya din po kasi ako, tumawag din po sa inyo. Siyempre po, as a DJ, siyempre, mas open po kayo sa mga ganyang advice po. Kasi meron, yung kuya ko po kasi dati, kaya din po siya nag-suicide po dahil sa babae. Ayoko pong mangyari sa kapatid ko. Mali yung kuya ko po kasi nasinundan ko po. Paano po yun? Dahil din po sa babae, nag-suicide po siya.
1: Wait lang, Marvin. Ito ba yung pinag-uusapan natin
0: iba,
1: ngayon?
0: Iba
1: pa to.
0: Iba, kuya.
1: Okay.
2: Kaya ako lang po na-share din po. Tsaka po ako tumawag.
0: Sige, tuloy
2: para
0: mo lang.
2: Para po, mas magkaroon po ako ng mas malinaw na pwedeng ipanong takapatid ko na hindi mo na-deserve ng babae na to. Baka po kasi gawin niya rin po kung yung inuwa ng kuya ko po dahil sa babae.
1: Kumbaga ayaw maulit ni Marvin.
2: Opo, kasi last, ano lang po din noong 2024 lang po siya nagpamatay po dahil po sa babae.
0: Okay.
2: Kaya medyo hinog pa po. Tapos naging ay pag-iwala po siya. Kasi alam po kung gano'n niya kamahal yung babae, baka mamaya ako gano'n din yung gano'n. na lang din po nung parang pinalukuyan na tumayo ko eh.
0: Okay.
1: Nagkaka-bonding ba kayo ng kapatid mong ito? Itong kakahiwalay lang ha, itong kinukwento mo. Nagkaka-bonding kayo nito?
3: Close sila.
1: Close sila. Alam mo, pwede mong kunin yung atensyon ng kapatid mo. Pwede mo siyang tulungan. 'Di ba? Lagi kang nasa tabi niya, 'di ba? I-divert mo yung atensyon niya, kasama ka. 'Di ba? May kunwari mag-bonding ninyo basketball, yayain mo lagi.
3: Oh, mambabae diba? Kayo, charot.
1: Hanggang ma-divert siya, makalimot siya dito sa ex niyang ito, hangga't di niya na maalala. 'Di ba? At kapag dumating yung time na malaman niya na ah, kaya pala ako iniwan dahil may ibang lalaki na. At least kahit papaano, naka-move on na talaga siya. 'Di ba?
3: Pero
1: nawala,
3: ay,
1: naputol.
3: Nawala. Ano ba? Oh,
1: pwede kang tumawag ulit, Marvin, ha?
3: Marvin, tawag ka ulit, ha? Naputol, eh. Oh, maganda yung ano niya, magandang kwento niya.
1: Totoo.
3: Kasi para sa konteksto po ng mga nakikinig sa atin, ano, yung mga nasa sasakyan, yung mga...
1: Sa bahay, opisina, nasaan man sila.
3: Ganito po yung kwento ni Marvin. Itinawag niya po sa atin yung kwento po ng kanyang bunsong kapatid na lalaki na 31 years old na meron pong girlfriend na nang ibang bansa. Ngayon po, pagpunta...

0: para kay Marvin eh maging mapigilan niya yung posibilidad na mahalin tulad yung kwento ng kanyang bunsong kapatid sa kanilang panganay na kapatid. Marvin, nandiyan ka ba ulit?
1: Yes po.
0: Okay, sige. Marvin, nagulat kami doon sa kwento mo ha, tungkol sa kuya mo. Pero again, napakinggan mo naman yung mga sinabi ni DJ Main, ano?
2: Kayo ang support system niya, 'di ba? Kung saan kayo pinaka-close na ginagawa ninyo ng kapatid mo, samahan mo siya hanggang maka-move on. So, ganoon naman ang pag-move on, 'di ba? Kailangan natin i-busy yung sarili natin, i-divert yung attention natin. At least kung magda-divert man siya, hindi siya mag-isa kasi nandiyan kayong family niya at ikaw bilang kapatid niya, nandiyan ka, naka-alalay sa kanya.
0: Marvin, sa tingin mo ba, sa kalkulasyon mo, itong kapatid mong bunso, apektado pa ba? O naka-move on na dito sa babaeng ito?
1: Nung mga unang araw po na nalalaman po namin, sabi lang po niya sa amin na, kayaan nyo lang siya, ako nga, hindi ko siya pinaproblema. Ganun po yung sabi niya, nung nagiwalay po sila. Pero ito po kasi lately, madalas po siya ngayon na parang nagpo-post na po na lumalungkot po siya. Tapos, last Wednesday lang po na pumunta po siya sa isang lugar. Sabi niya, healing process daw po. Parang ngayon pa lang po ata na medyo nasisink po sa kanya ng break na po sila.
0: Okay, ganito Marvin ha. Salamat sa pagmamalasakit mo sa iyong kapatid. At naiintindihan natin yung mga bagay na pinipigilan yung mangyari, yung mga posibilidad kasi nangyari na before. And para lang sa kaalaman mo ha, Marvin, at ng iba nating mga ka-vibes, yung mga may hindi na po kayang bitbitin, yung kanila pong mga iniisip at mga bumabagabag po sa inyong kalooban, pwede po kayong tumawag bukod sa amin. Nariyan po yung National Center for Mental Health, yung kanila pong hotline na 1553. Ayan, 1553, toll free po yan, pwede po kayong tumawag or sa 0919-057-1553. Yan ha, sa National Center for Mental Health Crisis Hotline 1553. 24/7 pong accessible yan sa lahat ng ating mga ka-vibes at sa mga kababayan natin na may pinagdaraanan po yung mga hindi na po kayang bitbitin yung kanilang problema bukod po sa amin ha. Kasi po itong mga nasa NCMH Crisis Hotline ay mga professional po.
2: Alam nila kung paano i-handle talaga yan. Iga-guide kayo.
0: At Marvin, ulitin lang namin ha, salamat sa iyong pagmamahal sa iyong bunsong kapatid, yung narinig mo na sinabi ni DJ Main, at dadagdag na lang din ni Tito Kiko mo. Tama yon, mag-bonding kayo, lutuin nyo yung isip niya na mapukaw yung atensyon niya sa inyo, lunurin nyo siya ng pagmamahal, lunurin nyo siya ng atensyon para mapigilan natin at maiwasan natin yung mga posibilidad na po pwedeng mangyari at gawin itong kapatid mo. At obserbahan natin siya maigi. At bilang nakakatandang kapatid, huwag natin siyang pabayaan. Huwag nating hayaan na mangyari yung mga bagay na dahil lang sa mga walang kwentang tao.
2: Totoo. Okay? Sad, no? May mga ganong tao. Pero yun nga, we cannot please everyone. Diba? Tsaka lagi niyong kakamustahin. Importanteng-importante yan, Marvin. Yung simpleng kamusta ka.
1: Lagi ko po talaga siyang kinakamusta, tinatawagan po. Minsan, video call ko po siya kung nasa na po siya, anong oras po siya uuwi.
2: Totoo. At yung salitang I love you, kahit maparehas kayong lalaki. 'Di ba? Alisin na natin yung pride, yung ego kasi totoo 'yan.
1: Totoo po yung kahit po sa mga kapatid kong mga mama ko po, papa ko po, alam niyo po sila sasabihan ng love you po.
2: Tama. Marvin, alam mo napakabuti mong kapatid, napakabuti mong anak. Nakakatuwa ka naman.
0: Marvin!
2: Maswerte sila, merong Marvin na katulad mo sa family ninyo.
0: Marvin! Kung halimbawa lamang nakikinig ngayon yung bunso mong kapatid mula sa puso, anong gusto mong sabihin sa kanya heart to heart?
1: Ano, bunso, basta kung lagi lang siguro na nandito sa inyo kahit may mga kapi pa tayo na mas matanda sa atin, hindi ko lang ako para sa inyo. Hindi ka man kayo masigyan ng pinasyal na

nung lahat ng pangamay sa pagkakit na bibigay ko, maprotektan ko lang kayo lahat at yung mga kamangin ko. Basta pag may gusto ka sabihin kay Kuya, sabihin mo lang pag mayroon bibigyan kita. At yan lang po. Salamat.

0: Marvin! Salamat ha sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kwento, ng kwento ng iyong mga kapatid at sana harinawa ay maging magtuloy-tuloy yung mapabuti. Hindi lamang ikaw, hindi lamang yung mga magulang mo, lalo-lalo na yung dinulog mo sa amin na bunso mong kapatid. Okay?
1: Thank you po.
0: Balitaan mo kami ha.
2: Kung
0: ano yung magiging update sa inyo ha, Marvin.
1: Apo, apo.
0: Oh, sige,
1: thank
0: sana.
1: You po. Thank you po. Nandito po yung 382 kay Kutaka DJ Ming.
2: Thank you din kasi kami yung pinagkatiwalaan mo.
0: Marvin, sana araw-araw sa kapatid mo, ikaw yung magmisulan chuba-chuchu sa kanya.
2: Ay, ganon! Kasi hayaan mo minsan mag-BGC kayo! Doon maraming ea! Diba? Ganon!
1: May baby na po ako.
2: Ay, loyal pala to. Sorry, sorry.
0: Tuturuan mo pa na kung...
2: Sorry.
0: Charat lang yan, charat lang ha, Marvin, ha?
2: Pinapatawa lang kita, Marvin.
0: Oh, Marvin, maraming salamat ulit, ha? At sa pagtitiwala mo sa aming istasyon sa 92.3 FMR at sa amin ni DJ Main. Thank you. At nahangarin namin na kayo'y maging masaya, lalong-lalo yung kapatid mo. Okay?
2: Matagpuan niya na yung love of his life na totoo talaga. At yun, kayo! Diba?
0: Yun sila yung first line.
2: Yung family! Marvin, matanong lang, paano mo pala kami na-discovery?
1: Actually po, kahapon po yung special shoutout po, tumawag po ako kahapon po. Tapos, hindi ko po alam na sa shoutout lang po pa yun, akala ko SKL na po. Tapos, nagayahan hindi po kasi yung meeting ko sa trabaho niya po. Medyo traffic nga po, lagi po ako narinig.
0: Ay, wow naman. Salamat, Marvin.
2: Salamat, Marvin.
0: Marvin, sana nakatulong kami sa'yo kahit papano, ha?
1: Bro po, thank you po.
0: Ay, salamat thank naman. You thank you, Lord. Marvin, may pakiusap lang kami. Babasagin lang namin yung emosyon mo ngayon. Baka po pwede mong sabihin 92.3 FMR ang lupit.
1: 92.3 FMR ang lupit.
0: Yan, si Marvin. Maraming salamat. Mag-iingat sa pagmamaneho ha. At mahalin mo ang iyong mga magulang at iyong kapatid. Salamat, Marvin.
2: God bless.
0: Thank you, Marvin. Grabe naman.
2: Grabe, napaiyak ako ni Marvin. Alam mo, naiyak ako kasi bihira lang ako makarinig ng magkapatid. Mm. O kapatid na lalaki na ganun magmahal sa kapatid niyang lalaki din. Kasi halos lahat ng magkakapatid na lalaki parang ano eh. Alam mo yung ma-pride, very masculine. Pero itong si Marvin, ramdam mo talaga eh.
0: Mga ka-vibes, kung kayo may pinagdaraanan ha, kung kayo may mabigat na iniisip at nararamdaman gaya po nito ni Marvin, lalong-lalo na nung tungkol, yung kung meron kayong kahalintulad na kwento tungkol sa kapatid ni Marvin.
2: Ito, o sa isa sa pamilya ninyo.
0: Or nakakaisip kayo ng bagay na hindi nyo dapat gawin. Mga ka-vibes, pwede kayong tumawag sa amin. Tutulungan namin kayo, makakawentuhan, ilabas nyo sa amin. Kung gusto nyo, sige, magmura na kayo kung gusto nyo.
2: Kung ngayon, ikakagaan ng loob nyo. Kasi minsan ang hirap, Kicks, eh. Pag hindi natin nalalabas yung totoong nararamdaman natin, yung bumabagabag sa ating isip, ayan na, dyan na nagsisimula yan kung ano-ano na iniisip natin. Kaya mas maganda, minsan nag-vent out tayo. At kung ikaw ay lalaki, hindi yan nakakabawas sa pagkalalaki mo.
0: Tama.
2: Diba?
0: Kaya po talaga mga ka-vibes, ginawa namin ang programang ito, ang segment na ito, share ko lang ang kwentong may kwenta dahil alam namin ang bawat kwento ng mga ka-vibes ay mayroong kwenta. Di ba? At ginawa namin ang segment na ito, SKL, para po sa inyo dahil kayo po ang bida rito mga ka-vibes.
2: Totoo.
0: Kung kayo, kailangan nyo ng kausap, tawag lang kayo, nandito kami. At bukod sa amin, nandyan po ang National Center for Mental Health Hotline 1553. Mm. Mga professional po talaga, yung po pwede nyo po makausap dyan. Tawagan nyo sila, tawagan nyo kami, mag-usap tayo.
2: Oo. Okay? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, tulad ni Marvin, ito na ang chance mo. Makipagkwentuhan sa amin ang sa ganun mabawasan ang bigat ng nararamdaman mo. Ang aming numero, 0954-406-1967.
0: Maraming salamat kay Marvin. Ay, grabing kwento. Friday, humabol pa. Oh. Thank you, Marvin. Ito na, may tumatawag na.
2: Hello!
0: Nakakaraoke mo. Hello, ka-vibes! Pakihinaan mo yung radyo mo. O ayaw mo, lakasan mo ba lalo?
2: Nang sa ganun, maging masaya hello? Tayo.
0: Ayan, hello, ka-vibes! Hinaan mo yung radyo mo. Yung ano man naririnig namin dyan sa background mo, ha? Maingay, he. Hello?
3: Sorry.
0: Ayan.
3: Hello, okay.
0: Pangalan, taga saan?
3: Si Tami po ulit, ng Santa Rosa.
0: Oh, Tami, anong atin?
3: Ayun, happy Friday lang sa inyo. Uh-huh. Tapos, medyo okay-okay na. Kaya lang syempre nandun pa rin yung panghihinayang ko last time.
0: Mm-hmm.
3: Yun. Wala nang magagawa, kailangan lang mag-work.
2: Yes!
3: Ulit.
2: Ganun
3: para
2: nga!
3: Para ma-earn yung ganun.
2: Yung nakaltas, no? Yung nabawasan,
3: kasa,
2: no?
3: Opo. Mm-hmm. Kasama kasi yun sa pagiging empleyado.
2: Yes!
3: Yun ko lang naman. Ganun lang naman ako eh. Pag nailabas ko na yung angst ko, mm-hmm, bumabalik tayo sa pagiging goal setter.
2: Ayan.
0: Oh. Sana
2: all, no, nilalabas, no? Uy. Iba talaga yung feeling pag nalalabas mo talaga eh.
0: Tami, inaasma ka ba?
3: Sorry, yung electric fan ko na.
0: Electric fan.
2: Ayan na naman yung electric fan niya, no?
0: Tami, baka may gusto kong batiin.
2: Oo, shout out. Baka may iniibig ka na, ha?
3: Shout out sa friend ko. Birthday niya ngayon, si Paolo Sadian ng Binyan, Laguna.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Paolo.
3: Nasa ano siya ngayon? Nasa private resort siya.
0: Sana all.
2: Sana all. Pa-swimming-swimming lang, no? Sa balong malalim. Sumisisid.
0: Tami, maraming salamat sa pagtawag, ha? Oo.
3: Accommodate
0: tayo ng iba pala, ha? Para marami tayong kausap. Salamat. Okay. Tami, sabi mo muna. 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 FMR, ang lupet.
0: Salamat.
2: Salamat, Tami.
0: Tami na Laguna. Thank you!
2: Magre-ready na yan, papasok na yun sa trabaho niya. O, mag-ingat, Tami, ha. Nakakatuwa si Tami, no? Ina-update na tayo. Ayan yung maganda, kasi nga kapag wala ka talagang mapagkwentuhan, nandito kami ka-vibes. Kaya nga kami ka-vibes, yeah. Diba?
0: Pag sinabi mo talagang ka-vibes, kadikit, ka-close. Sige, kwentuhan tayo kahit ano. Basta makakagaan at makakatulong sa iyong puso, damdamin,
2: paninggan
0: namin. Why not? Coconut!
2: Ayan
0: eh. Ito na, ha? Hello! Hello, ka-vibes! Pangalan mo, taga saan ka?
2: Ayun, sumagot!
0: Pangalan mo, taga saan ka?
2: Ayun, sumasagot niya!
0: Sumasagot si Bantay!
2: Oo.
0: Pangalan mo, be, taga saan ka?
4: Laguna po.
2: Laguna, anong pangalan?
4: Sami po.
2: Tami?
4: Bawati lang po.
2: O, sige.
4: Sami.
2: Sami. O, Sami. Bati na. Diretso.
4: Happy birthday kay Paring Road. Tapos lang si Nari Auring, 70. Happy birthday! Tapos po sa bukas po, happy birthday po sa aming inaanap, pinsan. Yan lang po.
0: Sige. Sami, paano mo kami na-discover eh?
4: Araw-araw.
0: Sabi ko nga.
2: Araw-araw nakikinig na Radso. Ayan. Sami, maraming salamat, ha. O sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet!
4: 92.3 FMR, ang lupet nyo!
0: Talaga! Salamat si Sami ng Laguna!
2: Laguna, babe!
0: Ikaw ay marating ko!
2: Ang cute ni Sami, no? Oh. Pinapakinggan niya rin yung boses niya sa radyo, eh.
0: Mga kabayos, kapag ganyan tatawag po kayo, talagang maririnig niyo yung boses niyo sa radyo. May konting delay, huwag niyo nang hintayin. Kaya sinasabi namin sa inyo, hinaan niyo po. Para mabilis, ma-maximize ito, natin yung time. Kasi napakaigsipon ng isang oras. Akala niyo matagal yun? Hindi! Mabilis lang yan. Kaya pag bumati kayo o nakatawag kayo, dire-diretso na kagad ang pagsasalita.
2: Okay. Huwag na kayong makinig sa monitor niyo sa radyo. Diretso na sa telepono.
0: Yan.
2: Diba?
0: Kung gusto niyong balikan, meron kaming replay sa aming Facebook page.
2: Oo, 92.3 FMR Manila. Naka-live tayo ngayon dyan. Yan. So, pwede mong i-replayan mamaya kung gusto mong pakinggan ang boses mo.
0: Yan, diba? Paulit-ulit. Market.
2: Tawag
0: na!
2: Parang di naman kayo nag-kinder niyan eh.
0: Tawag na kayo! Sa may oras pa tayo?
2: 0954-406-1967. Magandang umaga kay Janice Tolbo Salcedo dito sa may BGC Eye Smile Clinic nagtatrabaho.
0: Wow.
2: At kasama niya o pinapabati niya rin ang jowa niyang si Che Maniego.
0: Wow, salamat po. Magandang umaga din kay Gigi. Good morning, pwede mag-request? Ayoko. Magandang umaga sa Gigi. Si Chubby Girl, magandang umaga. Jessa, Wela Sanchez, si Dade0921, JPGE, ganun din si Ses C. Magandang umaga po, mga nanonood sa ating TikTok Live.
2: Magandang umaga din kay Andy Meste na nasa biyahe na always daw nakikinig at sa Meste family. Kay Noel Blanquiza, kay Ningning Ocampo, kay Mary Dulay, kay Sari Lelma, kay Altesa Herrera Sino Cruz, kay Renante Bertes Parado ng Malolos Bulacan at kay Junique Mundanza.
0: Wow naman, salamat po. At ganoon din kay Jen. Jen 27 at kay Happy Beef Birthday kay Zeril Gray, ang baby girl ni Wela Sanchez. Happy Birthday! And ano na? Hello! Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka?
5: Ay, si Manang Jesse.
2: Oh, Manang Jesse, bati na!
5: Ay, mabuti nakausap kita.
2: Oh, Manang Jesse, on air po tayo. Ngayon po ay batian, shout out po, shout out na po kayo't maraming nakapila sa ating linya ng telepono.
5: Sabihin ko. Maraming tumatawag sa inyo sa istasyon, from La Union.
2: Opo.
5: Walang stress, walang sakuna. Welcome to the province of La Union.
2: Opo.
5: Particular in the town of Sacuan, La Union. Ang nagsasalita ay yung former Mibisan 1.
2: That
5: was 1969.
2: Oh,
5: 1969.
2: Okay.
5: Yours truly, Manang Jesse.
2: Manang Jesse. Manang Jesse! Opo! Ay, hala ko na din shoutout ka na!
5: Pwede mag-shoutout?
2: Shoutout naman! Bati na!
5: Binabati ko yung apo ko.
2: Sa
5: Tarlac. Hindi ko na nakikita na nakakalikan.
2: Oo.
5: Naawa ka, namimiss ko siya.
2: Namimiss ka din daw. Puntahan mo, Manang Jesse. Manang Jesse, maraming salamat ha. Lagi ka mag-iingat dyan at ang iyong anak na si Edward at sa family mo at sa apo mo. At lagi ka makikinig ha. Ayan, Manang Jesse. Thank you so much sa ating Manang Lopez ng ng La Union.
0: Yan, salamat po, Manang Jesse. Salamat.
2: Yan. Ano yan natin? Avid listener natin yan.
0: Ay, Diyos ko! Magandang umaga kay Jeff Tads Olivero. Sabi niya, huwag niyong tarantay. Hindi naman ah. Ganun din si Bebe Panaligan, Wela Sanchez, Red Sister Zia. Magandang umaga daw. Julda May Nug po, good morning sa inyong dalawa. Nanonood po sa inyong ngayong umaga.
2: Magandang umaga.
0: Ko kahapon.
2: Uy, always siya nanonood.
0: Sabi ni Aris Galot, kaya pa.
2: Kaya pa.
0: Kaya pa, may oras pa eh.
2: Oo naman. Manang Jessie, mag-iingit ka palagi dyan. At sa iyong family, always lang tumutok na. Oo. Ayan na, meron na ulit.
0: Meron na. Ito na.
2: Hello!
6: Hello, good morning.
0: Pangalan, taga saan?
6: Hello.
0: Ano, pangalan?
6: Richard!
0: Taga saan ka, Richard?
6: Pasig!
0: Ano nga din?
6: Batasin pa.
0: Ogo, bati na!
6: Good morning kay Jane ng Kalapan Oriental ng Mindoro.
0: Ang lakas ng bass?
6: Ingat palagi.
2: Ayun, ingat daw siya palagi. Ay, Richard!
6: Okay.
0: Ayan. Richard, kamusta si Lucy?
6: Hello.
2: Hello.
0: Sabi nga. Hello, Richard.
2: Nandito pa kami, huwag ka mag-alala.
6: Thank you.
2: Bye. Bye daw.
0: Hindi pa bye. Dito ay kausap. Babay ka rin. Si Marcus Austria, magandang umaga, pabati naman. Val Austria ng Barangay Valenzuela, Makati City at sa lahat ng Tropang Kid. Lalong-lalo na kay Sir Romulo Kid Peña, kay JD Peña at ganun din kay Tristan
2: Peña.
0: Hindi.
2: Ano?
0: ano mo itong pangalan yung pilihan? Tristano, magandang umaga sa iyo.
2: Oh, magandang umaga din kay John Paul Ebreo. At pa-shoutout daw kay Mother Rene na nagluluto ngayon ng masarap na ulam nila from Arenda Taytay Rizal.
0: Yan, salamat po. Ganoon din si Mean. Mean MC, sabi niya, hello po DJ Kiko at DJ May, pabati naman po boss ko. Anong pangalan?
2: Sa dami ng boss na nakikinig yung oras na ito, paano niya malalaman na siya ang binabati mo?
0: Paragagag, magandang umaga po mga ka-vibes. Ito po ang programang SKO.
2: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Pwede po kayo magkwento sa amin habang may oras pa tayo. Meron pa tayong 8 minutes, kaya tawag na kayo sa
2: 0954-406-1967. Kung wala kang load, pwede mong i-dial yan sa iyong Viber.
0: Yan, magandang umaga kay Tristan Cailles. Yan, Barangay Valenzuela, Makati City. Salamat! Thank you, Val Austria!
2: Sa mga ka-vibes nating taga Navotas, ha? Hoy! Diyan sa may tansa na always daw nakatsunin at ganun din sa Malabon.
0: Salamat po! Thank you! Linggalang! Hello! Si Julina Laganas Anime Lovers. Pwede pong pa-request ng song? Ayaw!
2: Ayaw!
0: Ayaw!
2: Madaming yarn! Ayan, guys! Paalala lang, ha? Kung kayo ay tatawag po, make sure lang malakas ang signal ng inyong telepono. Huwag nang makinig sa radyo. Huwag nang mag-monitor sa radyo ng boses ninyo. Diretso na tayo sa telepono. Yan. Dahil pwede nyo i-replay ang boses ninyo sa aming live.
0: Yan.
2: Diba kung gusto mong marinig kung gano'ng kaganda ang boses mo, hanapin mo lang ang 92.3 FMR Manila.
0: At mga ka-vibes, ano, kasi kaya po namin pinapahinaan para magkaintindihan po tayo. Kung gusto nyo po talagang marinig ang boses nyo, mamaya na lang.
2: Totoo.
0: Diba? Huwag mo sabihin radyo.
2: Sabihin mo, ang lupit! Bakit? Hindi, be proud sa iyong sariling, ano, estasyon!
0: Alam ko, energy.
2: Ayan na! May energy pa kaming sumagot na mga callers, kaya naman i-dial na ang telepono namin. 0954-406-1967.
0: Meron naman tayo, Sir Mark. Si Mark.
2: Tahimik lang. Wala pa. Pero hindi ka sure dyan. Yung mga ganyang karakas.
0: May sinasabi. May sinasabi, Sir Mark.
2: Narinig ka tayo?
0: Malakas. Ayan na. Ayan na, nagbumura. Magandang umaga po sa kay Samyang Wela Sanchez. Ay, nako. Ang saya-saya.
2: Sabi ni Noel Blanquisa, ang saya-saya niya daw everyday. Ayun, dahil daw sa favorite vibe.
0: Yeah, kaya nga favorite vibe, di ba?
2: Paboritong. Ano Tagalog ng vibe?
0: Vibe. Pato? Char.
2: Pato?
0: Hayaan mo na yun, marami
2: na.
0: Eto na! Hello!
7: Hello!
2: Anong pangalan at taga saan?
7: Ariel from URC.
2: Ariel from PRC.
7: URC po.
2: URC.
0: Saan yung URC?
7: Universal Rubina Corporation.
2: Empleyado. Ayan, anong atin?
7: URC.
0: Ariel. Ariel, para kang kinakain ng lupa.
2: Oo, hinihigop ka na ba? Kailangan mo na ba ng tulong? Sabihin mo lang.
0: Para ka naghahalo ng chippy dyan.
2: Oo. Okay ka lang ba, Ariel? Ala, parang sinakop na siya ng alien.
0: Ano? Tawa mo naman pa.
2: Ariel, magsalita ka. Igalaw mo ang baso. Ihagis mo.
7: Salamat. URC.
2: Oh, binabati niya daw ang URC. Ano pa? Di ba parang alien?
0: Okay ka lang ba, Ariel?
7: Ba, okay lang po.
0: Ayan, sige.
2: Bati na!
0: Ulitin mo, ayusin mo kasi... Diyos ko, binuo po. Game! Bati na!
7: Binabati ko nga po pala mga taga-URC. Ano na po si Ronnie, especially to Ronnie.
0: Oo, si Ronnie.
7: Ayun lang po.
0: Jowa mo ba si Ronnie?
2: Ay. This guy's in love with you, pare. Ay!
0: Pare, gusto mo naman ako. 5 minutes, walang mali siya.
2: Tayo-tayang nakakaalam eh.
0: Sige na, pare. One time
2: sige
0: lang.
2: Sige na.
0: Paano ba?
2: Ariel, paano mo kami na-discover?
7: Araw-araw dito sa shop.
2: Oh, wow. Ay, sana lagi kayong mag-tune in ha. Lagi ka makikinig sa amin ha.
7: Apa. Oh, sige. Nakapalo po ako sa inyo.
2: Oy, salamat. Nakapalo? Ha? Oh, ipapalo ka din namin. Huwag ka mag-alala ha.
0: Nakapalo ka pa rin. Ariel! Ariel! Ariel, saan yung URC? Saan yung URC? Saan yung...
7: Pasig po, Pasig.
0: Ah, sa Pasig. Apo. Oh, sige. Oh, mag-iingat ka ha.
7: Okay, thank you po.
0: Ariel! Ariel!
7: Apo.
0: Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
7: 92.3
0: FMR, ang lupet. Yan! Si Ariel ang Pasig sa Universal. Ay, Universal.
2: URC.
7: Yeah, thank you.
0: Thank you.
2: Ayan, magandang umaga rin.
0: Pagin cheapy, ah.
2: Oo, kay Edith Espiritu Cabarte at sa anak niyang si Doc Teen from Mama Edith, kay Stay Salvador ng Antipolo City, wow. Kay Roque Asuncion. Ayan pa, sabi ni Edith Cabarte, kakatuwa kayo. Ang saya-saya.
0: Oh, ang saya-saya, no?
2: Ang happy-happy, no?
0: Hello, Garcia. Chrissy, ano masasabi mo sa caller natin?
2: I'm so happy.
0: Ikaw ba ay sobrang happy kasama si Bim?
2: Oh, yeah.
0: Kung may sasabihin ka kay Bim, ano yun?
2: Ayoko na. Ayoko na. Mag-accommodate na lang tayo ng tawag. Oo, hindi ko na kaya.
0: Sabi ni Aris Galag, Universal Rubino Corp sa may bagong Ilog, Pasig. Ah!
2: Sino?
0: Sinong
2: nagtanong? Ito naman.
0: Ay,
2: bisor ko pala. Sala, kalimutan ko. Sorry.
0: Oh, ay, meron na. Ayan, meron na. Sige, tawag na kayo. Oo. Magandang umaga po sa mga ka-vibes natin, sa mga nakikinig...
2: Ano na naman? Bulol ka na naman. Ayusin mo.
0: Excuse me po, ito. Sa mga nakikinig po sa kanilang mga sasakyan, sa mga kanilang tahanan, yung mga nasa bus, sa bus carousel, P-Tex, maraming salamat po sa inyo. Sa TSC bus line, ha? Lagi nakatutok sa atin yan. Salamat po.
2: True. At yung mga bus terminals natin dito sa Cubao, talaga naman. Pag dumadaan ako dyan, rinig na rinig ko.
0: Wow naman. Salamat po. Grabe talaga tayo na ang dominant.
2: Dominant! Is spelled dominant.
0: D-O-N-U-T. Huh? Huh? Donut?
2: Ambot sa imo. Eh, sakit mo sa bangs. Oo, ilipas din tayo. Yan.
0: Meron na po tayo. Sir Mark, meron na. Wala iba.
2: Bakit din natin pag-SKL dito si ano, no? Si Sir Mark mag-SKL siya, no?
0: Pwede naman. Sir Mark, gusto mo mag-SKL?
2: Istorya ng isang lalaking maraming ea.
0: Easy. Tahimik lang
2: sa umpisa. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Ilabas mo na ang tequila.
0: Ay, mo ko kompletuhin.
2: Ang hirap kompletuhin. Hindi ko kabisado
0: Tawag na kayo. Ay, ito na. Last na. Ay, nawala. Magandang umaga, Wela Sanchez. Ha? Salamat sa iyong pagtutok at sa mga ka-vibes natin para putuloy-tuloy ang inyong pakikinig at panonood ng radyo. Mag-like at share po kayo sa aming lahat ng social media accounts.
2: Oo, 92.3 FMR Manila. May Facebook tayo, may YT, may IG, may X, may TikTok, may Spotify.
0: At ganoon din sa mga nakakapakinig sa amin ng live sa pamamagitan po ng 97.5 FMR Jensen,
2: 102.3 Bacolod at Baguio.
0: At ganoon din 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor. Thank you!
2: At gusto ko rin batiin ang mga utaw ng Spotify PH na nakikinig sa atin at ganun din ang BNB Media. Maraming salamat!
0: Thank you!
2: Talagang napakalupit na ka-vibes.
0: Salamat po sa inyo mga ka-vibes. At hanggang dito na lang tayo.
2: Boring. I'm so sad.
0: Nalulungkot ka ba, Chrissy?
2: Oh yes, nalulungkot ako.
0: Paano? Yung may along paano?
2: Umaalog! Sana all umaalog, no?
0: Uy!
2: Umaalog ang bulsa dahil it's payday! My baby!
0: Hoy, sa lahat ng mga bagong sahod, ha?
2: Baka naman, gusto nyo na magpasahod, oh. Char!
0: Hanggang dito na lang po tayo, mga kabibes, sa mga tumawag po sa SKL at nag-share ng kanilang mga kwentong may kwenta. Maraming salamat po.
2: Especially kay Marvin. Thank you dahil kami pinagkatiwalaan mo.
0: Yan!
2: Sa dami-dami ng istasyon, kami talaga ang iyong pinariority.
0: Yun! Salamat! At dahil ngayon ay araw ng Friday, Babalik tayo para sa ating SKL sa Lunes. Pero hanggang alas 12 pa tayo ng tanghali, mag-aatid ng tuloy-tuloy na good vibe music. Kasama ba rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ Mel!
2: Di ba may gigil eh, no? At ang makulit mong tito, si Raisa Kika!
0: Ano ba?
2: Ikalikot!
0: Dito lang sa pinapakinggan mong 92.3 FM!
2: Ang ka-vibes mo sa Soundtrip!
0: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!
8: Gutom ka na naman? Ang lupet!
0: Iho ang 92.3 FMR! Ka-vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa Soundtrip! 92.3 FMR!
2: Ang lupet!
0: Kakakain mo lang, kakain ka na naman. Si Bayern! Ang oras! 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw, malaman,
0: ganito kasarap,
2: maninamnam. Favorite vibe, favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Hello! Kavibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong bitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe! Thank you so much.
5: Thank you!
4: Sa mga tumawag sa atin sa SKL, especially kay Marvin, ha?
5: Salamat po!
4: At sa mga hindi nakahabol, huwag kayong mag-alala, may Lunes tayo, ka-vibes. Kaya ngayon pa lang.
6: May Lunes pa sa iyong buhay.
4: Kaya ngayon pa lang, isave mo na ang aming numero 0954-406-1967 para hindi ka nahuhuli. Ikaw pa ang una sa first.
5: Yes!
4: Ganoon.
5: Matulim pa sa alas 4.
4: Oh, lalo.
5: Kaya na mga vibes, para hindi ka rin outdated, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Idamay mo na Spotify. Hanapin nyo lamang
4: 92.3 FMR Manila. At you know, idamay mo na rin ang mga social media accounts namin.
5: Correct.
4: Ang akin, hanapin mo lang kung gusto mong lumigaya.
5: Hey.
4: Hanapin mo Main Eugenio.
5: Ah, sa Tito Kiko mo naman, DJ Kiko Kaliko, sa lahat ng social media accounts. Siya naman. Oh, sa Lunes ulit tayo, ha?
4: Oh.
5: Pero wag ka mag-alala, kahit tapos na nga din programa. Hoy, Kuya Ian Nagusara, nandiyan ka. Alika nga dito sa Glendale.
4: Oh, shoutout sa'yo.
5: Shoutout sa'yo, Kuya Ian Nagusara. Hindi siya Chinese.
4: Hindi siya Taiwanese.
5: Hindi rin siya Japanese.
4: Hindi rin siya Koreanese. Koreanese!
5: Hayaan mo na. Eto na, susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music, kwentuhan, dramahan ngayong araw ng Biyernes, sakto-sakto.
4: Totoo.
5: Birthday niya.
4: Birthday girl!
5: Ang magto-twerk ngayong tanghaling ito. Imagine mo, di ba magto-twerk?
4: Oo.
5: Sa ganung edad?
4: Bakit ba? Ikaw nga nagto-twerk. Alam mo, di kanya pinapakilaman. Pakilamero ka talaga.
5: Hindi, parang ano lang. Ay, ayoko na mag-talk.
4: Ay, bakit? Maraming nagsuzumba.
5: Hindi,
4: mga
5: iba
4: elders.
5: Kasi,
4: oh, bakit? Na magagaling pa rin magsumba ang mga ka-vibes natin. Talaga may exercise para ikaw ay fit. Ganon, ikaw ay healthy.
5: Sige, subukan. I-challenge natin siya na mag-birthday twerk.
4: Oh, kaya mo i-challenge?
5: Oo naman!
4: Sure ka?
5: Oo naman! Titiisin ko na lang yung pagtitig niya ng masama.
4: Oh, sige! Titingnan ko.
5: Dahil, eto na, susunod na ang programang Love Me!
4: Kati G!
5: Kasama nag-iisang majusi.
4: Aha!
5: Mamiti! At ang bagong pantasya ng bayan.
4: Ahoy!
5: Ang pumalit kay Amanda Page.
4: Ooh!
5: Ang pumalit kay Priscilla Almeda.
4: Ah!
5: At ang humalili sa pwesto ni Joyce Jimenez. Wala iba, Kali G!
4: It's the place to be!
5: Yan ay susunod!
4: Oh, yari ka na naman! Ano-ano na naman ang pambansag mo sa kanya?
5: Ano, birthday naman? Ano oras?
4: Oo, makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: Wow naman! Maraming salamat po. Happy birthday, Kati G!
4: Happy birthday!
5: Uy, bukod sa birthday ni Kati G, ha?
4: Meron tayo dito, parang ano?
5: Gustong bumati.
4: Oo, bati ka na!
5: Si Kuya Ian Agusara, hello!
4: Para mga kolekta lang ng mga sulat, ha?
5: Kartero!
7: Kartero yan.
5: Ay, kamusta ka na, Kuya Ian Agusara?
7: Okay lang po.
4: Kailan ka mag-SKL sa amin?
5: Oo nga.
4: Oo. Share ko lang.
5: Ito naman po.
7: Ah, hindi. Sano kasi ako eh.
5: Oh, lapit ka.
7: Busy kasi ako.
5: Busy ka? Ay, wow.
4: Busy. Busy sa mga ea niya.
5: Uy!
4: Uy!
5: Ba't yung... Uy,
7: parang
5: namutla ka.
7: Parang mapahamak pa.
5: Bigla ka namutla.
7: Pupuko na dito to.
5: Uy, ba't yung mo na may misis mo?
4: Oo.
5: Tsaka anak mo.
7: Binabati ko yung paborito kong misis.
5: Oo.
4: Parang may hindi ka pa paborito, ah.
5: Oo. Alam mo, ikaw talaga dahil ang bandagawa yung mga mag-asawa.
4: O, dali na! Lapit ka!
7: Mismo ganyan, bukod sa maganda, nakakapahamak talaga yung kaganda.
5: Yun lang.
4: Oh, ba't diba
5: si, si misis mo tsaka mga anak mo?
7: Sa ano, misis ko dyan sa Malabon. Mabuhay kayo.
5: Oo. Hanggang?
7: Hanggang tuhod lang ang baha dyan ngayon, no? Malungkot tayo. Ano ba yung gambewang? Oo, ito yun na.
4: Para swimming-swimming, no? Oh. Everyday, no? Para ka ng ano yan, Olympian. Oh. Swimmer.
5: Uy, shoutout mo naman si Kati G. Birthday niya kayo.
7: Kati, happy birthday po. Mabuhay po kayo.
5: Oo. Pwede mo siya kiss mamaya?
7: Si?
5: Kati.
7: Kati?
5: Oo.
4: Sasabihin ko lang ano.
7: Kahit malaki kiss ko, ayaw ng asawa.
4: Ang damot mo naman.
5: Boring.
4: Sasabihin mo lang naman.
5: Dahil ganun lang. Pag-arap ng si Kati. Ma'am Kati, lalalalap ganun.
4: Ganun, dali.
5: Yawa na.
4: Ayan.
5: Ha? Naka-on air.
4: Naka-on air tayo.
5: Saka online.
4: Ian Nagura. Nagura ba?
5: Nagusara.
4: Nagusara.
7: Okay, babuhi mo apelido mo. Kahit magkatao ka, babuhi mo na.
5: Ano, sisisi ka ba? Pumasok ka dito?
4: Babalik ka na ba rito?
7: Dinalo ko lang si Dekem.
4: Ako, si Dekem ba o ako yung dinadalaw mo?
7: Hindi, si Dekem.
4: Tingnan mo, bakit ka namumutla?
7: Hindi ah.
4: Yari ka na naman talaga sa asawa mo. Malalaman ang asawa mo na hindi ka na doon nagtatrabaho, bakit ka nandoon?
5: Yun lang.
7: Dinalo ko lang si Dekem.
4: Si Dekem. Wala na, umuwi na si Dekem kanina pa.
7: Parang si Dekem, parang pabadig ng pabadig yung mga content.
4: Huwag mong iniiba ang usapan, Ian, na gusara. Tingnan mo, huwag mong iniiba ang usapan.
5: Ba't parang namumutla ka?
7: Si Minyuen yung kulit eh.
4: Sus! Uy, salamat sa padala mong bulaklak ha. Sobrang bango.
7: Wala akong pinapadala.
4: Ay, ano mo talaga? Napakasinungaling mo.
7: Bibili ng bigas sa bahay, bulaklak mo.
4: Ay, yun na nga eh. Nakalagay pa. The DJ Main from Ian Nagusara. Sana nagustuhan mo.
5: Uy, may tumatawag. May tumatawag.
4: Hello!
5: Anong pangalan? Ano pangalan? Ano? Bet? Bet ba? Ano pangalan ng asawa ni Kuya? Ano ba pangalan ng asawa mo?
7: Marinel.
4: Marinel.
5: Marinel? Marinel. Hello, Marinel?
7: Tulog yun.
4: Tulog ba? Pwes, nagising na siya ngayon.
5: Tulog ba?
4: Oo.
5: Ayan, sarap lang. Sige na. Maraming salamat sa'yo, Kuya Ian. Nando Sara.
7: Miss you, guys. Miss you, guys.
4: Wow! I miss you too.
5: Pag uwi mo, wala na. Ibabit mo na sa labas na.
4: Oo. Pagdalaw-dalaw ka pa doon, ha? Yari ka. Gusto mo yan, ha?
5: Bakit ka dito? Patibong.
4: Lunod ka. Sa sarili mong
5: mantika. Mga kabans, maraming salamat po. Sumayin nyo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
4: At ang makulit mong tito, si Radjo Kika. Ay, halika.
5: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes sa 92.3 FMR.
4: The vibes mo sa Sound Trip.
5: Ang lupet!
4: Oras natin, 11:56.
5: Bye! Happy weekend!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
9: ACS
10: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
11: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si BARMM Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairperson Abdurauf Macacua sa matagumpay na pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa pagpupulong nina Marcos at Macacua sa Malacanang, tinalakay ang mga susunod na hakbang para sa bagong BARMM government, kabila na ang pagpapatuloy ng development programs at paghahatid ng mahalagang servisyo sa mga Bangsamoro. Tinalakay din ang mga pagpapatuloy ng normalization track ng peace process para mapanatili ang mga nakamit sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Umabot sa humigit kumulang 84% ang voter turnout at sa pangkalahatan ay mapayapa ang halalan. Nakuha ng Bangsamoro Federal Party ang 31 sa 80 seats ng Parliament, habang 36 naman ang napunta sa United Bangsamoro Justice Party. Ayon sa Palacio, ang halalan ang nagmarka sa pagkumpleto ng political track ng Bangsamoro peace process at paglipat sa ganap na halal na parliamentary government.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, maglulunsad ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund ng bagong modality para palawakin ang implementasyon ng Expanded 4PH Program. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, saklaw nito ang mga condominium units sa prime locations na nagkakahalaga ng 3 milyong piso pababa. Layunin nitong matulungan ang private developers na maibenta ang kanilang current inventory kasabay ng pagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga home buyers sa mas mababang presyo at interest rate sa Pag-ibig Fund. Makakatulong din ito sa pagtugon sa condominium inventory sa National Capital Region at sa balanced housing requirements ng mga developers. Sinabi rin ni Aliling na ilalabas sa lalong madaling panahon ang guidelines para sa bagong modality na layong palawakin ang access ng mga Pilipinong working class sa abot-kaya at maayos na pabahay.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na lalalim ang ugnayan na Pilipinas sa Netherlands at Switzerland. Tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang ang credentials ni Dutch Ambassador Roderick Wolfs, kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade, investment, water management, transportation at infrastructure. Binigyan din ang matibay na ugnayang tao sa tao ng Pilipinas at Netherlands, kabilang na ang bag ng mga Pilipinong nagtratrabaho sa bansa at sa Dutch flagged vessels. Samantala, inilarawan naman ng Pangulo na warm and close ang ugnayan ng Pilipinas at Switzerland sa pagtanggap niya kay Swiss Ambassador Edgar Christoph Dorig. Binanggit ni Dorig ang makasaysayang ugnayan ng dalawang bansa, kabilang ang pananatili ni National Hero Jose Rizal sa Switzerland. Sa 2027, ipagdiriwang ng Pilipinas at Switzerland ang 70th anniversary ng diplomatic relations.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Sahod niya na ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Debbie Gibson with Foolish Beat, Ka-Vibes. Hello po everyone and happy, happy Friday! Ayan, welcome to Love Me Cathy G. Ayan, and syempre makakasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ulit. Magkakasama-sama Ka-Vibes. Smile ka naman dyan. It's a beautiful day for me, syempre. Oo, thank you for another day, Lord. And Ka-Vibes, nako, isa na naman pong kwento ang inyo pong maririnig ngayong araw na to. Ikaw ba yung tao na parang hindi na marunong mapagod? Yung lahat na lang kaya mong gawin, yung kahit pagod ka na sa trabaho, iniisip pa rin kung may pagkain ba para bukas, or kahit may sarili kang problem, inuuna mo pa rin ang problema ng pamilya. At kahit may mga pangarap ka rin para sa sarili, minsan isinasantabi mo muna yun eh, diba? Dahil may taong umaasa sa'yo. Ganyan ka ba, Ka-Vibes? O may kakilala ka bang ganyan? Yung kapatid na nagsasabing okay lang ako kahit nahihirapan na. Kahit ang totoo, hindi siya okay. Yung ate, si kuya na halos alam niyo yun, yung maging pangalawang magulang na dun sa kanila mga nakakabatang kapatid, the breadwinner, sabi nga eh. Yung taong kapag may problema sa pamilya, siya agad ang hinahanap. Kaya kahit gusto na niyang magpahinga, kailangan pa ring lumaban. At maraming ganyan tayong naririnig. Sometimes, hindi lang naman yung mga panganay na anak ang nagsasuffer or nagpapasa ng problema ng buong pamilya, but then minsan yung mga kung sino yung nakakaangat, kung sino yung pwede, 'di ba? Pero hanggang saan ba ang kayang isakripisyo ng isang tao para sa pamilya? At paano kung dumating ang panahon na kahit anong ingat mo, kahit anong payo mo, may mangyayari pa rin dun sa taong pinakamamahal mo, 'di ba? Kahit kasi anong ingat naman kasi talaga natin, Ka-Vibes, kapag oras na, oras mo na talaga. Kaya dun natin ma-realize na hindi lahat ng bagay ay kaya nating kontrolin. At habang abala tayo dun sa pag-aalaga sa ibang tao, baka nakakalimutan na rin natin yung alagaan yung ating sarili mismo. Baka may taong matagal lang nandyan para sa atin, hanggang handang umintindi, handang mag-antay, pero hindi natin napapansin dahil ang buong mundo natin ay umiikot sa responsibilidad. At Ka-Vibes, baka sa likod ng isang malaking pagsubok, may magandang bagay pala na nag-aantay sa atin. Isang bagong simula, isang pangarap na matutupad at isang pagkakataon na muling magsaya. Kaya Ka-Vibes, today, nako, mapapakinggan nyo po ang ating kwento ng isang tao na matagal nang namuhay para sa iba. Hanggang sa matutunan niyang may puwang din pala para sa sarili niyang buhay. Abangan nyo po ang ating kwento for today. Maya-maya lamang po ay maririnig nyo na po yan at ihahatid ko po yan sa inyo. Habang kayo dyan, ay syempre busy sa inyong ginagawa. Dahil weekend na naman Ka-Vibes, nako, marami po mga nagmamadali na sa kanilang trabaho, yung mga tambakan trabaho dyan, nako, getting ready na dahil weekend eh. Oo, ang sarap na naman alam mo yung mamasyal, lumabas, pero yung malayuan parang hindi mo nakakamot, ulo ka na lang muna eh. Hindi ka lalabas dahil ang mahal ng gasolina. But anyways, Ka-Vibes, sa mga Ka-Vibes din po natin na mga walang sawang nakikinig dyan po sa mga palengke, sa ukay-ukay, sa mga salon, sa mga suki din natin dyan sa kanilang mga tindahan. Hello po sa inyong lahat at sa mga rider at driver na walang sawang nakatutok at nag-aabang nating story for today. Abangan nyo po yan. Siyempre, mga OFW at ang mga SG dito lang po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 93.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Hindi na bale, sabi nga ni Bugoy Drilon. Sometimes sinasabi natin yan na kapag medyo nagkakaroon tayo ng frustrations, nagkakaroon tayo ng mga bagay na hindi natin nagagawa, sasabihin na lang natin, hindi na bale. Hindi na bale kung hindi niya ako napapansin, hindi na bale kung hindi niya ako mahal. Basta ako, patuloy ko pa rin siyang mamahalin. Parang pagmamahal lang din natin sa ating pamilya, pagmamahal sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, katrabaho, di ba? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo sa sarili mo para sa pamilya. Eh doon na naman po tayo, Ka-Vibes, sa usapin ng pagiging responsable na isang miyembro ng pamilya na kailangan na bigyan pansin ang iyong mga nasasakupan. Kung minsan kasi, di ba, lalo na kapag ikaw po ang inaasahan, ikaw ang breadwinner, ikaw lang ang pwedeng masandalan, talagang pasan-pasan mo ang lahat. Pero papaano kung sa pagtutok mo doon sa ibang tao, yung sarili mo, napabayaan mo na? Anong gagawin mo, Ka-Vibes? Bibigyan mo pa ba ng parte ang sarili mo or talagang totally ibubuhos mo na lang ang lahat para sa pamilya dahil ganun mo sila kamahal? Abangan nyo na po ang ating story, ang kwento po na ibabahagi ko sa inyo, ang kwento ni Leslie. Of course, dito lang yan, Ka-Vibes, ha? 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, 12:51 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
0: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

CG. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip. You and I.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

babes, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo sa sarili mo para sa iyong pamilya. Abangan na po ang ating kwento for today. Ang kwento nga po na ibinahagi sa atin ni Leslie na alam niyo yon, kuminsan talaga no, parang ang hirap maging isang anak, lalo na kapag ikaw ay maraming pasan-pasan or kapag ikaw ang inaasahan hindi lang ng iyong mga magulang kundi pati mismo ng iyong mga kapatid, na minsan din dumarating sa punto na nakakalimutan mo na yung sarili mo. Hindi mo na nabibigyang halaga yung sarili mo dahil busy ka na nakafocus doon sa mga taong nangangailangan ng tulong mo, dun sa mga tao na nangangailangan ng lakas mo, na ikaw yung nagsisilbing haligi nila, ikaw yung nagsisilbing kamay nila para maging gabay sa paglakad pa rin nila hanggang sa marating din nila yung tagumpay. Abangan nyo na po ang kwento ni Leslie. Sabi nga no matter what, ano man mga pagsubok na yan na dumarating po sa atin, ano man yung mga bigat ng problema na ating kinakaharap araw-araw, huwag ka lang susuko. Basta manalig ka lang at patuloy na mangarap ka, vibes. Dahil hindi naman natatapos doon ang buhay . Patuloy ang pangarap. Kahit pahirap abutin, at least sinubukan. Story of Leslie Kavibes, dito lamang po yan. Sa Love Me, Kathy Chee.

0: This love letter is from Leslie. Dear Kathy G, magandang araw po maging sa mga tulad kong avid listener ng 92.3. Sa totoo lang, maraming beses ko na rin gustong i-share sa inyo ang isa sa mahalagang kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lamang po akong Leslie, turning 30 na sa susunod na buwan, Kathy, at natutong bumangon mula sa mga pagsubok ng kahapon. Lumaki akong breadwinner para sa amin ng kapatid kong si Kurt. Biktima kasi kami ng malaking sunog sa amin noon sa probinsya to the point na walang natira sa amin ng kapatid ko. Wala nang naisalba na gamit namin, Kathy. Nawalan pa kami ng ina. At kinalaunan, iniwan na rin kami ng tatay namin para sa ibang pamilya. Wala akong choice kundi magsimula sa umpisa para sa amin ang kapatid ko. Dahil dito, lumipat kami sa Maynila para makapaghanap ako ng magandang trabaho at para makapagtapos din ang kapatid kong si Kurt sa pag-aaral. Kathy G, iba-iba ang pinasok kong trabaho para makasurvive kami ng kapatid ko. Pinasok ko ang pagtatrabaho bilang service crew, BPO worker at tindera sa Paresan. At nang makapag-ipon ako ng kaunti, nakapagbukas ako ng isang maliit na tindahan ng mga bulaklak, Kathy G.
1: Fresh na fresh from Binggeto. Special flowers para sa mga mahal ninyo sa buhay.
2: Ano pong hanap?
3: Wala na pong powers to waste.
2: Naku, fixed price na yan, sir.
1: Ipapa-arrange nyo rin po ba yan para kay Mudra ninyo? Naku, okay kuya, go. Tamang-tama kayo ng pinuntahan. Ah, kuya, wait lang ah. Be, pakitawakin nga itong si Kiko kung mahatid niya yung in-order ko sa kanya. Diyos ko, ang dami kasing suking naghahanap.
4: Les, padalit Kiko.
2: Naku, ayan na yung knight in shining armor mo, be.
1: Ala, Ricky, salamat ha. Nag-abala ka pa. Pawis na pawis ka. Diyos ko, alika nga dito. Dito ka muna, magpahinga ka muna.
4: Okay lang ako, Les. Ikaw na muna. Ikaw na muna yung magpahinga. Ako na muna rito. Kaninang umaga ka pa nakatayo eh.
1: Naku, hindi pwede, Rick. Minsan lang din tong dagsanang tao eh.
4: Naku, tutulungan na kita.
1: Okay lang ako, ano ka ba? Business ko to. At hindi rin ako matatahimik na hindi ako ang kumikilos para sa mga bayarin sa bahay.
4: Parang doble sipag ka nga ngayon eh.
1: Magka-college na rin kasi si Kurt Rick. E gets mo naman yung gastos niyan sa pamasahe, sa pambaon, sa projects niya. E kasalanan ngayon sa akin kung magpapahinga ako. Alam mo naman wala rin kaming ibang maasahan na kamag-anak.
4: Pero ano ha, magpahinga ka rin. Eto, nasa iyo naman yung number ko. Tawagan mo na lang kapag kailangan mo ng tulong. Alam mo naman, ayoko nahihirapan ka pa rin eh.
2: Uy, bakla! Tabi yung buhok ni Leslie, naapakan mo na!
1: Sira, mga chismosa talaga kayo. Ricky, salamat palagi ah. Alam mo, ikaw lang tumarato sa akin ng ganyan.
4: Ano ka ba? Anytime, Leslie. Basta alam mo naman kung bakit, di ba? At handa akong maghintay hanggang pwede na.
1: Sige na nga, Rick, mauna ka na't baka mapa-idol na lang ako bigla eh. Sige na, magtitinda na ulit ako at pabalik na yun si Kurt. Ingat ka ha.
4: Sige.
2: Uy, te, ano ba yung bulaklak mo? May kasama na rin bang gayuma yan? Abi, saan parte barang biringan mo hinugot yan?
1: Alam nyo kayo, kanina nyo pa ako trip. Nagigilty na nga ako kasi hindi ko pa siya kayang hayaang manligaw ngayon.
2: Taray, ang ganda. Because...
1: Ah, basta. Kailangan ko munang mag-focus na pag-aralin yung kapatid ko. Hindi ko kayang unahin muna yung sarili ko. Pangarap ko na rin tong nabuong pangarap ni Kurt.
5: Hi, te.
1: O, Kurt. Akala ko hapon palabasan ninyo.
5: Ay, napaaga nga, te. Nag-cancel na naman yung prof namin. Tutulong na muna ako rito bago ko daanon yung isa kong lakad. Pinipilahan na naman yung ganda mo, eh.
1: Hay, isa ka pang bolero. O siya, doon ka. Ligpitin mo muna yung mga tangkay na nandoon tapos itanim mo ulit, ha? Magpakabisi ka, ha?

Kathy G, minana ko sa mama namin ang hobby niya na pag-aayos ng bulaklak. At napagsasabay niya ang trabaho at pamilya. Kumbaga, maayos niya rin kaming pinalaki kaya wala rin ako gaanong naging problema sa kapatid kong si Kurt. Masipag, responsable, kahit minsan, epilyo din talaga. Pero sobrang bait na kapatid siya, Kathy G. Kathy, education ang kinuha niyang kurso dahil pangarap niya raw na magturo. Bata pa lang kasi siya ay hilig na niya ang paglalaro na kunwa-kunwarian ay teacher siya sa mga kalaro niya. Kaya naman nang mag-college ito ay tinuloy niya talaga ang magturo sa mga batang hindi nag-aaral sa lugar namin. Gamit ang isang silid na inayos niya para magmukhang eskwelahan.

0: Okay, that's good. Nice. Kita-kita na tayo ulit sa Lunes, ha, kids. Ingat kayo po, eh.
1: Bye-bye, teacher. Thank you, teacher.
2: Teacher Kurt, hello po. Pwede po ba kayong makausap?
0: Tungkol saan po?
2: Eh, nalaman ko kasi sa kumare ko yung pagtuturo nyo sa mga bata ng libre. Iahabol ko po sana yung anak ko.
0: Nanay, okay lang po. Kaya natin siyang ihabol. Sa ibang school po ba hindi siya kinukuha?
3: Teacher, kahit ano pong pagmamakaawa ang gawin ko, ayaw po nilang tanggapin ang anak ko dahil wala raw akong papeles. Nasunugan po kasi kami, teacher. Kapos na po kami. Walang-wala na po kami, sir.
0: Alam nyo, Nay, naiintindihan ko po kung saan kayo nanggagaling. Pareho po tayo ng sitwasyong pinagdaraanan. Kaya naman po tinayo po natin tong maliit na classroom na to para kahit papano, may lugar pa rin pong pagsisimulan yung pangarap ng mga bata.
3: Salamat po, sir. Salamat po talaga. Kawawa po ang anak ko, sir. Ayoko pong maranasan niyang magsimula sa wala.
0: Ako na pong bahala, Nay. Huwag na po kayong mag-alala.

0: Ay, ang dami na naman nangyari.
1: Kurt! Kurt! Pre, ikaw ba yan?
0: Uy, Tope!
1: Pre! Kumusta?
0: Ah, eto, ganun pa rin. Bukod sa pogi, problemado pa rin.
1: Uy, ayos ka lang ba, pre?
0: Hindi, pre. Hindi ko na alam. Nawawala na nga ako ng kumpiyansa. Parating na kasi yung qualifying exam namin. Hindi ako nakapag-review. Tsaka, ewan ko kung okay pa yung allowance ko. Kahit bauna naman sa utang kapatid ko. Bumibigat na naman. Ang hirap huminga.
1: May sagot ako para dyan sa problema.
0: Ayoko niyan, pre. Medyo pabagsak na rin ang katawang ko eh. Ilan linggo na rin akong walang tulog eh.
1: Ito naman. Dalawang taon ko nang hindi sumasama sa amin. Salang ho.
0: Hindi na, Tope. Awa ko na lang sa nagpapaaral sa akin.
1: Sige na, pa-birthday mo na sa akin. Hindi mo ba naaalala?
0: Sura ulo. Kababati ko lang sa'yo last week ah. Palagi mo na lang ba-birthday?
1: Oo na, oo na. Ang sa akin lang naman kasi, pre, miss ka na namin. Ang dami nang nagdaan. Meron sa atin may bagong negosyo na. Pag-graduate na. Papunta ng abroad. San catch up na lang, pre, oh.
0: Ay, nako talaga. Masalamat ka, pre. Malakas ka sa akin.
1: Yun! Love you, pre. Kiss ka sa akin mamaya.
0: Raulo.
1: Tara na, pre.
2: Ay, ako sila grabe.
1: Sayo na to, pre.
0: Lo, bakit ang taas naman ito?
1: Ganun talaga, pre. Lahat ng araw na di kita nakita, babawiin natin sa tagay na yan.
0: Ay, parusa. Ang dami na nito. Ano to, shot puno? Uy, may klase pa ako bukas, pre. May aasikasuhin pa ako.
1: Huwag mo na kasi masyadong seryosohin, pre. Alam mo ba ilang beses kailang mabubuhay sa mundong ito?
0: Isa.
1: Okay, sulitin mo na. Uy, ano, pre? Pre! Ano nangyari sa'yo? Pre! Pre!

kahit alam niyang pwede siyang mapahamak. Kathy, sobrang takot ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Wala akong ibang alam gawin kundi hawakan ang kamay ng aking kapatid. Alam kong lalaban si Tupi, anumang mangyari.

Cathy G, kampante akong wala na akong dapat pang alalahanin sa kapatid ko base sa kung papaano siya magdesisyon sa sarili niya ngayon. Nagpatuloy ang mga araw ng tahimik at buo ang aking tiwala sa aking kapatid. Hanggang sa isang araw, dumating sa puntong napagtuunan ko na muli ng atensyon ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan.

0: Oh, okay na ba itong ginawa ko, Les?
1: Ay, ang ganda, Rick. Ang linis. Tama lang siya para sa lamay.
0: Les, bukay ito para sa mga magkasintahan.
1: Ay, ganun ba? Okay na, Rick. Malinis naman.
0: Ay, nako. Hindi lang sabihin pangit.

0: Ano ka ba? Malinis naman.
1: Mamaya na nga to. Ikaw yung master dito eh. Ay, para ba tayo mag-usap, Les?
0: Hindi ba tayo nag-uusap?
1: Les, yung seryoso.
0: Nagbibiro ba ako?
1: Les naman eh. Eh, dapat pa ba akong asahan sa atin?
0: Rick, ilang beses na natin itong napag-uusapan.
1: Yung pakiramdam ko kasi ngayon, parang akong naghihintay sa wala, Leslie. Lagi kitang pinupuntahan, kinukumusta. Sinasakripisyo ko yung oras ko sa trabaho ko para mas mapalapit lang sa'yo. Pero anong nangyayari? Wala. Umuusad ba tayo? Hindi, di ba? Lagi mo sinasabi sa akin na hindi ito yung tamang panahon. Pero kahit kailan, wala rin naman akong klarong sagot sa kung anong meron tayo. Kung may patutunguhan ba tayo.
0: Rick.
1: Para akong nagsasayin ng oras eh. Les, gas ko naman yung sitwasyon mo pero bali din naman siguro itong inanakit ko, di ba?
0: Rick, hindi ko...
1: Les.
0: Teka, may tumatawag, Rick ah. Hello?
2: Ate Les, si Kurt. Isinugod namin sa ospital.

0: yun sa kapatid ko!
1: Ate, konti lang yun!
0: Tupi! Kung konti lang yan, hindi magiging ganyan yan! Ano? Anong nilagay ninyo sa inumin ng kapatid ko?
1: Ate, wala po. Nagkakatuwaan lang kami.
0: Kilala ko yung kapatid ko. Alam niya yung hangganan niya at kung ano yung kaya niyang gawin. At alam niya kung paano kontrolin yung sarili niya. Hindi ka tulad mo! Umalis ka sa harap ko! Ayoko makita pag bumuka mo!
1: Ate!
0: Umalis ka na!

na alam. Nagsabay-sabay na lahat. Wala na si nanay. Ikaw na lang yung... Pangarap ko na rin yung pangarap mo, Kurt. Kapag nawala ka, ano na lang? Ano na lang yung matitira sa akin? Kurt naman.

0: Kathy G. Tila sumasalungat na sa akin ang ikot ng tadhana. Noong mga panahon na yon, pakiramdam ko na takot ako dahil nawala na ang mga magulang namin. Tapos eto pa ang nangyari ngayon sa kapatid ko. Kung kaya, hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Bukod sa pagdarasal na maging okay ang lagay ng kapatid ko, ay sinisipagan ko talaga ang pagtitinda ng mga bulaklak. Lumipas sa mga araw at tuloy pa rin ako sa paghamon o pagharap sa hamon ng buhay. Mabuti na lang at gumaan ang pakiramdam ko dahil kahit papano ay bumubuti na ang kalagayan ni Kurt. Medyo mahirap dahil sa mga bayarin sa ospital, pero sa tulong ni Ricky Kathy G, gumaan ang mga pasanin ko.
1: Ate?
2: Kurt?
1: Ate? Ate? Pasensya ka na. Hindi ako nakatanggi. Sinubukan ko pero hindi ko rin alam na hahantong sa ganito, ate. Hindi na ako nakakuha ng exams ko. Ate, sorry. Nakadagdag pa ako.
2: Kurt. Shh. Kurt, ang mahalaga, okay ka na. Nandito ka. Mababawi din natin yan. Lahat ng oras, exam, pera na. Pinanggamot natin. Pero yung buhay mo, hindi ko na kayang makipagsapalaran pa para mabawi yan.
1: Ate.
2: Basta. Basta nandito ka, Kurt. Malalagpasan natin lahat yan. Basta nandito ka, okay na ako.

Kaya Ate G, parang napakalayo pa ng kailangan naming lakbahin ang kapatid kong si Kurt mula sa mga pagsubok sa aming buhay. Pero hindi kami nawawala ng pag-asang maging maayos din ang lahat. Kathy, na makarecover ang kapatid ko, ay nangako itong hinding-hindi na niya uulitin ang kahit kailan ang pag-inom. Nagpatuloy ito sa pag-aaral hanggang mairaos niya ang kolehiyo at makamit ang karangalang cum laude. Kami naman ni Ricky ay naging magnobyo na, Kathy G. Hindi ko kasi matitiis na makitang nasa piling ng iba ang lalaking nagtsatsagang magtiis sa ugali at sitwasyon ko. Mas lumago naman ang tindahan namin nung hinandel na namin siya ng magkasama at masayang masaya kami sa isa't isa. Nalubos ko namang pinagpapasalamat sa Diyos. Kathy G, at sa lahat ng nakikinig, totoo ang sabi-sabi na there's a rainbow always after the rain. Basta kumapit ka lang at magtiwala, ay malalampasan mo rin ang lahat ng pagsubok. Basta, huwag lang kayong bibitiw, lalo na kung parehas kayong may pangarap sa isa't isa. Lubos na gumagalang at labis na nagpapasalamat at nagmamahal. Less.

totoo naman ka vibes. Walang problemang hindi masusolusyonan at walang problemang hindi malalagpasan kapag kasama mo ang taong mahal mo na hawak kamay kayong dalawa na labanan at piliting abutin ang mga pangarap, 'di ba? Katulad na lamang po ng ating kwento for today, ang story po na ibinahagi sa atin ni Leslie, hindi naging madali para kay Leslie ang iahon ang kanyang kapatid mula dito sa kanyang pag-aaral hanggang sa mga dinadala nitong problema. Pero hindi sumuko ang ating letter sender. Alam niyo, ka-vibes, yun nga yung isa sa maganda na dapat nating laging tinitignan. Maraming pagsubok, maraming problema, hindi naman mawawala yan. Pero kung hindi ka susuko, matatapos at matatapos din ang lahat ng yan. Hindi mo naman kailangan maging matapang sa lahat ng oras, ka-vibes . Hindi mo kailangan laging ikaw ang umiintindi, hindi kailangan iset aside ang sarili mong kaligayahan para masabing mabuti kang tao. Dahil, ka-vibes, ang tunay na healing ay yung pagtanggap na may mga bagay na hindi natin mababago, pero pwede pa rin nating piliing maging masaya pagkatapos ng lahat. Basta, huwag ka lang susuko, basta laban ka lang. Hindi permanente ang problema, ka-vibes. Manalig ka lang at siguradong matatapos din ang lahat. At para po sa ating sender na si Leslie, sana magtuloy-tuloy ang inyong magandang negosyo at magtuloy-tuloy din ang magandang hangarin ni Kurt na pagtulong sa kanyang kapwa. Alam niyo, ka-vibes, kapag ikaw ay may magandang vision, ikaw ina-attract mo yung mga magaganda na pwedeng mangyari hindi lang sa buhay mo kundi pati sa buhay ng ibang tao, hindi magdadamot sa iyo ang tadhana. Hindi rin magdadamot sa iyo ang Diyos. Ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Kapag merong tao na nagsasabi sa iyo, huwag ka mag-alala, I'll be there for you. Kapag merong tao na nagsasabi sa iyong, andito lang ako, masarap mabuhay nang may mga taong nagmamahal sa paligid natin, ka-vibes. Again, payuhan po natin si Kurt, si Leslie, dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lumet, truly, madly, deeply, Savage Garden. And kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Ka-vibes, hanggang saan mo kaya isakripisyo ang sarili mo para sa pamilya? Dahil yan po ang ginawa ng ating letter sender na si Leslie. Matapos po silang masunugan, mawalan ng lahat, pati ang kanilang ina po ay nawala din, at ang kanila namang ama ay napunta na sa ibang pamilya. Masakit bilang isang anak na, alam mo, yung piliting buhayin ang kanyang sarili kasama ang kanyang kapatid. Ayan. And ka-vibes, alam nyo, hindi talaga ganun kadali bilang isang breadwinner, bilang isang ate na gumabay dun sa mga nakakabata mong kapatid. Pero yun ang ginawa nitong si Leslie. Alam nyo, ka-vibes, yung pagiging breadwinner, pwede magdulot yan ng caregiver burden. Ha? Kapag kasing isang tao ay sabay-sabay na umaako ng financial at emotional responsibilities para sa pamilya, pwedeng magdulot yan ng stress. Pakiramdam na kailangang unahin palagi ang iba bago yung sarili. And dito kay Leslie, isinantabi yung sarili niyang buhay para mapag-aral lang si Kurt. And yung traumatic loss, maaring magkaroon ng pangmatagalang effect yan, ka-vibes. Kapag nawala ng tahanan, yung ari-arian, yun nga, nasunugan. Sabi nga nila manakawang ka na, huwag ka lang masunugan dahil talagang totally wala lahat. Ayan ha, hindi pare-pareho yung effect nito sa bawat tao, pero pwedeng maka-apekto sa way nung pagharap mo sa isang tao sa mga susunod na pagsubok. Siyempre, meron ng trauma, meron ng fear, ka-vibes. And yung kapag palaging inuuna ang iba, pwedeng maisantabi yung sariling needs. Katulad po ni Leslie, na naisantabi niya, pinagpaliban niya yung possibility na relationship dito kay Ricky, hindi niya mapagtuunan ng pansin si Ricky dahil gusto niyang unahin yung kinabukasan ni Kurt. Yan po yung tinatawag na self-neglect or failure to attend to one's own need. Ayan, kapag sobrang nakatuon ka dun sa isang tao. And malaki ang impluensya din ng peer pressure sa decision making, lalo na sa social situation, pwedeng ma-impluensya ng grupo ng isang tao na gumagawa ng bagay na hindi karaniwang ginagawa. Diba, sa kwento ni Kurt, sa kwento ni Leslie, napilit si Kurt, diba? Meron talaga mga ganyan. Ako, ang hirap naman tumanggi talaga kapag merong medyo nabubuyo ka ng mga kaibigan. Pero kapag alam mo naman yung situation mo, okay lang naman pagbigyan sila, wag lang sobra-sobra, diba? Sabi ni Omet Cruz, ay ang ganda po ng story, Cathy G. Ay, happy birthday. Salamat. Ang masasabi ko lang, lahat ng problema natatapos din. Basta magdasal at manalig ka lang sa itaas. Bawal sumuko ngayon. Napakalakas po ng radyo ko dito sa Talisay, Batangas. Ala eh, kahit matumal po ang shop, laban lang. Totoo naman. Thank you so much, Omet Cruz. At syempre sa lahat ng mga ka-vibes po natin dyan sa Talisay, Batangas. At sa iyong lovely wife. Laban lang, huwag susuko sa laban para sa pamilya at sa mga taong malalapit sa atin, sabi ni William Mortel. Correct. Ang ganda po ng kwento, sabi ni Miss Altesa. Marami silang pinagdaanan na pagsubok sa buhay pero hindi sumuko, makapagbigay lang ng aral sa mga nakikinig. Magtiwala ka lang Diyos, sa Diyos at sa sarili, malalampasan mo rin ang lahat. Oo naman, di ba? Wala namang hindi kayang lagpasan. Star Racer, hello sa inyo dyan sa Prensa Lian, Batangas. Ang dami nating listener at ka-vibes dyan sa Batangas. Oo. And Claudio Gascon, hello to you. And Jess Escalona back, syempre sa mga ka-vibes po natin na nasa MV Alba Merckx, yung mga crew po dyan. Lagi po kayo mag-iingat, ha? Lagi na lang ding mag-smile. Ayan. Hello din sa mga kababayan natin, sa mga ka-vibes po nating nandyan at nagku-cruise. Ay, ang yayaman. Ka-vibes, delivery po ito. Tugtugan, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, 227 na po.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR,
2: ang iyong ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet Angela Bofill with You Should Know By Now. You should know by now, after lahat na mapinagdaanan mo sa buhay, dapat alam mo na kung paano ka lalaban at babangon ulit kapag may dumating na naman na pagsubok. Hanggang saan mo kayang isakripisyong sarili mo para sa pamilya, ka-vibes? Yan po ang naging katanungan ng ating sender na si Leslie. Again nga po, si Leslie po ay naging isang... kapatid na umalalay sa kanyang kakabatang kapatid after nga sila po'y masunugan, maubusan ng lahat ng kagamitan at mawalan pa ng ina at ang kanyang ama ay mapunta sa ibang pamilya. Mahirap po para dito sa ating sender ang kanyang pinagdaanan. Alam nyo, ka-vibes, yung pagkakaroon ng purpose ay pwedeng makatulong sa isang tao na harapin yung adversity. And for Leslie, ang pangarap na magtapos si Kurt ang naging reason niya at apangunahing motivation niya para magpatuloy. Sa psychology kasi, yung pagkakaroon po ng meaningful goals at sense of purpose, inuugnay po yan sa psychological well-being. At yung pagtulong sa iba, pwedeng magbigay ng sense of purpose at fulfillment yan. Si Kurt kasi, di ba, nagtuturo ng libre sa mga batang walang kakayahang makapag-aral. Yung ganyang pro-social behavior, pagtulong sa iba ng walang direktang kapalit, pinag-aaralan dahil may kaugnayan ito sa social connection at well-being. Di ba, napakaganda. Sana dumami yung katulad ni Kurt na, actually, marami naman pong ganyan. At patuloy pa sana dumami yung willing na magbigay, magturo at ibahagi yung kanilang kaalaman doon sa mga walang kakayahan. Ayan. Maraming salamat po. Habol lang si Engineer Today is from Textline. Cathy G, yung pagsubok, isang pagkakataon para palakasin ang pagharap sa kalikasan gamit ang pananampalataya, pagtitiis at pagtitiwala. Ayan na. Parusa o malas tignan ng pagsubok nilang bahagya. Pero i-level up ang present condition malapit sa Diyos ayon sa aklat ng karunungan. Nais kong makita ang dilim para hangaan ang liwanag. Ayan. Salamat po and very well said. Amen to that, Engineer Tadeus Conti. Sa lahat po ng mga nagbigay ng kanila pong reaksyon at payo, maraming salamat po. Alam nyo, minsan, ang pinakamalaking unos ay yung nagtuturo sa atin kung gaano tayo katatag, di ba? The more na binubuhusan tayo ng mga problema, ng mga pagsubok, mas lalo tayong nagiging strong. Basta wag lang tayong susuko, ka-vibes. And for you, Leslie, minsan sa buhay, akala natin kapag mahal natin ang isang tao, kailangan natin siyang protektan sa lahat. Sa sakit, dun sa panganib, pero may mga bagay na kahit gaano natin kamahal ang isang tao, hindi natin control kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. As long as nandiyan ka lang nakagabay at nagmamahal, ba? Diba? And may mga bagay na kahit gaano natin kamahal, kailangan din natin silang hayaan. Hindi natin kayang kontrolin at hindi ibig sabihin nun na kulang yung pagmamahal natin. And you know what? You never know how strong you are until being strong is your only choice. Thank you so much for sharing your story with us, Leslie. At gusto dun pa sa mga gusto mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Biyernes, araw po ng aking pagsilang. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga bumati at babati pa po sa aking kaarawan. Thank you so much po sa inyong lahat and of course sa FMR family for the cakes and the flowers. Ayan, at sa kay ano, DJ Kaloy, thank you so much ha, sa lahat po ng bumati. Maraming salamat po. Antabayanan niyo po. Susunod na ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po of course DJ Jaiho, ka-vibes. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes. Ang Lupet, 247 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso matapos ang halos 15 taong pagkakakulong nito sa Indonesia. Kinumpirma mismo ni Marcos na nilagdaan niya ang pardon noong Huwebes, September 24, matapos ang matagal na proseso para sa pagkakaloob ng executive clemency kay Veloso. Naaresto si Veloso sa Indonesia noong 2010 at hinatulan ng death penalty sa kasong drug trafficking. Iginit niya na nabiktima siya ng human trafficking at nalinlang ng mga nang-recruit sa kanya. Noong December 2024, na-repatriate si Veloso sa Pilipinas at dinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong para ipagpatuloy ang kanyang sentence sa bansa. Sa absolute pardon, pinawawalang bisa ang natitirang parusa kay Veloso kaya maaari na siya muling makasama ng kanyang pamilya.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagpapalawig sa 5 taon na termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunyang kabataan at nagpapaliban sa nakatakdang BSKE. Sa ilalim ng bagong batas, mananatili sa pwesto ang mga kasalukuyang barangay at SK officials upang ipagpatuloy ang mga programa at serbisyo sa kanilang mga komunidad. Ayon sa Pangulo, hindi ito dapat ituring na dagdag panahon sa pwesto kundi dagdag na pananagutan sa mga tao, pamilya at kabataan sa barangay. Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na makakatulong ang mas mahabang termino para maisakatuparan ang mga pangmatagalang proyekto at mas matutukan ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa mga barangay. Hinikayat naman ni Castro ang mga barangay officials na gamitin ang karagdagang panahon para mas pagbutihin ang serbisyo at trabahuin ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
2: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, inaasahang bababa na hanggang 8 piso bawat litro ang presyo ng diesel sa pagpasok naman ng huling linggo ng September ayon sa Department of Energy o DOE. May tinatayang 6 pisong rollback din sa kerosene habang hindi patiya kung matutuloy ang epektibong 90 centimos na bawas sa presyo naman ng gasoline. Ayon naman kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, batay sa kanyang tinatayang adjustment sa galaw ng world oil prices sa unang 4 trading days ng linggo, hinihintay pa ang bibigat na trading data bago makumpirma ang aktual na price movement. Sinabi din ni Abad na nakakatulong sa pagluwag ng global oil prices ang anunsyo ng Saudi Arabia na muling magpapatupad ng 40% na resumption sa oil exports. Matapos naman ang 3 sunod na linggo ng pagtaas, inaasahang magdudulot ito ng price rollback sa diesel at kerosene habang patuloy na binabantayan ang galaw ng presyo naman ng gasoline.
2: FMR News Break.
3: At iyan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Oras natin mga ka-vibes sa 303 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
3: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
4: Ang lupet!
5: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang

0: lupet!
1: Hello, Kavibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
2: Hello, Kavibes! Ako si Mark Bautista.
3: Hello, Kavibes!
4: This is Kyle.
5: This is Kyle.
6: Hello mga ka-vibes, kami po si Justin Yu.
7: At ako po si Bianca De Vera.
6: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
7: Favorite music radio, ka-vibes ang lupet!
8: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
9: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: nag-sense ka kay Christina.
1: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey!
0: Hello, mga kapa!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC De Vera!
0: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Ang lupet!
1: Kabayo!
0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes sa Soundchef, ang lupet! Magandang afternoon, mga ka-vibes! Nako, eto na yung inaantay ng lahat, Biyernes. Diba? Kasi walang pasok bukas. Sana all, no, walang pasok bukas. Hindi kasi may mga trabaho na walang Sabado at Linggo, kahit na Sabado at Linggo, may trabaho pa rin talaga. Natatandaan ko dati nung call center ako, nung katrabaho pa ako sa BPO company. Hindi kami nakaka-relate nung sinasabi na, yes, Friday na, ganyan. Kasi yung inuman namin dati, umaga. Oo, dahil nga graveyard shift kami, so pagka uuwi kami ng alas 6 ng umaga, putok araw talaga. Sa amin, dun palang magsisimula yung inuman. Oo, pero syempre, no, maraming salamat na lang din at mga kabataan days ko pa yan na experience. Dahil kung ngayon ko na-experience yan, for sure. Oo, sakit ang abot, di ba? Oo, ayan, at least nung bata-bata days, wala pa yung mga sakit ng likod, yung konting lakad, eh, ang ano na, parang ang tawag dito, isip mo na kaagad, meron ka na kaagad rayuma, ganyan. Pero nung, oo, may allergy ka na kaagad, yung masikatan ka lang ng araw. Sabi ko sa'yo talaga, natatapos ang inuman alas 3 ng hapon. Ganyan, minsan alas 4. Kasi nga walang pasok, kunyari, kinagabihan, ganyan. Uy, nakaka-relate yung mga nasa UV van na mga pauwi pa lang ngayon dahil galing sa inuman. Alam mo minsan na kayo rin ba, mga ka-vibes, na experience rin ba yung mga dati nyong mga ginagawa sa life, yung mga dati nyong mga trabaho, mga dati nyong pinupuntahan, na kung saan sa estado nyo ngayon kapag nadadaanan nyo, hindi pwedeng hindi kayo mag-reminis ng very late. Uy, hindi! Diyan kami kumakain dati, di ba? May mga ganon. Ako kasi pag napapadaan ako sa Makati, yung mga building na pinagtrabahoan ko dati, o kasi hindi naman mga building, dalawang buildings lang naman kasi nga iba yung pinagtrainingan namin, iba na yung nasa floor kami dati. Thank you for calling, eh. Ganyan-ganyan, yes! Oo, sa Pacific Star at saka sa BPI something tower, parang ganon, sa Makati Ave. Yes! O, diba? Pero syempre, 329, kapiling ka bondi, nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Kayo po'y nakikinig sa number one home of the stars, ang Banana Crew. Sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibe sa Soundchef, ang lupet. Meron tayong kasama, oo. Nung sinabi sa akin na parang, dear, may bagong dalawang pelikula. Alam ko dati nabanggit na niya to, eh. Yung isa doon, di ba? Yung isa. Pero yung isang movie, hindi ko alam kung nabanggit niya na or bagong pelikula ito. Pero syempre, attorney. Ayan, di ba? Soon to be lawyer, di ba? Ganyan. Dapat talaga ganyan yung mga tinotropa natin para, uy, friend, tingnan mo nga to kung anong pwedeng ikaso. Para, kaso na lang ng kaso, di ba? Welcome natin mula sa VMX, sa Shannon Season, Halloween!
6: Magandang hapon!
0: Yes! Uy, batiin mo lahat ng mga fans mo agad-agad.
6: Yes! Sa mga fans ko dyan, maraming salamat sa pagsuporta at sa patuloy na pagsuporta sa akin. Abangan nyo pa ang mga susunod kong gagawin dito.
0: Totoo! In fairness sa'yo, nasa FYP kita kasi diba recently naglaro kayo sa Family Feud?
6: Yes!
0: Diba nag-Family Feud kayo? Ayan! Oo! Yes, bongga-bongga. Alam mo, minsan sa Family Feud, yung parang alam mo naman yung pwedeng isagot, pero nakaka-mental block talaga, di ba? Nakakaubos siya ng brain cells.
6: Then, tsaka, minsan iba yung pagkakaintindi mo ng tanong.
0: Kasi tricky yung question.
6: Tawa ako doon kasi sabi nung yung ang pinaka-natawa kong tanong doon, yung ilang taon ka pwedeng magka-apo. Eh, kasama, ang meaning ko kasi pag may apo, yung fur babies ko, apo-turing ko doon sa anak ko.
0: Actually, oo.
6: empty.
0: Oo, oh, pwede.
6: Kasi diba, sabi ko, eh, tinuturing ko as of now, parang sa edad ko to, ang baby ko lang is yung aso ko.
0: Mga fur babies. Fur babies. Tama, eh, kasi pero, nakaka-mental block kasi.
6: Oo, oh, sabi ko, ay, hindi pala baby pala, hindi pala fur babies yung babies. Okay, sorry.
0: Diba? Pa. Yung sa amin naman nung nakaraan, ano, bukod sa mga daliri or sa kamay, saan pa pwedeng maglabas ng sapot si Spider-Man? Parang ganon. Oo. Eh, diba, syempre, hindi, wala naman tamang answer talaga. Based lang doon sa pinagkunan na survey ng mga tinanungan nila ng production staff, diba? So, minsan makapaisip ka, ano ba? Yung parang, syempre, pagka nasa isip mo, kunyari, sa akin itanong, sabi ko, ang maisip ko talaga is yung ano, di ba? Oo, yung mga ganyan, yung mata, wow, tara. Oo, yung sa likuran, di ba? Yung mga ganyan. In fairness, pasok ka. Nasa services yung likuran, yung puwit, ganyan. Oo, wala pwede maglabas ng sapot. Eh kasi syempre, yung mga sagot na nandun sa board, galing sa mga tinanungan yan. But anyways, ayan, syempre, bago natin pag-usapan ang iyong mga bagong proyekto sa VMX, ganyan. Di ba? Alam mo, last time na ginawa natin yung Someone Someday ni Catherine Bernardo. Ate ko, sabi ko sa'yo, ngayon trending na yung mga ganong videos kasi isa tayo sa mga nauna that time. Pero tanong ko na agad-agad, diretsahan na para painitin natin ang afternoon. Oo, pinag-uusapan yung upcoming concert ng Viva Hot Babes. Sila Maui, sina Katya, sina Andrea, and the rest of the girls na nakasama ko rin recently. Tapos syempre, because kayo, part kayo ng VMX, pero hindi ka kasama sa VMX Babes.
6: Iba sila.
0: Okay. Anong thoughts mo? Anong masasabi mo sa issue na parang ang chika daw, to give you context, supposedly kasama yung VMX Babes, sina Zara, na magka-perform para sa front act, as front act, sa concert ng Viva Hot Babes. Pero ang ending, biglang hindi na. Hindi sila nakasama sa final lineup. So, parang nagkasalita sila. Guess sa Kesyo daw tinanggal, ganyan. Samantala, ang say naman itong mga girls nila Maui, parang hindi no, hindi kayo tinanggal. Parang it's a management decision. Pero bakit para ang nasisisi kami? Oh, anong thoughts mo dyan?
6: Actually, to be honest, nung una kong narinig na magkakaroon ulit ng concert si Viva Hot Babes, super excited ako. Kasi lumaki ako with Viva Hot Babes. Lumaki talaga ako na idol ko sila.
0: Antari, akala ko yung mga kalalakihan lang yung napalaki, ha? Napatangkad, ha? Ikaw din pala, oo.
6: Dance step, yes. Memories kayo ng bata. Christmas party ko yun.
0: Tulad ng mga ang bangbango ng bulaklak.
6: Pang malakas ang Christmas party ko yun.
0: Totoo. I-shoot mo na ang ball. Ganyan, oo, diba? Yan.
6: Ano yan, basic sa akin yan. So, nung narinig ko, I'm very, very excited. Tapos narinig ko nga din na itong si VMX Babes naman namin is magkakaroon daw. Pero, ang narinig ko nga din is tinanggal nung management, which is I really understand. Kasi syempre gusto nung management na mag-focus with Viva Hot Babes. Kasi sila talaga ang pioneer eh. I have to thank Viva Hot Babes kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi mauhubog yung Viva with how women should be sexy. Pero alam mo yung sexy na maganda ka pa din. Yung ganun ka-respeto.
0: Class.
6: Yes. Yeah. So, diba? So, I think we should accept it and understand.

0: with Viva Hot Babes, sigurado naman susuportahan nila ang VMX Babes.
1: For
0: diba?
1: Sure, diba? Yes. Kasi nga, nasa under one roof lang talaga yung nag-angalaga sa karera, diba? Ganyan. Eh, syempre ito, parang ang dumating na sa punto ng parang ayon sa mga naglalabasan, last time na interview ko sina Katcha, Andrea, tsaka si Maui, parang sabi, girl, kung gusto mong sumikat, sumikat ka on your own way. Parang nandun na yung level na parang di umano, sinasakyan na lang yung hype ginagamit ni VMX Babes, itong sila Maui, sila Andrea, sina Katcha, para makapag-usapan din siya.
0: But I don't think so naman na ganun yung nangyari. Maybe siguro na-hurt lang si Zara about it. Pero I think, kasi na-expect din ang VMX Babes, na kasama sila. Kasi I'm pretty sure na naging idol din nila ang Viva Hot Babes. Kasi parang lumaki kami na, magkakaedaran kami, lumaki kami with idolizing Viva Hot Babes, diba? So with that, I think hindi naman gustong sakyan ni Zara yung ganong eksena.
1: Mm-hmm.
0: Pero maybe nagkakaroon lang ng ibang idea because of the social media, yung mga ganun. Medyo pinag-aaway kasi nila yung Viva Hot Babes and VMX Babes. We have to understand na magkaiba silang grupo.
1: Totoo.
0: Diba? Magkaiba sila ng target.
1: Ng era.
0: Diba? Era nila yan eh. Tapos ito si VMX Babes, papasok pala.
1: Yes.
0: So we have to understand. Bigyan natin ng separate ano yun.
1: But then again, ito, aminin diba? Mo siya, anon, diba? Negative and or positive, yes. It is still publicity, tama, diba? Habang nagsasagutan sila, kung ako siguro si manager, di ba? Medyo may nega, pero okay yan. At least, di ba? Visible kayo. Kumbaga, nasa mga headlines kayo ng mga balita ngayon. Mm-hmm. Both, di ba? Viva Hot Babes saka VMX Babes. Ganyan.
0: Tama din naman yun. Pero di ba, we have to make sure na hindi nagkakaroon ng samaan ng loob.
1: Saka hindi nakakapag-burn ng bridge.
0: Oo, di ba?
1: Yes.
0: So parang okay lang. Kasi parang we have to really understand kung ano ba talaga nangyari doon. And then, huwag sana nilang hayaan na yung ibang say ng tao, ng public, na magkaroon ng lama at yung future ano, 'di ba nila na grouping.
1: Tsaka for sure kasi 'di ba, ang late ng industriya natin. Darating ang pagkakataon, magtatagpo at magsasama, magkikita kayo. Pero kapag may ganyang hindi ka na
0: mahirap ang trabaho, yung taong may sama ng loob sa iyo.
1: Truly.
0: Ang hirap niyan. So I really hope na magkaayos sila, magkapag-usap.
1: Truly.
0: Diba? Maintindihan nila yung gusto talaga ng management for each group.
1: True. Thank you so much for answering yung unang katanungan natin. Maaga pa para sa mas marami pang chikahan sa programa with Shannon Season. Meron kang dalawang project mo. Number one is Isla. Ito yung isa sa pinakabago.
0: Yes.
1: Tapos yung VMX Tapes.
0: Yes.
1: Tama. Ano yung VMX Tapes na napagkwentuhan na natin,
0: yes,
1: last time, di ba?
0: Pero ito volume 2 naman. Yes.
1: And aray! Ibig sabihin, pumatok. Yes. Di ba? Sinuportahan. O to give a brief background, ano nga itong VMX Tapes muna? Yung volume 1, ano yung mga nakita at napanood ng mga fanatiko? Yan yung mga fanatics ng VMX.
0: Kung napanood niyo po ang volume 1, medyo timid pa, medyo sexy lang, medyo pabulong lang yung sexy natin dito. Pero dito
1: wala masyadong dikit ng katawan, ganun. Dikit ng katawan.
0: Meron pagka-hapyaw-hapyaw, ganun. Pero dito kasi sa volume 2, dito ako talaga binigay lahat. Oo, hindi pa patalo to si volume 2.
1: Talaga? Tapos, ano ba to, host ka?
0: Host ako.
1: And at the same time,
0: may mga clips ako dito.
1: Okay, papunta na dyan yung tatanong ko. Nasabi mo na pinalaki ka at naging Lodi Cakes mo rin ang mga Viva Hot Babes girls. Siguro dahil while doing my research, Bakit may research siya? While doing my research, hindi ko diba sa algorithm, kapag kunyari, ito pinag-uusapan natin about Viva Max, Viva Hot Babes. Pag chinek mo sa TikTok mo, parang minsan, hindi ko alam kung coincidence lang o nagkakataon talaga na, taraya, lumalabas din sila na, di ba may ganun? Napansin nyo ba yun?
0: Spy yung phone ko eh.
1: Oo, feeling ko talaga na sila talaga ang mga spy ganyan. Recently, parang lumabas sa algorithm ng ano ko, yung mga clips ni Mo Twister, kasama yung mga, kasi nga siguro kaka-guess ko lang, sila Katcha, saka sila Maui. Nakita ko yung, hindi ko alam kung VMX Tapes din ba yung atake nun. If you're familiar with yung may mga ini-interview sila ni Mo Twister, tapos biglang magkakaroon ng sexy na eksena.
0: Hindi ko nabutan yan.
1: Oh, basta may ganun, may ganung eksena. Pili ko sina Kuya ano, Kuya Mark, alam nila yan, napanood nila yan ng bonggam-bongga, di ba? Yes. Oo, yung mga ganung mga viva-viva hot babes, ganyan. Yung ini-interview ni Mo Twister, tapos meron pa nga nakita ko si Cherie, nilagyan siya ng napakaraming whipped cream, tapos pinakain sa mga lalaki. Ganun, te, totoo, nakita ko, sabi ko, bongga, so ganun din yung VMX tapes?
0: Ah, hindi naman. Paano? Ito sa VMX tapes naman, ito yung mga

0: clips from videos na movies ng VMX na may mga hidden cameras. Ganon siya in-eksena. So itong VMX tapes to, kaya siya tinawag na VMX tapes, ito yung mga sample clips from a movie na sikretong kinukuwanan yung partners nila. Mga ganong kinky. Mga ka-fetishan ng mga ano. So parang, okay, sabi kong ganyan. Ako kasi personally, hindi ako nanonood ng scandal. Hindi ako yung secretly film. So ang hirap sa akin, no, parang, sabi ko, direct, di ba sabi ko, hindi po ako nanonood. So ang hirap sa akin mag-host. So parang tumatawa sila. Sabi niya, hindi, i-describe ko na lang sa'yo. And then imagine mo na lang yung setup. So,
1: like parang, paano? Give us an example naman.
0: So meron ditong setup na parang isang...
1: Ay, teka lang. Dapat mainit yung ano. Yung tugtugan yung dapat gato dapat.
0: Right. Isang, ano, isang rider. Ano tawag ito? Isang rider kasama ang kanyang angkas pumasok sa isang hotel.
1: Ayan.
0: Akala i-deliver lang ang babae pero mukhang iba ang i-deliver.
1: Ay, ang tawag.
0: Ganon. Mawagin sa koho. Tapos parang papakita na doon kung ano yung nangyaring eksena nila. It's part of a other VMX movies na may mga clips na ganon na. Parang secretly film yung video.
1: Ang taray,
0: so pinagsama-sama siyang ganyan.
1: Ang talino ng pagkakagawa kasi pelikula na yung ibang VMX movies. Tapos yung sa inyo may other angles, may other shots. Na
0: ganun
1: siya.
0: Ah,
1: pero made for VMX tapes.
0: Yes. So parang, diba, parang kan.
1: So yan ang role mo bukod sa pagiging host?
0: Ako yung host. Tapos parang may mga clips ako doon na kung paano nga ba mag-video ng sarili. Pag may mga fantasy, diba, as a person, kung gusto mo mag-video, magsisend ka ng video sa loved ones.
1: This is not the first time na magkausap tayo. Nagkaroon naman na tayo ng, ano, kumbaga na-break na natin yung eyes sa isa't isa, diba? Sa mga past relationship mo, ikaw ba yung tipo ng girl na papayag, halimbawa, di ba, may, sabi mo nga, fetish ng guys, di ba, ng boys, na yung intimate na ginagawa ng mag-jowa or na mag-partner, marami, actually marami ngayon, ang very ano sila, eksena nila na videohan yung sex nila. What, tara, sinabi talang yun. Alas tres pa.
0: Intimate moments.
1: Oo, intimate moments. Ikaw, nasabihan ka na ba ng partner mo na, Shannon, video tayo?
0: Diyos, kasi I'm really into older guys. Hindi naman nila fantasy yan. So, medyo safe ako dun sa partner. Pero may mga friends din ako na fantasy daw nung partner nila na mag-film. Ako naman, ako hindi talaga ako fan. Kasi sometimes, hindi mo alam yung takbo ng utak ng tao eh. Paano in the future mag-break kayo? Tapos takutin ka na, pag di ka na, pagpaligo sa kayo. Ano, sabi ko, walang problema ko iba-blackmail kayo. Madali pumunta ng cybercrime, madaling magdemanda. Pero kasi yung trauma na mapupunta dun sa'yo.
1: Na pinagpiestahan ka.
0: Kakayanin mo ba? So I always tell that to my friends, kaya mo ba? I mean, okay lang naman. I mean, decision mo yan. Ako kasi, me personally, hindi talaga. Bali na maghiwalay tayo, pero hindi ko siya gagawin.
1: Talaga? Hindi ka agree?
0: Sabi ko, VMX ako, pero hindi ko kaya like yung personal, yung intimate scene ko with my loved one, videohan. Mm-hmm. Talagang, hindi ko siya guess kung bakit.
1: Makipag-break ka na lang.
0: Oo,
1: kung ipipilit, di ba? Oo, totoo.
0: Hindi ka, kasi parang pwede ka naman ulitin.
1: Di ba minsan may mga chika sila, hindi mo ako mahal kasi...
0: Oo, pag ganun pupukuhin ko ng cellphone.
1: Yeah. Ay, hindi ka titigil ha. Matikas ulo mo, habog siya. Kotong ka sa akin, di ba? Ganyan, ganyan.
0: Talaga. Tsaka yun din ang lagi ko sinasabi sa mga friends ko na no. Kasi kung mahal ka talaga nung tao, hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa ganyang bagay.
1: Totoo. Ay, ang bongga. Pero may mga kilala ko talaga na pumayag.
0: Meron.
1: Na umagree sila. May mga friends ako personally na umagree sila kasi parang, hindi lang si guy ha, even si girl, parang iba daw yung, ano ba tawag?
0: Iba kasi yung performance level nila pagka may video. Yan sabi nila. So sabi ko, okay. Kasi parang
1: sa'yo, yan ang sinabi. Sa akin naman, ang sinabi, nakakadagdag daw siya ng...
0: The L.
1: Libido. Di ba? Hindi naman masama ang libido, di ba? Hindi siya masama sa salita. Ang Tagalog po siya, di ba? Di ba nakakadagdag daw ng libido na parang kapag nakikita niya... Sakto. Dahil tumaas ang libido, ginalingan yung performance. Oo nga. Tara.
0: Pero kaya nga, lagi ko nasasabi, syempre on that moment, masaya. Paano pag nag-away kayo?
1: Actually,
0: kaya nga, hindi mo naman alam ang takbo ng utak ng isang tao. Or kaya, paano kung may makakuha ng cellphone, may makakuha ng video.
1: Meron nga ngayon trending eh. Di ba may trending ngayon na mag-jowa na hindi lang isa, ang dami.
0: Oo, diba?
1: Alam mo 'yon, yung ang dami yung ano sila, Nyoita 10. Cherry, so, diba? Na ano, na talagang parang kinumpile na ni CJ sa phone niya. Yes. Pinanood niya na talaga lahat, talagang parang sabi niya Lods gano'n. Tapos ilagay niya na ng ano, folder sa ano niya ng ano na go to ganyan.
0: Dami ko nakikita ng ganyan. Ako yung mga friends ko pa nagsasend sa akin ng gano'n, inaaway ko talaga eh. Like, no, hindi tayo manonood ng gano'n. Mag-VMX tayo.
1: Eh. Diba, ganun. Totoo.
0: So, ano, hindi talaga siya.
1: Kasi diba minsan, yun nga yung sinasabi. Alam mo, tama yung sinasabi mo na at that moment, masaya kayo, na-enjoy nyo yung ginagawa. Pero katulad na lang nito na lumabas na, 'di ba? Na pinagpipiestahan na ng lahat. Oo, 'di ba? Syempre dun sa
0: hindi victim blaming ha.
1: Oh, not victim blaming oh. It's just sa ano lang for conversational purposes.
0: Parang, ang ano kasi dun, you have to think, kakayanin mo ba? Okay lang ba sa'yo na ganun? Or nape-pressure ka lang because may nagsabi sa'yo na videohan natin. Yung mga ganun.
1: Hindi, yung sinasabi nga natin, like ngayon pinag-uusapan natin, like ito yung nangyari, wala namang may gusto sigurong lumabas kasi minsan hindi nyo naman nilabas.
0: Oo,
1: pero siguro nagpagawa ka lang ng phone tapos nakuha. Diba, kumalat na talaga. Siyempre, di ba, parang habang buhay na, digital footprint mo na yan, na parang gano'n, na parang kahit na, kasi di ba yun yung mga ginagawa nyo na hindi naman talaga dapat ine-expose sa lahat ng tao. Mm-hmm. Hindi mo na maaalis sa isip ng tao yung thinking nila sa'yo na, ay, si ate, wild yan, si kuya, ganito yan, di ba?
0: Pero sa akin, kapag gano'n, like yung sinasabi, kunwari yung friend ko na lumabas yung gano'n na, may friend talaga ako lumabas na gano'n. Sabi ko sa kanya, ba't ka mahiya? Di ba dapat mas mahiya yung taong nagpakalat? Sabi ko gano'n, dapat mas matangkong.
1: Tsaka kung okay saka, naman yung performance. Ko, sorry.
0: Maganda ka naman doon.
1: Yes. Oh.
0: Tsaka sabi ko, mas nakakahiya yung nakikinood.
1: Oo. Tsaka kung boga naman yung may pagmamalaki. Di ba?
0: Yung mga gano'n ko, parang pang
1: pampaboost ng moral. Na, oo. Parang, girl, kasi nga okay sobrang kawawa rin naman talaga.
0: Oo.
1: Pero alam mo, pero sa lalaki kasi minsan, dati kasi natatandaan ko, may mga friends ako na artista. Di ba marami sila? May mga friends akong artista, naglabasan yung mga skandal nila. Parang pinag-usapan namin, sabi ko, okay lang yan, ano eh, basta kung bongga naman yung naipakita mo, hindi ka naman duty free. Duty free! Doon sa kakaya kasi kung ano ka, duty free ka, tapos lumabas yung skandal mo, doon mahiya ka, magtago ka talaga. Pero kung ano, tinatawag nating
0: pinagpala.
1: Mga pinagpala yan. Oh, kung pinagpala ka talaga, di be proud, di ba? Mas tatas, aminin, mas tumas pa yung mileage ng mga iba, di ba? Di ba, mas tumas pa yung mileage talaga, aminin natin. Mas dumami pa yung project, di ba? Kasi parang mas lalo silang nasabik sa'yo na parang, si kuya mo talaga, siya talaga ang big bird, di ba?
0: Ang
1: fantasy. Totoo, aminin natin, di ba? Oo. Sa mga babae naman, kapag ka nakita sa, ay, si girl pala ba? No, di ba? Hindi siya Laila de Lima, di ba? Ano ba Laila de Lima? Nakahiga, hindi siya ganun lang. Oo, ganun. Huwag kayong lolo-koloko sa amin.
0: Starfish.
1: Totoo, kasi yung, di ba kasi starfish eh. Nakaplat lang eh. Oo, minsan galingan na natin kapag nandun na, make the most out of it. Pero pangit yung ano, yung hindi alam.
0: Oo.
1: Yung walang consent.
0: Yung nakita diba? Ko talaga na nakatago yung
1: yes. At yan ang makikita sa VMX Tips. Oh, nasegway natin. Oh, next naman, Isla.
0: Isla, yes.
1: Ah, diba, nakita ko yung poster. Hindi kita nakita sa poster.
0: Kontrabida kasi ako dito.
1: Ah.
0: Ako ang supporting ni Margaret Diaz. I'm so
1: bago
0: happy.
1: Si Margaret Diaz?
0: Hindi, matang siya ang balahibong pusa.
1: Ah, yes.
0: Si Margaret.
1: Ah, ikaw ang kontrabida dito.
0: Tantwa ako kasi nung first movie namin ni Margaret, mm-hmm. yung first movie ko din with VMX sa Barurot Dos, supporting ako, best friend niya ako dito.
1: Natawa talaga ako sa mga title, no? Ano nga yung mga title mo na?
0: Barurot Dos.
1: Barurot Dos, yes.
0: So ako, best friend niya ako dito dun sa first movie ko.
1: Tapos, ngayon naman.
0: Yung second movie ko naman with her, kontrabida naman niya ako.
1: May nagkwento sa akin, ang hirap daw kapag sa ganyan nagsushoot.
0: Bakit?
1: Ay, di ba ma-ano, malupa?
0: Ah, sa ano? Hindi na mo.
1: Hindi kasi kunya sa dagat-dagat, di ba? Tapos doon kayo mag-aano, di ba?
0: Ay, hindi naman kami sa ano nag-dagat.
1: Saan kayo nag-exe?
0: Sa Kwarta naman, sa Kubo. Ah,
1: atare. Kasi di ba yung poster, naka-ano yung dalang lalaki sa sahig, tapos sige. Ah, pero sa Kubo, yeah. Sa'yo ko ba natanong yun na kapag sa Kubo may black backing, di ba?
0: Meron.
1: Parang hindi kita ng mga ibang nanonood, tapos bawas tao talaga.
0: Bawas tao talaga. Pero ako wala pa kayo, bahala kayo.
1: Bahala kayo dyan, ganyan.
0: Kailangan matapos ako na maaga.
1: Hindi ka naiilang? Pag tinitingnan ka ng mga kalalaki, halimbawa sa set, Diba, maraming tao. Tapos tingnan ka, tapos siya, may galing ka sa gano'ng eksena.
0: Ang akin lang, walang problema
1: para kayo
0: sa
1: work
0: akin.
1: Ko to eh.
0: Walang problema sa akin to. May wag lang akong hawakan na hablutin. Yan ang pinaka-ayoko. Parang, pwede kang lumapit sa akin. Pwede ako lumapit sa'yo. Pero yung biglang hablot, napapasigaw talaga.
1: Bakla kahit sino naman ata. kahit naman ata
0: talaga.
1: Kahit naman ako, tiyo ko naman.
0: Ayoko talaga.
1: Ayoko niyan! O, diba, mali na to.
0: Mabait ako pag kalabitin mo ako. Ay, hello, ganyan-ganyan. Okay. Pero yung hablot
1: na. Okay naman kasi yun, te. Dapat kasi yung pag hindi mo naman tagakila, hello po. Diba ganun? Hello-hello ka lang muna.
0: Pag hablot, sumisigaw ako.
1: Ayoko niyan!
0: Parang arte-arte kong tao. Pero sorry, kung buti.
1: Pero may experience ka na.
0: Pero yung nakaraan lang, yung nablot talaga ako.
1: Lalaki?
0: Lalaki.
1: Paano ng hablot?
0: Sinapak ng friend ko na.
1: Talaga?
0: Kasi nasa bar kami. Yan. Ano kami? So, pauwi na.
1: Party-party.
0: Inubos na lang namin yung alak. Tapos naghintay na lang ako ng, naghintay na lang ako ng bill. Pauwi na, ganyan-ganyan. So, nakatarap ako sa stage. Nakatalikod ako sa exit. So, nandito kami sa may baba. Biglang, may lumapit. Hindi nga eh. Bigla na lang ako hinablot nung isang guy. Tapos, hihilain niya ako papunta sa table niya. Pero nung time, ang dami kong bouncers. May mga bouncers na nakapaligid. Natsyempohan naman na dahil uwian na, hinahatid na yung iba sa labas. Chinempohan niya na
1: nawala na masyadong bantay.
0: Kasi mga friends ko nag-cheers, happy picture-picture na lang, video-video. Hinablot talaga, bibit-bitin niya ako, papunta dun sa table nila. Eh nakita nung isang friend na bading.
1: Mm.
0: Sinapak siya.
1: Tama. Diba?
0: Hanggang paglabas, sinasapak siya.
1: Diba?
0: Tapos sabi sa akin, ang arte mo naman. Sabi ko, hinablot mo ako. Hinablot niya ako, mag-inarte talaga ako dito. Sabi
1: pogi.
0: Ko, pangit.
1: Mm, diba?
0: Sabi ko, pangit. Sabi ko,
1: parang... Kahit pogi yun, te.
0: Oo.
1: Alam mo.
0: Yung hablot niya, masakit talaga.
1: Yes.
0: Hindi niya ako kinalo. Hinablot talaga.
1: Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pa.
0: Tapos sabi
1: ko, mano ba lang bang mag-hello ka muna?
0: Kaya, sabi niya, ba't di mo na sinapak? Sabi ko, nashock ako eh. Sabi ko, nagulat talaga. Kasi parang ako, yay,
1: sabay.
0: Wait na tayo. Sabi lang, hila, hmm? Sabi ko, parang ayoko na uminom ah. Ang problema, hindi naman ako, di ako laseng, hindi kami, ano, sabi ko, sira ulog to.
1: Totoo. Pwede namang lumapit at magpakilala, mag-introduce.
0: Hindi siya may mga nagpapapicture naman sa akin. Na-entertain ko na, picture tayo, alika. Tapos parang nakipag-cheers pa ako sa iba. Yung guy, hindi ko talaga siya nakita the whole night. Random, bigla na lang kung kailan pa, uy, nahabol pa ako ng aberya.
1: Minsan kung sino yung pang. Charing lang po, mga kabais. Nadala lang po sa kwentuhan. Hindi, wala pong ano sa itsura. Walang
0: wala,
1: ano
0: wala,
1: sa itsura.
0: Wala.
1: Diba yung proper way of kung papaano. Kahit sino ka po, kahit may pera ka po. Kung hindi mo kilala yung tao, pero kung trip mo, diba? Daanin natin sa ano, sa ano man tawag sa ganun, yung simpatikong pamamaraan. Diba tama?
0: Tamang
1: yung
0: approach.
1: Lumapit ka, pag nagkatitigan kayo, yun yung unang sign eh. Diba pag nagkatagpo ang mga mata nyo, taas mo na kagad yung kilay mo. Diba ganun?
0: Tama,
1: diba
0: ganun?
1: Doon yung ganun. Tapos pagka inirapan ka, on to the next. Diba? Diba ganun yun? Pero pag nag-react sa'yo na, pag nagpakit din sa'yo, yung ganun yun.
0: Smile.
1: Ito namang mga to, parang hindi pinalaki ng mga ano sa bar.
0: Tandaan yun eh.
1: Correct, mga hablot kayo. Diba? Pag ganyan po, diba, attorney? Pag ganyan, diba pwede mo silang akusahan kasi nga parang may physical something yun. okay na. Dahil lang ano. But anyways, ayan, I will ask you this question kasi yung first guesting mo, mas more on get to know each other talaga or ipakilala ka ng bonggam-bongga. Pero syempre, di ba, nabanggit na natin na nag-law school ka ngayon kasabay mamaya po, may klase po siya. Di ba, ganyan, oo. Ito, gusto kong malaman at para sa mga ka-vibes natin, ano, Shannon, yung masasabi mong wildest na nagawa mo with your life? Hanggang sa yung like sa edad mo ngayon and everything sa buhay na wildest siguro pagdating sa mga
0: in life or in sex life?
1: In sex life, diretso na, ganun.
0: In sex life siguro
1: humihigpit, parang sumisigip yung pantalon ni Sir CJ. Yes. Oo.
0: Siguro pinaka wildest na nagawa ko kung hindi yun sa car sex, yung balcony sex.
1: Ay?
0: Sa condo. Pero ano naman to, mataas naman. So, hindi mo siya masisilip. Wala naman, sure ako. Makakita lang sa akin yung ibon. Ganon part. Pero hindi naman sa, yun lang. Wala naman yung sa beach. Ganyan. Fantasy ko din, pero hindi ko magawa.
1: Nakita mo yung ngiti ko. Parang nakarelate. Parang nakarelate. Hindi. May na, hindi ako. Wow! I have a friend. Charing, may friend ako. Parang ganun yung atake. Tapos, sa may San Juan, siyempre, doon maganda yung bahay. Sa may San Juan, sa may New Manila. Doon maganda yung bahay. Tapos parang, balcony siya. Tapos parang sa dulo sila. Pero yung may mga manggamanggang chenin-chenin. Tapos parang nung kinento lang sa akin to, ah. Ang atake, nagkeme dun sa ano, sa balcony, Dai. Tapos, nakakaloka kasi, syempre kumakalkol yung mga josoret, yung mga jasa-jasa. Pero syempre tahimik, kasi madilim talaga, tapos malaki yung baloy, di ba? Tapos parang nakadagdag ng fantasy, alam mo kung ano, yung shadow.
0: Kita,
1: may ganun ba kayo?
0: Kita.
1: May, bakla, may shadow, bakla. Tapos parang kita yung shadow na yung postura nung kewe, nung otokoret, nung lalaki, ganyan. Tapos yung friend ko, ganyan, sabi ko, ay, tara, fantasy, yes. Oo, yung talagang bugs in dayo, ganon, yes. So, yun ang pinaka, ano?
0: Oo, parang yun ang pinaka wild na ginawa ko.
1: Mm.
0: Bait pa ako doon sa lagay na yun.
1: Sa lagay na yun, ha? Oo.
0: Siya, basic pa yun, eh.
1: Yung sa karo, mahirap.
0: Oo, mahirap yun. Pero kung malaki naman ang sasakyan.
1: Ang tara. Diba? Kayong dalawa lang, walang driver.
0: Oh, wala, syempre. Tamang park ka lang doon sa gilid. Para hindi ko kaya yung may driver.
1: Saan kayo nag-park?
0: Doon sa may ano, clubhouse.
1: Wala siya, oo.
0: Lagi walang tao doon sa clubhouse.
1: May friend din ako. Eto na. Yung sa friend ko naman. Wala, di ba? Kasi hindi mo naman maasahan minsan eh. Ano yung sa inyo, planado?
0: Hindi, random.
1: Yung parang pauwi na, tapos parang...
0: pauwi na, bye-bye.
1: Yan, oo. Ganon din yung sa friend ko.
0: Oo, diba? Tapos ako umuwi.
1: Ang atake naman, ano, sa may... Mandantandan Sora daw sila. Oo, talagang specific. Tapos ate, ang nakakaloka, hindi pa siya gabing-gabi. As in, hindi pa gabing-gabi.
0: Kahapon pa lang.
1: Hindi ito yung mga 7, 8.
0: Ama, ama.
1: Siya may pa naglalakad. Tapos nag-stop lang sila sa isang area. Tapos sa tapat, ata may prutasan, ganun daw. Oo, te, tapos parang, syempre matapang sila kasi tinted. Oo, tapos doon daw nila ginawa. Tapos ang nakakaloka, te, nung natapos na sila, may CCTV, ate ko, may CCTV doon. Pinalalangin na lang daw talaga nila na ano, na sana walang maaksidente sa moment na yun kasi inibig yung
0: CCTV. Makikita na umaalog.
1: Hindi, tsaka hindi, di ba, ang CCTV, kapag mas madilim, yung parang mas, yung night vision, niya. Ate yung pagkatapos daw talaga na pagkagano nila, ay, may CCTV, nakakaloka, ganyan.
0: Diba?
1: Kaya minsan, alam mo, careful din talaga kung saan gagawin. Kasi diba, pag ganyan, diba may kaso yan? Public, ano yan, scandal. Diba tama?
0: Public scandal, oo.
1: Oh, public scandal. Pero aminin, may dagdag kasi siyang ano.
0: Oo, may ibang fantasy ka.
1: Oo, na parang, yung dapat hindi siya yumugyog ng todo. Diba? To, tama, diba? Dapat hindi siya yumugyog ng todo, pero hindi mo na napipigilan. Kasi ang saya, ang saya.
0: Ang saya, no. Minsan lang kasi. Hindi naman kasi pala.
1: Oo, te, ganyan. Oh, di ba, bongga? Ayan. Ayun ako, hindi natin na malayan. Ang bilis ng oras, ha? Ang dami natin na pagchikahan. Yan. I-challenge natin si, ano, si Shannon mamaya off-air ng chicken challenge. Di ba yung chicken challenge? Kasi si Mayumi nung nakaraan, tremending talaga ang kanyang, ano,
0: chicken challenge.
1: Ungol challenge siya dun sa yung floppy bird, ganyan. Tsaka si Vern, di ba? Kaya naman, i-promote mo ng isla tang VMX tapes too.
0: Yes, I'm inviting everyone po to support Isla this showing na po Isla sa VMX app, huwag niyo pong kakalimutan, and also the VMX tape on October 2 po. Maraming salamat po.
1: Diba, how's your ano second guesting sa Banana Crew?
0: Gawin natin ito every month.
1: Diba, kada may pelikula ka, magkikwento ka, kahit hindi mo story, kahit yung mga friend story mo na kung ano yung mga ano nila, diba?
0: Wildest things.
1: Ako nga, kunento ko yun sa friend. Oo, diba? Ang taray-taray. O, syempre, 3:58 ang oras natin. Back to more music muna tayo para tuloy-tuloy ang chikahan. Mamaya, makakasama natin ang Maskulados dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibe sa Soundtrip, ang Lupet. Oras natin, 3:59. Ayan ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Syempre, kayo po'y nakatutok sa Banana Crew, the number one home of the stars. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibe sa Soundtrip, ang Lupet.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa cell trip.
1: Ang gapet!
2: Thanks. Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-auntie.
6: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio.
0: Ka-vibes, I'm looking. Ka-vibes, trivia muna. Alam niyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! The Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily

0: Radio Manila, the vibes.
1: Hello mga ka-vibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello ka-vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako po si Heaven Tarelejo at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes, ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello mga ka-vibes, ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, I'll bet!
0: Ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip. Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
7: Magandang afternoon!
0: Banana Crew!
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet!
0: Banana Crew! Morito ng merienda! Nandito na! Ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho. Paborito ng merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
8: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
9: Sabi siyempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
0: Live the studio, Robbie Domingo!
10: Hey!
8: Hello! Hello mga kaba!
11: Miss Julian Santos!
9: Uy, pagod ako dito!
3: JC De Vera!
8: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
7: Ang lupet!
3: Kabay!
7: ...92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip, ang lupet! Magandang afternoon mga Ka-Vibes! 4:27 ang oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Ang tali naman talaga, lahat ng aming mga boss ay nandirito nanonood ngayon. Mula kay Ma'am Che, di ba kay Miss Pam, Miss Amy... Yan, pati si Jaja ay talaga naman parang na-excite ang lahat. Kung kanina yung mga kalalakihan ay nakaabang kay Shannon season ng VMX, ngayon naman kayo mga kababaihan nakaabang sa ating very very special guest this afternoon, ang Mascolados. Ito na nga, i-welcome na natin sila. Magandang hapon, welcome to the program.
12: Good afternoon.
7: Yes, magandang hapon sa inyo. Alam mo, parang na-excite ako sa interview na to kasi parang, ano eh, ito yung tamang sabihin, di ba yung mga, dati pinapanood ko lang kayo.
12: Aray,
7: aray mo! Pero let's start it, of course. Ayan, isa-isa, Orlando, bumati ka sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin nationwide.
12: Ayan, magandang hapon sa lahat ng nanonood ng FMR.
7: Yan, sa 92.3, next!
13: Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa naman, thank you.
12: Yes. Yan, magandang hapon. Si Enrico po ito ng Mascolados. Hi, 92.3, mga listeners.
7: Yan, kayo naman po sa kabilang side.
14: Yes, hello, I'm David.
15: I'm David. Magandang hapon. Thank you for listening FMR 92.3.
7: Salamat.
16: Yes, magandang hapon. Ako po si Nico.
17: And ako po si Chard. Magandang hapon.
0: And we are the Mascolados!
7: Yes! So ito na, dire-diretso ng chikahan. Kanina, parang nagmascolados ano tayo, trip down memory lane sa mga kanta. Sinimulan natin dun sa Lagot Ka na Christmas version. Yung may Feliz Navidad, opo, diba? Tapos yung Macho Papa. At saka yung sikat na sikat, syempre, na magpahanggang sa ngayon, diba? Ay ginagamit sa mga events. Yung Jumbo Hotdog. Kaya kaya mo ba to? Speaking of that, diretsuhin ko na doon sa Jumbo Hotdog. Anong pakiramdam na kahit na kayo ay medyo nagkaroon ng kanya-kanyang buhay after nung peak talaga ng Maskulados before, eh hindi nawala na yung kanta ninyo ay ginagamit pa rin sa mga events like sa amin. Pag may pinapasayaw kami ng mga contestants, lagi talaga, lalo na pag mga lalaki, Jumbo Hotdog, agad wala ng ibang kanta.
12: Actually po, hindi naman po kami nawala. Nandun pa rin kami sa aming ginagawa. Hindi lang kami nakikita sa TV, sa mga streaming. Yeah. Buo pa rin kami. Patuloy pa rin ang aming mga shows sa mga events, sa out of town, out of the country. Buo pa rin kami.
7: Talaga. Pero si Orlando kasi napaka-visible niya pagdating sa mga yung mga acting projects niya, 'di ba? So parang nakita ng mga tao na nag-solo na ba siya or mas nag-focus siya sa career niya as an actor ganyan.
12: Pinagsasabay niya actually.
7: Ay antara.
12: Ano siya kalupit.
7: Bongga. Award-winning din kasi, syempre, 'di ba? Oo. So tuloy-tuloy, ayan po, so tuloy-tuloy po mga ka-vibes ang mga ginagawa ng Maskulados talaga. Pero bakit hindi kayo nag-release ng bagong kanta nung mga panahon na hindi namin kayo nakikita sa TV?
12: Actually, nag-release kami nung 2023 ng aming single din, babae.
7: Uh-huh.
12: Ayan. Tapos, hindi lang siya masyadong na-promote.
7: Talaga. Mm-hmm. Importante talaga na i-market, no? Yes. Yung mga songs. Like ngayon, yung Saging, di ba? Like, very visible kayo on TV. Nakikita kayo ngayon na nag-perform na naman. Saktong-sakto, Vermans na, di ba? For sure, maraming kukuha ang mga producers, mga clients for their corporate events and shows ngayong December.
12: Dahil sa Universal Record, kaya kami ni... nasa streaming ulit dahil sa bago naming single na Saging.
7: Yes. And syempre nabanggit mo yung Universal, 'di ba? Syempre ang pagkakatanda ko kasi dati yung unang manager ko si Jeffrey Tan.
12: Anak ni Mambelia.
7: Anak ni Mambelia, of course, na lagi-lagi nababanggit sa akin dati ni Sir Jeff na parang talagang nung panahon daw na na-discover kayo isa-isa, wala daw talagang putok na putok, boom na boom talaga ang Maskulados. Mag-trip down memory lane tayo kahit na Friday ngayon. Paano ba na-discover for the Gen Z's, yung mga na nakikinig at nanonood sa atin, paano kayo na-discover bawat isa at ginawang Maskulados as a group?
10: Ako nag-umpisa ako, model ako, nagmo-modeling ako. So na-discover ako ni Direk Mario G. De Las Reyes.
7: Direk Mario.
10: Yun, tapos nagkaroon kami ng audition kay Direk Mario G. Then, nagharap siya na almost 300 plus na
12: male
10: na katulad ko. So yun, tinrain kami ng dance lesson tsaka voice lesson. Actually, pito lang yung kinuha. So nung makuha ko, pilalad ako doon sa pito. And then that's the time na tinransfer kami sa na makilala namin si Tita Jeline Ueno.
7: Mm-hmm.
10: Siya po yun.
7: Jeline Ueno, yes.
10: Siya nagturo sa amin ng sayaw. And then, turn over kami sa Universal Records para makilala si Mambelia.
7: Mm-hmm.
10: Yan. That's the time na nagkaroon ng brainstorming. Para ma-establish yung pangalang Maskulados.
7: Mm-hmm.
10: Yan. That's the time na, yun, marami ng mga composer like Lito Camo,
7: yes.
10: Mike Hanopoulos, sila yung mga namin, composers po namin before. And that's the time na nag-umpisa po yung Maskulados.
7: Grabe.
10: That was 2002.
7: 2003. So ikaw, as a model, paano, di ba, uso na ba dati yung mga cellphone? Hindi pa, no? Kasi di ba may...
14: Meron
18: na, pero ano?
14: Meron na, pero
18: analog.
7: Oo, pero hindi pa yung talagang may video-video na ganun. So paano dati yung process of audition, yung talagang papatawa, ganyan? Pupunta sa office, ganun?
10: Kasi nung time na yun, kasi nagbo-modeling ako, so kinuha lang sa akin yung number.
7: Card, yung mag-aabot ng card. Tapos, kung interesado ka, ganyan, kontakin mo ako.
10: wala akong beeper.
12: Major, ganyan.
7: Hindi naman ata, nung 2003, hindi naman.
18: Hindi na.
7: Alam ko rin yung Alcatel, yung parang pangkaskas ng yelo. Naabutan ko naman yun, oo. Pero yun yung panahon talaga na, kasi ngayon, di ba, parang sa social media, maghubad ka lang, magpakita ka ng skin mo, thirst trap ka lang, pwede ka nang ma-discover ka agad, di ba? Pero yung panahon talaga ninyo, kailangan makikita ka talaga, masa-scout ka ng talent scout. Tsaka dapat talagang may talent talent ka talaga kasi yung ititrain ka muna bago ka talaga i-launch. Okay.
10: Ngayon, kasi nung time na yun kasi hinulma kami talaga.
7: Yun nga. Oo. Kumbaga kung may Sex Bomb Girls, merong Viva Hot Babes, yan ang ano niyan talaga, kasabayan, Maskulados talaga, ganyan, diba?
12: Binalaki ng Maskulados.
7: Oo, yan. Maraming ano, binali ng Maskulado.
17: Binali ng Maskulados.
7: Binali yung mga ano, kasamahan ko sa LGBTQIA+ community, ganyan. Oo, diba? So kung ikaw model, yung iba naman, paano? Ano, referral na lang ba yung iba? Referral,
16: Sa akin po, nung pumasok kami ni Orlando, sa akin po, ano...
7: Ah, sabay kayo ni Orlando pumasok?
16: Yes po. Tapos, yung nangyari nun, bikini open ako nun, may handler ko kumpare ni Robin. Yan, tapos sabi niya...
7: Nag-artisa ka din ng bongga, di ba?
16: Wow! Sabi niya dun sa handler ko, pwede yung ano mo, trip ata niya ako nun that time.
17: Sabi ko na nga ba eh.
7: Tara.
17: Sabi ko na nga ba eh.
7: Sila-sila din naman pala. Sabi
16: ko,

0: Mga OG na mga ano. So dapat pala, kahit pa paano, pinapasalamatan kayo dapat ng mga P-pop groups ngayon kasi syempre, you guys paved the way para sa kanila. Diba? Pero dati kasi aminin natin, ani, hindi pa ganun kaboom ang social media. Doon mo talaga mararamdaman kung sikat ka or kung hindi ka sikat.
1: Bilansagan nga po kami ng Kaldag King.
0: The original Kaldag King.
2: Dahil sa amin naman nagsimula talaga yung Kaldag.
0: Yung pagkaldag talaga, yes, oo, ayan. At yung iba naman, ikaw, Bikini Open. Si Orlando ba, same Bikini Open din?
3: Hindi naman. Na-discover ako ni Direk Maria sa church.
0: Ay,
4: why?
3: Ay. Ang bait, di ba?
0: Sakristan. Sakristan siya.
3: Parang mayroong ginagawang play holy.
0: Ah, nagtateatro ka. Oo. So kilala mo saan ka ba sa
3: PETA?
0: Ah, okay.
3: PETA tapos nagdula ang UP rin ako. Okay, on. Tapos
5: ito mo sa UP group, sa grupo ka din, 'di ba?
3: Oh. Sa ang tawag dito sa UE. Kumbaga
0: kay Direk Roman.
3: Oo, kay Direk.
0: Oo, sa UE. Pag sabing UE talaga, yes. Oo.
3: Yun, tapos dire-diretso na. Tapos sabi ni Direk Mario, sige, pasok ko din sa ano. Pero ang usapan, ang ano talaga namin ni Direk, as an actor, yun yung career ano ko. Pat na ginaano na.
0: Kasi nga sa theater ka na-discover. Oh, required na kailangan malaki yung katawan, kailangan bato-bato kayo, ganyan.
5: Muskulados eh.
2: Literally.
0: So nung binuo kayo, talagang kasama yan, hindi lang basta dance, ganyan. Kailangan mga...
2: Physically fit lang, hindi naman need na bato-bato. Physically fit lang.
0: Sino pa? Si Dave, ikaw?
6: Ako naman,
0: ang kala ko ang hirap niyang kausapin, akala ko i-English niya ako.
5: You speak Tagalog, bro? You speak Tagalog?
0: Yeah, do you speak Tagalog? Do you understand?
6: I grew up in Cebu. So, Bisaya ta.
0: Ayan. And then, yun naman pala, Charis.
6: Yung story na paano ako nakapasok sa group is, yung sister ko nag-audition ng reality show sa GMA. Nakuha siya.
0: Starstruck?
6: Protege.
0: Ay, talaga?
6: Protege, yes. And then, ako yung parang PA driver niya dito sa Manila.
0: Oo.
6: Eh, kasabayan niya si Ruru Madrid yung time na yun. Yung dad ni Ruru tsaka yung dad ko naging friend. Nakita ako ni Tito Bong, which is dad ni Ruru. Tinanong ako kung gusto ko maging artista. So, siyempre sabi ko, sige po Tito, tatry ko po. Doon ko nakilala si Direk Mario.
0: Ah, so ikaw yung sa bagong na member na, gano'n.
3: 2000.
0: Di ba nagkaroon ng Masculados 2? Tama ba?
2: Kami yun. Sa pero, pangalan lang yun.
3: Pangalan album kasi siya.
0: Okay.
3: Kasi akala nila.
0: Akala nung mga iba, di ba? Bagong members.
2: Matagal na po sila.
6: 13 years na.
0: Talaga. So matagal ka na rin sa Masculados talaga.
3: 13 years.
0: Anong feeling na ngayon, syempre, di ba? Ngayon yung Saging ay bagong release ninyo na naman. Tapos parang unti-unti kahit paano, pinipick up siya ngayon ng mga tagapakinig.
2: Actually, catchy kasi yung kanta namin.
0: Mamaya mapapakinggan natin yan first and exclusive.
2: At the same time,
0: may squishy. Buksan na natin.
2: At the same time, paborito ng mga Pilipino yan ang Saging.
0: Totoo. Ay, ang ganda.
2: At marami yan dito sa Pilipinas.
0: Totoo, yes. Ayan. So, balikan natin yung mga dati. Paano yung moment na, na-experience na hindi nyo malilimutan? Kasi syempre sabi ko nga, diba, dahil nung wala pa yung panahon ng social media, pagka talagang may sumusuporta sa inyo, todo yung pagkaparamdamin ng support. Mm-hmm. Like, na-experience nyo ba yung kinakalampag yung sasakyan, bagong sasakyan ninyo, pero pagkalabas nyo dun sa event nyo na yun, wala, puro gas-gas na. Kasi ganong level magparamdam ng support ang Pinoy eh.
2: Tama.
0: Oo. So, ano yung mga pwede nyo ma-share sa amin na hindi pa namin naririnig yan?
2: Yan tulad nung sinabi mo, yung ban na niyuyugyug sa isang province yun. Ang daming tao talagang ayaw kami paalisin. Talagang gusto magpa-picture, ganyan. Inaalog nila yung ban namin.
7: At saka minsan yung iba, sobrang saya nila. Inahawakan yung mga personal.
0: Talaga.
2: Inukurot kami.
7: Private part.
0: Talaga. Dahil kasi siya pa yung sa packaging and sa branding eh, no? Yeah. Paano nyo sinasalag? Paano nyo naman ibinabalik yung reaction sa kanila? Kasi syempre, di ba, minsan, ganun din kanina, kunyato rin ni Shannon sa amin na parang sa bar daw, parang dahil siguro nakikita nagpapasexy siya. Minsan nawawala sa isip na sandali lang, hindi naman tayo close. Akala kasi ng mga tao, sa sobrang pagmamahal nila sa inyo, akala nila meron kayong personal na attachment din sa lahat ng mga

0: mo support. So paano?
1: Hinahayaan lang namin.
2: Oh. Oh, gulat ka.
3: Hingiti lang kami. Ay.
1: Tapos kakausapin na lang namin siya pagka may pagkakataon na masaril lang namin kausap na hindi tama yung ginawa mong ganyan. Ganito.
0: Ah, talaga.
1: Kasi mahirap kasi pagka, totoo naman yun eh, mahirap naman kung sa ibang maraming tao, pagagalit mo yung tao. Mas maganda kausapin mo sa...
0: Uy, ano ah, yung kaninang ginawa mo, parang gano'n. Oo.
3: Paul yun ah, Paul na.
0: Totoo.
1: Pero okay, nag-enjoy ako doon.
0: Ayan, oo. Magaling kang humawa, ate. Gano'n, oo, yes. Yun lang, oo, diba? How about sa inyo kayo naman?
1: Ayun lang.
4: Ano lang naman yun eh, once na alam, dahil since alam mo naman na gano'n ang sitwasyon, kailangan papasok ka pa lang o paakyat ka pa lang ng stage at maraming tao, alam mo na kung ano yung mga parts ng katawan mo na dapat mong takpan.
0: Ayan, yung mga tago, oo.
4: Yes.
0: Kasi minsan mag-performer ka, di ba, hindi may iwasan.
4: Hindi mo may iwasan kasi
0: may
4: talaga yun.
0: May wardrobe malfunction yun.
1: May nangangalmot, may nangahalik, totoo yun.
0: Talaga?
2: At merong ano...
4: Kasi in our case... Yeah. In our case naman kasi, syempre, alam mo naman na yung front lang naman ang kailangan mong i-secure para wala kang aalalahanin habang naglalakad ka.
0: Totoo.
4: Diba? So yun lang naman, wala namang ano. At least, mag-attempt man yung iba sa sobrang tuwa, sobrang saya nila, nakita ka, hindi aabot dun sa point na ganun.
0: Yeah. Hanggang brass. Pero naka-experience din kayo nung sikat na sikat na bash, kung tawagin yan, di ba? Parang lahat halos ng mga public figure artista na babash.
3: Oh, naman.
0: Sa inyo, ano yung pinaka natatandaan ninyo na mga ibinabatot, mga batikos sa Maskulados?
5: Akin po, ano, babaero daw, marami daw babae, manloloko.
0: Totoo ba yun?
5: Hindi, lalaki rin po ako.
0: Ayun nga lang, oo. Yun lang, oo, diba? Sayang, oo.
5: Sabi ko, mahirap pala maging ganito.
0: Eh kasi yung image nyo, syempre, diba, parang kumbaga pinapantasa rin kayo ng mga kababaihan, ng mga Becky, ganyan, oo. Ano pa?
2: Ano, minsan meron akong nakikita na ano, malaki lang yung katawan nila pero maliliit naman yung mga ano niyan.
0: Ayan, oo. Oh, oh.
2: Ganon.
3: Ay, ganon.
4: Hindi no? Kayo
2: malaki
4: sure.
2: Malaki lang yung muscle niya pero yung ano niyan, maliit. Mga saging yung mga saging.
0: Ayan, mga, tama, saging. Total, ito naman yung kanta ninyo, di ba? Oo, oh, ganyan. So, paano yun? Paano yun na-handle yung mga ganyan?
2: Wala, alam nila kabayaan na.
4: Bayaan mo na lang. Kasi, lalo na kung secure ka naman sa sarili mo, di mo naman kailangan magpaliwanag.
0: Magpatunayan pa, diba? Di ba? Oh, hindi na kailangan pang mag-prove ng kung ano man, di ba? Ang importante, patuloy na tinatangkilik.
2: Oh.
0: Di ba? At hit na hit pa rin kayo sa mga shows. Yeah. Sa iba't ibang mga shows, di ba? Siyempre, ano namang say ninyo na marami ng mga kabataan ngayon na ganyan, pumapasok na rin sila into boy groups, ganyan. Di ba pag grupo, ang hirap. Kasi syempre may kanya-kanya kayong topak, may kanya-kanya kayong amats at ugali,
2: totoo
0: ganyan.
2: Yun.
0: Ano mapapayo nyo dun sa mga kabataan ngayon na sila din ay tumatahak sa katulad ng landas na tinatahak ninyo? Wow, landas.
2: Ano lang, dapat ano, laging mag-usap-usap.
3: Pag may problem.
2: Oo, especially pag gano'n. Kasi yun nga eh, diba, iba-iba ng utak yung bawat ano, mag-intindihan lang. Tapos pag may, syempre nung may iwasan yan, nagkakagalit yan eh,
0: nagkabugbuga na ba kayo?
2: Minsan nagkasuntukan, lalo lalaki.
0: Talaga, diba? Nagkaganoon na kayo?
2: Oo, may mga ganoon, pero at the end of the day, kailangan magkapatawaran.
3: Kapatawaran.
2: Oo, kasi laging ang iisipin, yung grupo.
0: Mm-hmm.
2: Ang ano, yung, or yung, anong tawag dito, lagi mong ipa-priority yung grupo.
1: Mm-hmm. Kailangan pati rin unity, yung grupo.
3: Tsaka hindi kami tatagal sa ano namin kung wala kami unity, kung hindi kami nagkakaintindihan, hindi kami tatagal ng ganitong
2: 23 years.
0: Totoo. Sino may leader din sa grupo, gano'n?
3: Ako po.
0: Actually, so ikaw ang nakikipag-usap sa lahat?
3: Oo, kinakausap po siya.
0: Di ba kasi ngayon ng sex bomb, parang issue sa kanila ngayon na may awayan daw, ganyan, oo.
3: Ah, wala sa amin ganun.
0: Sa inyo, wala namang ganyan mga inggit-inggitan na pag kunyari may getong project sina Robin, sina Orlando.
3: Ah, wala po sa amin ganyan inggitan. Kasi nga, hindi nga kami tatagal ng ganito kung wala kami pagkakaintindihan sa isa't isa.
1: Tsaka giveaway, kami pa may mga kanya-kanya.
3: Pantay-pantay lang din kami, pantay-pantay yes. Lang.
2: Oh. Okay. Hindi naman porket, ano, sa, kasi si Enrico yung tinalaga na leader namin, ni Direk Mario, hindi ibig sabihin na siya na yung bossy. Mm-hmm. Kumbaga, lahat ang ano namin dito, lahat laging may boses. Papakinggan kung ano.
3: Santay.
2: Tapos doon tayo sa gitna.
0: Mm-hmm.
2: Yun, ganun. Kaya, tumagal tong grupong ganito.
0: Siyempre, marami rin kayo na compromise din for the group. Diba? Marami rin kayong mga kinompromiso na, diba hindi naman lahat ng, pag nag-group kayo, malaki kagad yung bigayan, ganyan. Diba ganun, lahat nagsisimula, akala kasi ng mga tao, pagka nasa TV ka, pag artista ka, ay marami ng pera yan, mayaman yan, ganyan. Pero sa totoong buhay lang, may compromise talaga kasi ito ay negosyo, business ito, so kailangan mamuhunan talaga. So before, balikan natin yung mga dati-dati, ano yung pinakamasasabi nyo na parang ginawa nyo para for the sake of the group? Yan. Bawat isa.
2: Ikaw, ano?
3: Ikaw na, kasi.
0: Dito muna isa-isa. Sige, sir.
2: Siyempre, yung ano, kumbaga, kailangan mong umatin lahat ng rehearsal. Tapos, minsan
0: disiplina yun eh.
2: Diba? Tapos, minsan nga, kahit may sakit ako, umaatin pa rin ako eh. Hanggat hindi masyadong kaya ng katawan ko. Pero pag gano, yung hindi na talaga kaya, magpapaalam ka na ng maayos.
0: Totoo. So, basta hindi charot-charot yung paalam kasi nga may hangover, ganyan. Yeah, hindi pwede. Kailangan pag talagang, di ba gano'n naman sa atin sa showbiz or sa entertainment industry, kahit na masama na yung pakanoon, basta kaya pang bumangon, ilalaban mo talaga. Parang sabi nga, di ba dati, kung hindi ka pa mamamatay, kaya pa yan. Di ba gano'n naman sa showbiz? Tama. Totoo, yes. And actually, hindi sa showbiz, di ba, sa entertainment, kasi yun ang hirap sa atin dahil nga, ano tayo eh, yung physically, dapat present tayo. Unlike pag kunyari, behind the camera ka, pwede kang karelyebohan. Pero sa atin, hindi mo naman marerelyebo na, ikaw muna dun, kunyari sa DJ, ikaw muna dun, upuan mo muna. Hindi naman lahat kaya yung ginagawa. Sa inyo rin for sure. Yan. Thanks Orlando. Next, Robin.
1: Siyempre, kailangan ng sakripisyo. No? Kasi sa amin, hindi lang katawan. Siyempre, kailangan alagaan namin yung boses namin. Diba? Alagaan namin yung... yung
3: physical fit.
1: Aura namin.
0: Hindi kayo pwedeng tumaba.
1: Kasi the name na maskulado. Yun para, yun. Diba, pag mataba ka na, medyo... Ne, normal yun. Tumataba naman talaga kami. Pero ganun pa man, pag meron kami pinaghahandaan, nandun yung...
0: yun talaga ang eagerness. Oh, yes.
1: Na kailangan namin magpaganda ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, punahan din naman kami kahit paano, no hard feeling kasi trabaho namin.
0: At yun ang bentahe talaga, kaya binabayaran, di ba? Yes, oo.
1: At saka syempre, syempre sa klase ng trabaho na ito, yung promotion, yun ang pinakamabigat sa lahat eh.
0: Actually.
1: So maglalaan ka ng oras, maglalaan ka ng panahon, ng budget for promotions.
0: Totoo.
1: Syempre, kailangan mo muna mamuhunan muna eh. Totoo. Bago ka magkaroon ng trabaho.
0: Yes.
1: Yun ang trabaho namin.
0: Thank you so much. Next.
3: Ako, oras. Binigay ko talaga yung oras ko dito sa Maskulado.
0: So, hindi ka nakapag-love life before?
3: Hindi, pinagsabay ko.
0: Ayan.
1: Pwede naman.
3: Actually,
0: time management pa din eh. Basta love life, chef. Iba yun eh. Oh.
3: Would you believe, nung pumasok ako sa Maskulado, hindi pa ako umabsent ever since.
0: Talaga?
3: Talagang, kung sa attendance, 100% hindi ako umabsent.
1: Wow!
3: Rehearsal,
0: good leader. Diba? Kasi siya, paano ka susundin kung ikaw mismo hindi ka tamang example? Mahihiya na lang yung iba, 'di ba? Na parang si ano nga, hindi naman, 'di ba? May mga ganun, may mga sabi-sabi nga. Oy, taray.
3: May bayad man o wala, nandiyan ako.
0: Totoo 'yun. Tama, tingnan mo, 'di ba? Yung years kung gaano kayo katagal, yes, ang talagang magsasalita na lang for the group. Yes. Ikaw bilang 13 years yun sa'yo, ano na yung mga naibigay mo bukod sa naging tropa ng tatay ni Ruru yung tatay nyo.
1: Ang naibigay ko, ano lang, pandagdag sa group.
0: Pandagdag eh. Pandagdag kagwapuhan. Ganon.
6: Siyempre, nandun yung disiplina.
2: Real talk yun ah.
6: Discipline. Siyempre, sa pagkain, sa lifestyle. Kailangan alagaan mo yung sarili mo. Sleep. Importante yung sleep.
3: Tama.
6: 7 hours. Tama, para bro, laging fresh.
0: Pero nung mga bata-bata, di ba? Minin yung di kayo nakakatulog kasi nga segway-segway. Oh, yeah. Di ba? Pero ngayon, talagang part
2: ganun
0: na siya.
2: Ganun pa rin.
0: Ganun pa rin.
4: Mas hindi na nakakatulog ngayon.
0: Oo, kasi maaga na nagigising eh. Oo.
2: Sign of aging.
6: Yun naman. Totoo. Siguro sa akin, ang buong ano, is discipline. Kailangan.
0: Yes. Oh, parang lahat it boils down to discipline, yeah, pa rin talaga. Mm-hmm. Yes.
7: Sa akin, sacrifice, parang wala naman. Kasi ginusto ko ito eh. So, priority. Tapos, masaya ako dito sa ano. Pangarap ko kasi ito eh. Magpasaya rin ng tao.
0: Mag-perform.
7: Mag-perform. Hinahanap-hanap doon. Totoo. Tsaka sila rin, kasama sila, pamilya ko na rin sila. Parang pag nandito ako, talagang parang nakatakas ako sa ano, dito ako, brotherhood. Masaya ako dito.
0: Totoo, yes. No,
7: wala naman ako sacrifice na.
0: Na todo-todong ibinigay talaga. Oh.
1: Tissue,
0: yes.
1: Tissue,
0: DJ. Wala kaming tissue.
4: Wala eh, wala eh. Ayan, ako naman ano, time and lahat naman eh. Lahat, yes. Napaka-importante. Yung time, discipline, and syempre yung ano, yung sabi nga ni Robin, budget.
1: Oo, totoo yun.
4: Kasama talaga yun.
0: Oo. Pero so 23 years, no, buti wala sa inyo na preyo ka na. Tama na to.
4: Nagpaalam ako ng 2009. Nagpaalam ako 2009, tapos recently bumalik lang ako, parang 2021.
0: If you don't mind me asking, bakit nag-build ng family?
4: Nag-ano ako, nag-business ako. Nag-try naman ako ng ibang, pagkakataon sa buhay, nag-business ako. Then, sa kabila nung lahat na yun, mararamdaman mo pa rin na, uy, parang may kulang. Parang may masaya, gusto ko pa rin gawin. Totoo. Yun eh. Inahanap ko si Nico.
0: Yeah, no.
4: David.
0: Grupo. Yeah. Yung brotherhood. Parang masarap sa grupo nyo ah. Sorry.
4: Masaya.
0: Parang masaya sumali dyan sa grupo na. Yan ah.
2: Sabay-sabay nga maligo yan.
0: Ayan, parang okay yan ah.
1: Robin, naninit. Bali ka rito.
4: Nagsasabunan kami.
0: Ayan. Oo. Diba? Pero ito syempre, diba, hindi naman mawawala dahil nga you portray sexy guys, men, diba, ganyan. I'm sure kung yung iba nga ngayon sa social media, they receive mga indecent proposal whatsoever. Ano yung pinaka pwede nyong i-share na malalang naging indecent proposal para sa bawat isa sa inyo?
7: Yun.
0: Yan, oo.
2: Nako,
4: sa sobrang dami, hindi na yata alam kung alin ang uunahin.
0: Yung pinaka talaga masabi nyo na parang... totoo ba to? Ganito. Kasi sa, yung may kwento sa akin, sila, mga VMX actor and VMX girls, yung matrip to Paris daw, sisiw daw yun. Oo, na libre. Oo, lahat. House and lot, sasakyan, ganyan. Ito. Sa inyo, bawat isa.
2: Ganon, similar. House and lot, ganon, kotse. Tapos,
3: yun. May name your price.
0: Talaga?
3: Oh, may ganon. Oh.
0: Tumanggap kayo? May tumanggap sa inyo?
3: May nagbibigay lang mga something lang. Kunyari, mga mamahaling damit, mga... something ng mga bagay.
0: Mga gift. Ayan, ganyan. Yeah. Oo. Oh, pero hindi kayo na-off. Hindi kayo na-offend.
1: Hindi na. Katuwa nga kasi nagbibigay sila eh. Diba? Hindi tanggapin mo.
4: At saka depende rin naman sa ano. Depende rin sa approach naman kasi ng tao. Kasi merong mga tao na...
3: nagbibigay?
4: Magbibigay sila sa'yo na parang, ito regalo lang kasi to. Parang ganun. Pero walang sasabihin na... wala naman silang sasabihin.
0: Walang kapalit, ganyan. Oo, talaga, in-express na nila yung pag-support at paghanga nila sa inyo. Yan. O, sige.
2: Pero meron ding iba na ano, talagang...
4: merong garapal.
2: Garapal din talaga.
0: Ano? Nanabastos kayo, may ganon?
3: Oo, meron.
0: Sige nga, share natin.
2: Kuya, itatanong na ano, magkano ka? Ganon. Nandiyan pa si...
0: nagganon mismo yung tanong?
2: Nandiyan pa yung manager ko, si the late Direct Mario J. Dros Reyes. That was the time na ano na... na bad trip ako. Direk, paano ko i-handle itong ganito? Sabi ko, gusto kong sapakin eh. Kasi,
0: diba? Yun naman talaga ang initial reaction lalo sa mga kalalakihan.
2: Diba? Parang, tapos, nag 1-1 kami direk, kinausap ko siya. Direk, paano ko ba i-handle ganyan? Ang isa lang sinabi sa akin ni Direk, ito lang sasagot mo, I'm not into that business. Ganun lang. Every time na ganun lang ang sasabihin mo. Pasensya na po. I'm sorry po. I'm not into that business.
0: Yun kasi talaga, minsan may mga tao talaga. Depende sa approach kasi minsan pag maganda naman yung approach mo, di ba? Parang pwede namang tropa-tropa, ganyan. Pero kung bibiglain ka ng gano'n ng harap-harapan,
3: na paano yung pag makulit?
0: Ayan.
3: Yung makulit.
2: Pasensya, sorry po, ganyan. Baka alam nyo, mas maganda na, mas magandang maging kaibigan na ako kaysa sa
0: ganyan. Oo. Totoo.
2: Mas mahaba yung relasyon natin pag kaibigan mo.
0: Correct.
4: Ibig sabihin na friend zone.
0: Na friend zone. Oo. Kaibigan mo lang ako. Oo. And the biggest mistake ganyan. Oo. Yes, oo. Sino sa grupo nyo yung pinakahabulin?
4: Habulin ng aso. Habulin ng ano? I-clear natin
0: ng
4: yun.
0: Ng Becky muna.
4: Ay.
2: Iba.
0: Nandito sa area na to.
2: May kanya-kanyang ano eh.
0: Si Orlando.
3: si Nico.
0: Si Robin. Oo.
1: Maganda kasi kulay ni Orlando. Uy, si Orlando. Bakit ako?
8: Kayo mangi.
1: Kulay saging kasi ito eh.
0: Kulay Pinoy. Ganon. Oo. Pinoy na Pinoy. So ikaw habang yun ng Becky?
2: Marami. Pero iba-iba naman kami ng ano. Meron sa kanila. Siyempre iba-iba naman taste ng mga ano.
0: Oo.
4: So ano yung taste nung sayo?
0: Yes.
2: Matamis.
0: Nang babae naman, nang babae. Sino yung pinaka-chick boy sa grupo?
1: Sino po?
6: Hindi po. Dati.
0: Pinaka-maraming naging babae ganyan.
1: Oh. Sino po.
0: Ayan. So meron kayong mga naging jowang artista din?
7: Si Robin.
0: Ikaw?
1: Ako,
0: Kre. Pinag-uusapan lang naman. Wala na.
1: Naging girlfriend siya, si Alec Bobic before.
0: Talaga. Matagal kayo ni Alec.
1: Tapos si Cheche ng sex
0: ma'am. Oo, tapos si Cheche ng sex ma'am. Oo.
1: Aminado naman ako nun.
0: Oo, totoo naman.
1: Yung iba eh.
7: Lalaki na
0: iba. Oo, lalaki na.
1: Lalaki
0: na ngayon kasi parang tapos naman na doon, di ba? Oo. Pass is pass. Iba na. Move on na tayo. Sa inyo kayo wala?
6: Wala.
4: Oh, ikaw.
3: Ako meron.
4: Wala ba?
0: Oy, pinangalanan ni Robin, si Chechen, tsaka si Alec. Oo, oh, ikaw.
3: Ako meron.
2: Huwag mo na pangalanan.
3: Papangalanan pa ba?
4: Hindi na.
0: Oh, pwede namang hindi na. Depende naman sa inyo.
3: Sa sex bomb.
0: Ah, talaga? In fairness. Nasa America naman sila ngayon, hindi na marilig to.
3: Hindi na marilig.
4: Naka-record lang.
0: Sa inyo, ikaw wala? Sa 13 years? Wala.
4: Wala.
0: Wow, safe. Oo.
4: Ito wala.
0: Parang feeling ko, ikaw yung pinakamarami kanina, tapos wala.
7: Matrons, ganun.
0: Ha? Huh?
6: Matrons.
0: Talaga? Talaga? Pero hindi artista?
7: Hindi.
0: Ayan, oo. Oh, oh. Oh, paano magmalang mga matrons?
7: Para kang ano,
6: mga
7: poon.
4: Mga poon? Ilapit mo.
7: Para gawin kang poon.
0: Paano gagawin yung poon?
4: Luluhuran, Charlie. Pinupunasan. Pinupunasan daw yung paa niya, tsaka yung kamay.
0: Tapos talaga? Ay, hindi naman po. Bini-baby. Oo. As in super.
1: Oh, may lungad.
0: Ayan. Ba't ka naman kasi naglungad? Oh,
4: baby, yung milk mo.
0: Ganyan. Oo, diba? So, anong feeling na sa 23 years, nandito pa rin kayo sa industriya?
3: Ayan, marami pa rin sumusuporta sa amin. Mula noon hanggang ngayon, andiyan pa rin sila. Ganyan.
2: We're so grateful and thankful. Dahil mula nung umpisa hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung mga sumusuporta sa grupo.
7: Na. Maraming salamat sa kanila.
3: Tsaka sa dami ng grupo dati, ito pa rin kami natira.
0: Totoo. Mm. Ang galing nga eh. So sabi ko nga kayo na off-air, kung ang Sex Bomb, eh, ayan ako nag-host niya ng round 2, 3, 4, 5, 6 sa MOA Arena. Mm. Tsaka sa iba't ibang mga shows ng Sex Bomb, nag-concert na. Ang Viva Hot Base, may New Frontier. Kayo ba? Meron na bang niluluto na yung mga kinilig sa kaldag yan, ayan, ng Maskulados? Eh, masasaksihan din namin kayo na magkaroon ng reunion concert. In fairness, nung tingnan ko kayo na, pag-type kong Maskulados, ang dami nyo palang mga kanta na nag-hit din talaga. Hindi ba sa isang song, ha? Halos sunod-sunod yung mga kanta. Yung Lagot Ka, yung Macho Papa, Jumbo Hotdog, Makapa, at kung ano-ano pa. Oo.
3: Sana Mama,
0: yes.
6: Macho na si Santa.
0: Tsaka ang daming kinita nung mga composer nyo sa mga eleksyon, di ba? Yan, oo. Yes, oo. So kayo ba, sana all knows, alam mo, isinasabatas naman na ata yung ganyan ngayon. Inaayos na meron silang ganyan, pati yung sa mga artista na kahit tapos mo nang gawin, kahit pa paano, sana may kitain yung mga artista. Mm-hmm. Yes, so, but anyways, yan, meron bang aabangang concert sa inyo? May niluluto ba na papanoorin
2: na? Pinag-uusapan na sa
3: may collaboration, no?
2: Sa Universal. Uh-huh. So, inayos na rin nila. Mm. So,
0: I'm sure masaya sina Direk Mario at saka sila Ma'am Belia na nakikita kayo ngayon kasi kayo ang mga baby sila Ma'am Belia tan talaga. Yes. Shout out, Sir Jeff, kung narinig mo to, di ba yan? Talagang, I'm sure happy sila in heaven, di ba? Mm. Na still, hanggang ngayon, yung legacy ng Maskulados nandiyan dyan pa rin at meron kayong bagong kanta na pinamagatang Saging. Ano to? saging na saging talaga? Or may, yes, pwede bang i-relate to sa pag-ibig, sa buhay?
3: Saging talaga. Pagkain.
0: Pagkain saging.
4: Saka, ano, depende sa taong sa... nakikinig.
1: Ayan. Iba't ibang klaseng luto ng saging.
0: Totoo. Ano-ano bang mga luto ng saging?
1: Turon.
0: Maruya.
7: Iba-iba kanyo ng saging.
1: Banakyu.
0: Yeah. Banakyu. Totoo.
3: Nilagang saba.
0: Nilagang saba para sa mga nagda-diet. Ayan.
3: Minatamis na saging.
7: Banana split.
0: Banana con yelo. Yes. Banana shake. Banana shake. Bro, may entry siya. Yes. Sige, depende natin ang malayan. Saktong alas 5 na po ng hapon. Imbitahan niyo po lahat ng mga ka-vibes natin na i-stream at pakinggan, i-request sa 92.3 ang saging. Go. Let's start dito, tapos dito para dalawa. Go.
2: So inibatahan po namin kayo na pakinggan at request dito sa 92.3
1: FMR. Ang kanta namin,
2: Saging! Under Universal Records.
0: Yes.
6: By
2: Arch Strong.
7: Recorded by
2: Tita Jilin.
0: Tita Jilin pa rin nag-comment.
2: Tita Jilin pa rin.
0: Tita Jilin, hello, isa yun.
4: First album.
2: Wala siya first album. Hanggang fifth album.
0: Feeling ko kaya kayo nagtagal ng 23 years at mas marami pang taon dahil yung loyalty nyo dun sa mga taong kung sino yung nagbuo, nag-discover and everything, sila pa rin ang kasama nyo hanggang ngayon, yes, di ba?
7: May magic din.
0: Oh, actually, part yun talaga, no? Yung pagpapaano ng loyalty sa mga taong, pagpapahalaga. Yes. Pagbibigay ng yung gratitude nyo rin sa kanilang lahat. So yan, sana tularan ng napakaraming mga kabataan, di ba? Kasi iba ngayon parang sa kagustuhang sumikat, puro sikat na lang yung ginagawa. Nakakalimutan nila na yung mga tao sa na nag-help sa kanila. Di ba marami talagang ganyan ngayon na dahil nga gusto nilang sumikat, makilala. Eh sa totoo lang, like kayo, na-achieve nyo yung kasikatan, di ba? Pero aminin natin, hindi lang basta kasikatan yung makakapagpasaya sa isang tao.
4: Totoo.
0: Di ba?
1: Dapat mahalin mo yung trabaho.
0: Correct. Yes, kaya katatagal. Kasi ganun, kagaya sa inyo, pagmamahal sa trabaho, kahit na may kanya-kanya na kayong ginagawa sa buhay. But still, di ba, pag sinabing, tara magsama-sama tayo for this, gawin natin to, yan, continuous pa rin talaga. So, mula sa generation noon, hanggang sa bagong generation, na ipakilala nyo pa rin ang Maskulados. Yes. Diba? Yes! Palakpakan naman natin sa oras na 5:02, mga ka-vibes. Eto na po, sabay-sabay natin pakinggan ang Maskulados para sa kanilang newest single na
8: Saging!
0: Eto na po yan. Now na...
8: Banana Crew! Exclusive! Exclusive!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello mga ka-vibes! Ako po si Heaven Paralejo at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes! Ako si JM De Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello mga ka-vibes! Ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FM. Our favorite music radio,
8: Kabibes, I'm here! Ang fairness na niya?
9: In fairness, nag-glow up!
10: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ka-vibes! Trivia muna!
3: Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: Vibes. This is Bella Padilla, and I'm inviting you to listen to 92.3.
1: Hello, Ka Vibes. Ako si River Joseph. Laging tumutok sa 92.3.
2: What's up, Ka Vibes? Ako si Mika Salamanca, at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello, Ka Vibes. Ako si Ashley Navigat. Palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello, mga Ka Vibes. Ako po si Nova Villa. At manatiling nakatutok sa 92.3 FMR.
5: Hello, mga Ka-Vibes. Ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes ang lupet.
6: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
7: Ang lupet.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

Thank you.

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Mga ka-Vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
5: Our great singer
3: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
0: Good vibes!

0: 92.3 FMR, ka-vibe sa Sound Trip. Oras natin 6:17 ng gabi at binabati ko po ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, pati na ang ating mga ka-vibes sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensen at sa 102.3 Bacolod. Nako, Friday na naman! Nagsiselebrate ang marami mentally dahil talagang naiisip na nila na makakahilata na sila pag uwi nila ng kanilang mga tahanan, masisimulan na nila or maitutuloy na nila ay yung mga series or K-drama na inaabangan talaga nila mapanood, no? Kaya sa mga ka-vibes natin, enjoyin natin ang ating Friday night. Mag-relax ka na, chumil ka na dyan, no? And sa mga ka-vibes naman natin, patuloy pa din na nagtatrabaho sa oras na ito. Ayan, laban lang tayo, ate kuya. Push kong push, konti na lang pa, weekend na rin tayo. And syempre, no, advocate ako para sa pahinga. Kaya sa mga ka-vibes natin, kung meron kayong trip gawin ngayong weekend or kung wala man, alam mo, huwag ka mag-guilty. Let your body rest, ka-vibes. Huwag mong pagurin masyado ang sarili mo. Meron pa namang bukas. Kaya sa mga ka-vibes natin, tapusin lang natin tong araw na to, gapang and magpahinga. And lumabas with your friends, lumabas with your family. Dahil 25 nga today, marami rin or may iilan sa atin na nakasahod na. Naku, palakpakan naman natin ang mga mag-check out ngayong gabi. And doon naman sa mga ka-vibes natin na petsa de peligro ang state of financial state right now. Tara, magsama-sama tayo mga ka-vibes sa mga sa 30 pa sasahod. Kaya naman palakpakan natin ang ating mga ka-vibes. I-cheer natin sila dahil tayo rin. It will be our turn very, very soon. Abangan na lang natin yan mga ka-vibes, no? And pag-ipunan natin yung mga i-check out natin sa ika-30th ng buwan na ito. Imagine mo yun, ha? Patapos na ang buwan ng Setyembre. Ilang araw na lang. October 1 na naman. Diba? Dalawang tulog na lang. Tapos tatlong araw pa. Bale, limang araw. Ang galing mag-math ni DJ ID, no? Limang araw na lang, October na mga ka-vibes, mag-Halloween na naman tayo. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na nagtayo ng mga Christmas lights noong September 1 or kaya naman nag-lagay ng mga Christmas decor para salabungin ang Christmas, babaan nyo muna, di ba? Dahil malapit na mag-Halloween. Halloween decorations naman ang makikita natin in a couple of weeks. Kaya naman sa mga ka-vibes, paghandaan natin yan. Gusto ko yung pinaghahandaan talaga. No? Oo, kasi pagdating ng burn months, alam nyo, hindi lang malamig ang hangin. Malamig din ang state of financial state, no? Dahil parang puro palabas ang pag burn months. Ako lang ba? Parang kakasimula pa lang ng burn months, puro palabas na ang nangyayari. Kaya, kapit lang, oo. Tapos reminder sa sarili ko at sa ating lahat na magtabi-tabi din tayo, no? Habang may tatlong buwan pa. Or at this point, malapit na dalawang buwan na lang, December na ulit. Ay, sa mga ka-vibes natin dyan, nakaka-excite ang mga susunod na pangyayari at mas nakaka-excite ang ating featured songs for tonight. At dahil Friday ngayon, tapusin natin itong linggong ito with some songs, no, from 2002. And meron pa tayong isa pang kanta all the way from 1999. Sa mga ka-vibes natin, nasa around 2000s, no? Ang ating mga songs for tonight, meron tayo dito ang ating unang featured song mula kay Wency Cornejo. Ang titulo ay Hanggang. Naku, alam mo, itong kantang ito, napakalakas ng emotional appeal niya eh. Yung message kasi na ito, parang tungkol siya sa pagmamahal na handang manatili hanggat may puso, may buhay, at may musika. Hindi siya yung tipong pagmamahal na basta-basta nawawala lang. Ito yung type of love na talagang laban kong laban. And ang ating pangalawang featured song naman ay mula kay Ariel Rivera, entitled A Smile in Your Heart. Ito naman ay tungkol sa love, no, na symbolizes or a love that makes you feel comfort, security, or hope, diba? may mga times kasi ang love kasi marami siyang ano eh, iba-ibang epekto sa tao. And isa sa mga maganda or positive na effects ng love is yun nga, yung feeling of comfort, yung feeling of security, and yung feeling of hope na inaalagaan ka, na meron kang future na talagang ilook forward. Kaya sa mga ka-vibes natin, if you know these songs, ang numero natin, 0954-406-1967, para tumawag live on air at makikanta, makisang along sa ating mga featured songs for tonight. Lahat ng yan, ang pag-aabangan natin dito sa programang ID Fun Nights! Nagbibinata si DJ ID. Makakasama niyo nga pala ako up until 9 PM, kaya mag-enjoy tayo sa malulupit na tugtugan dito sa ating himpilang 92.3 FMR ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
2: Diva Nights with DJ ID.

0: nalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: He's our great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 6:42 ng gabi. At ito na nga, ang pinaka-inaabangan natin, isa sa mga pinaka-inaabangan natin na segment na dito sa programang iDiva Nights. Rekta na tayo sa ating first featured song from Wency Cornejo, entitled Hanggan. Ayan, ito sa mga ka-vibes natin ha. Itong kantang ito ay mula or inilabas noong 2002. Ito ay naging entry no sa Himig Handog Songwriting Competition. Actually, ang sumulat na ito ay sina Gigi at Ronaldo Cordero and hindi si Wency Cornejo, mga ka-vibes. And maganda pa dito sa kantang ito is yung pinaka-message niya, di ba? Alam mo, nung binabasa ko yung lyrics, iniintindi ko kung ano ba, saan ba tungkol ang kantang ito. Pumasok agad talaga sa isip ko yung mga ka-vibes nating mga ano, overthinker. Di ba may mga panahon kasi na parang kahit alam mo naman na mahal ka nung tao, alam mo naman na committed siya sa'yo, dedicated siya sa'yo, gusto mo siyang marinig eh. Kaya nagtatanong ka, di ba? Mamahalin mo pa rin ba ako kahit maging uod ako? Di ba pumasok na yan sa conversation nyo at some point in time? Mamahalin mo pa ba ako kung maging ano, kung ipis ako? Alam mo, nakakatawa siyang pakinggan. Pero kasi, napaka, dun mo makikita eh, yung reaction ng partner mo kung gaano ka rin talaga niya kamahal. Kahit na medyo medyo stupid ang question, oo. Parang hindi siya realistic, hindi siya practical. Ba't matatanungin siya sa akin, bakit kung totoo man, di ba, magmamahal ka ba talaga ng uod?
1: Ang lupet!
0: Well, it's more on yung ano, principle behind the question. Yung tanong kasi niya, mamahalin mo pa rin ba ako kahit anong mangyari? Yun yung pinaka, yun yung message behind ng questioning na yan. Kaya sabihin mo, pag tinanong ka ng girlfriend mo o ng boyfriend mo, mamahalin mo pa rin ako kung uod ako? Ang sagot dyan ay 1,000 times yes. Gusto mo gawan pa kita ng sariling bahay as in uod? Gagawan kita ng mga damit na pang uod, diba? Itatabi kita, ilalagay kita sa aquarium sa loob ng kwarto mo. Ganon! Yan ang tamang sagot, mga kabayan. Eh kayo, ano ba ang pinaka nakakatawang tanong na na-receive niyo galing sa partner niyo? Let me know, i-comment niyo yan. Gusto ko makita yung entry no ng ating mga ka-vibes. Kung ano ang entry nila pagdating sa mga pinaka nakakatawa at nakaka-shock ng mga questions no. Na about assurance sa partner. Siguro ako ang pinaka nakakatawang tanong na tinanong ko, hindi na yun na-receive. Siguro ang pinaka nakakatawang tanong na na-receive ko natanong ko is, mamahalin mo pa rin ba ako kahit na maging bato ako? Bato? Living thing ba yun? Kasi ang uod, may buhay. Pero ang bato, wala. O, diba? Pero dahil nga, ayun, proven and tested, napakaganda na naging sagot. Oo daw. Kahit maging bato ko, gagawin ako ng bahay, diba? Ilalagay ako sa loob ng isang rock house ganorns. May mga ganong bagay. Cheesy siya pakinggan. Pag kinikwento, medyo nakakatawa, nakakahiya, nakakakamot ulo. Pero pag ikaw yun nandun sa sitwasyon, aminin mo, nakakakilig, di ba? Nakakakilig pagka sinagot ka ng partner mo ng gusto mong marinig. Kaya sa mga ka-vibes natin, ito nga ang first featured song natin, Hanggang by Wency Cornejo. It's a lot about yung assurance nung taong nagmamahal doon sa minamahal niya. Hindi naman natin masisisi yung tao kung may mga doubts, di ba? May mga times talaga na hindi nila mararamdaman agad-agad or hindi nila ma-feel as of the moment yung pagmamahal mo, quote-unquote. So, yung mga moments na kailangan ng assurance, ibigay niyo na, di ba? Ano ba naman yung ibigay niyo yung assurance, yung security doon sa partner mo kung kailangan nila? Diba wala namang mawawala sa'yo? And actually, ang magiging result pa nito is magiging stronger pa yung relationship niyo. Huh. Kaya naman, ayusin natin mga ka-vibes ng pag-a-assure ha. Charot lang. Ayan, na-pressure, oo. And ito na nga, tingnan nga natin kung na-pressure ang ating unang songerist for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello? Hello, ka-vibes, nandiyan ka ba? Ka-vibes, naririnig niyo ba ako? Ayan, parang wala ang ating ka-vibes.
2: Hello?
0: Ayun! Hello! Pangalan at taga saan?
2: Hi! Si AJ ulit.
0: AJ? Nagbabalik. Hi AJ, kamusta naman ang iyong Friday night?
2: Okay naman, maganda yung panahon. Thankfully, nakisama.
0: Ayan, nakisama ang weather natin. Oo nga, maulan nga kanina, nagulat ako.
2: Akala ko matuloy-tuloy na yung ulan ni JID.
0: Oo nga, eh, buti na lang tumigil siya. Kaya ito, bago ang lahat, syempre gusto ko muna malaman.
2: Yes.
0: Ano ang pinaka nakakatawang question na na-receive mo?
2: Pinaka nakakatawang question na na-receive ko.
0: Oo. Pertaining to assurance, yung parang, would you still love me if I was a worm? Ganon.
2: Ano ba? Siguro sa partner ko, parang ano lang eh, parang biruan lang namin. Parang, mamahalin mo ba ako kung aso ko? Parang ganun. Tapos, parang trip lang yun na question. Na,
0: ikaw nagtanong or siya?
2: Siya, parang, what if aso pala ako, ganito, ganyan.
0: And ano naman ang sinagot mo?
2: Sabi ko, depende kasi hindi ko naman alam kung ikaw na.
0: Mali! Hindi dapat sinasagot ng depende yun. Naku ka, ano, nag-away kayo. Tapos yung sinagot mo yung depende.
2: Parang biruan lang din na, ano, na parang pampuhan, ganun. Pero, tuyo naman agad, syempre.
0: Okay, ayan, akala ko naman. Pero diba, nakakatawa rin minsan, no, yung mga mag-jowa, yung tipong okay naman ang lahat, pero magbibiruan na lang yung tampuhan pa.
2: Ang maganda kasi doon, parang sinasabayan nyo yung biro or yung joke ng isa-isa. Parang nagiging yung bonding nyo na rin kasi yun eh. Yung mga,
0: well,
2: ganun.
0: True. Alam mo, totoo yan. Kaya sa mga ka-vibes natin, huwag nyo masamain yung mga ganong tanong. Ibig sabihin lang naman, no, naghahanap lang yun ng lambing. Di ba, AJ?
2: Yes. Pero syempre, kung halimbawa, parang ano lang naman yun eh, kung seryoso yung tanong, syempre, sasagutin ko ng seryoso. Kung pabiro, syempre, pabiro din yung sagot ko. Parang yes. Ganun ba?
0: Tama, oo. Ayan nga, palakpakan natin. Pero yung sagot mo, natawa ako, AJ, buti na lang di ka inaway ang swerte mo sa kanya. Sino magsasabi ng depende? Ba't mo i-second guess yung pagmamahal mo dun sa tao kahit maging aso siya, di ba?
2: Pero syempre kung in actual or baka kung in reality bigla naging aso sa harap ko, then alam ko naman na siya yon. Syempre mamahalin ko pa rin
0: yan,
2: naman siya.
0: Yan ang tamang sagot. Perfect ka dyan. 10 out of 10. Yan ang ano. Dapat hindi pinag-iisipan. Dapat wala nang depende. Diretso lang tayo dun. Oo. Maganda. Nice save. Kaya ito na nga sa mga ka-vibes natin, no? Samahan natin si AJ. AJ, itong kantang ito, sayong-sayo, okay? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin si AJ at siya'y kakanta ng ating unang featured song na Hanggang by Wency Cornejo. Alam mo ba itong kantang ito? At ready ka na ba, Angel John? Angel John?
2: Yes, ready.
0: Ready na siya mga ka-vibes. Kaya naman, eto na nga, if you know this song, feel free to sing along.
3: 0, 6, 7, 8.

0: ganda ng boses. Grabe. AJ! Wow! Alam mo, bigyan ng album yan.
1: Bigyan na.
0: Hindi, napakalinis ng boses mo. Alam mo, kung judge ako sa The Voice, iikutin ko yung upuan ko. Oo, ikaw yung isa sa mga kukunin kong ano ko, part ng team ko. Pambago you know, kita. Yun, napakagaling talaga.
1: Hindi DJ ID yan.
0: Grabe, parang gusto ko sabihin more eh. Pero kaso maubusan tayo ng airtime, AJ.
1: Kaya nga, okay lang yan. Marami pa namang next time.
0: Yes, oo. Pero maraming salamat sa pag-share ng boses mo sa ating mga ka-vibes. And syempre, binabati ko nga, dami mong fans so dito sa ating live stream. Ayan, sila Wela, sila William Mortel, sila Gerard Michano, pati naman si Joff Oxales. And eto nga, si Jebby Tiong de la Cruz nga, binabati ko ng maligayang pakikinig. Ayan sila, Binibining, Naomi Tiburcio, and Binibining, Mari Ocampo ng PRTV News. Ayan ah, Miss Naomi and si Mari, yung mga friendies ko din yan. Isang magandang gabi. Ayan, meron kayong mga not-so-secret admirer na nagpapabati ng isang magandang gabi sa inyo. And speaking of mga pabati, meron ka bang gustong batiin, AJ?
1: Binabati ko lang po yung family ko, syempre ay lang. Binabati ko po yung family ko, ayan, proudly. Proudly greeting my family. Tsaka yung syempre yung mga FMR squad, ayan, kilala nyo na kung sino kayo, matatanda na kayo. Ayan, syempre, yun nga yung family ko sa Pampanga, Tarlac, and of course dito sa QC, Gavan family, Ocampo and Pineda family. Ayan.
0: Ayan. Saying hi nga sa family and friends ni AJ at happy listening no sa inyo. And again, maraming salamat sa iyo AJ sa pagtawag.
1: Thank
0: and
1: you po. Thank you.
0: Imbitahan po yung mga kaibigan mo para tumawag dito sa ating programa. Kasi kung ikaw magaling kumanta, so I'm sure, diba, birds of the same feather flock together, ika nga nila.
1: Ay yes, so nga pala. Ayan. I-encourage ko kayo mga ka-vibes, no? Kung meron kayong mga hidden talents, lalo na sa pagkanta, or gusto nyo lang makikanta, makijam, or talagang kumakanta kayo sa karaoke or something, at gusto nyo i-showcase yung talent nyo sa pagkanta, huwag kayong mahiya mga ka-vibes, dahil welcome na welcome po kayo sa programang iDiva Nights ng 92.3 FMR Manila. Ayan ang hotline po natin kung gusto nyo pong makijamming. 0954-406-1967 at makaka-duet niyo po dyan si DJ ID.
0: Yon, maraming salamat. Nasabi niyo na lahat ng kailangan kong sabihin mga ka-vibes. Kaya naman maraming salamat. AJ from FMR Squad. Si Concian. Oo. And sa mga ka-vibes natin, kung kayo ay na-inspire kumanta tulad na itong ni AJ, again, nasabi niya na yung numero, ulitin ko lang, 0954-406-1967. Lahat na yan, syempre, dito sa programang iDiva Nights! Kaya naman mga ka-vibes, huwag na kayo maglipat at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FM Arca Vibes Sound Trip ang lupet at yan si Doja Cat with the song Paint the Town Red from 2023. Nako, sa mga ka-vibes natin, no? Fun fact lang, ang Paint the Town Red kasi isa itong idiom na ibig sabihin nun, go lumabas ka, diba? I-celebrate mo yung buhay mo. Live lively, live loudly, and live extravagantly, ganon. Ito mga tugtugan na perfect eh. Pang Friday night, kaya sa mga ka-vibes natin, asa na ang mga ka-vibes natin, excited na excited, gumalang ngayong gabi, mag-unwind, mag-party, pumarty, or kaya naman, mag-town hopping. Mag-bar hopping, oo, with the friends for tonight, diba? Napaisip ako, town hopping? Paint the Town Red kasi. Oo, hindi, mag-bar hopping ngayong gabi. Alam mo, nakakamiss yung mga ganyang panahon. Yung mga ka-vibes natin, diba, nung college days nila, na talaga namang laman ng BGC, o kaya naman ng TAF, laman ng Timog. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes ngayon? Kamusta ang mga Friday night nyo? Dati kasi, diba, hanggang umaga, party kung sige. Pero yung iba, ngayon, wala na. Retired baddies or, retired baddies na sila. Nagpapahinga na lang pag Friday night. Well, alam mo, ako na lang yung subconscious mo na magsasabi na buhayin mo yung side mo na yan for tonight. Let your hair loose ka-vibes dahil syempre, diba, YOLO tayo. Tayong ano, papayag na life will get in the way na hindi na natin nagagawa yung mga bagay-bagay na dating na-enjoy talaga natin. Baka kasi iniisip po na hindi matanda na ako. No! There is no age to having fun. Naniniwala ako na having fun para yan sa kahit anong edad. Kaya sa mga ka-vibes natin, wag nating limitahan ang sarili natin na sa edad. Isa lang ang buhay mo. Go live it. And sa mga ka-vibes natin, baka naman isa rin sa mga pangarap mo, no, is marinig yung boses mo on air. And then perfect to para sa'yo dahil dito sa ating programa, tayo kumakanta live on air with our second featured song nga from Ariel Rivera entitled A Smile in Your Heart. Nako, if you know this song, nasa na yung mga 2000s babies natin, yung mga millennials natin dyan, I'm sure alam na alam nyo tong kantang to. And para naman sa mga ka-vibes natin, may gustong or may nais na kantahin, any kind of song, pwede rin po yan dito sa ating programa dahil meron tayong segment na tinatawag nating I Dedicate For You. And you can sing any song of your choice. Kahit ano, gusto mo under the sun, gusto mo mag-rap, gusto mo mag-opera, gusto mo bang mag-ballad, gusto mo bang mag-rock and roll, pwedeng-pwede yan ka-vibes. Kung anong trip mo, sasakyan natin yan mga ka-vibes. Kaya naman tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. At sa oras sa 7:23, back to tugtugan na tayo. And ang susunod natin na kanta ay mula rin sa 2023, no? Back to back tayo ng mga iconic songs from 2023. Itong sunod natin mga ka-vibes ay mula naman kay Dochi, isa pang popular song sa mga night out. Syempre dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes sa Sound Trip. Ano yun?
1: What it

0: waves that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: He's a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.

Tunaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy.

0: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: 7:43 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang I-Diva Night! Kung saan tayo ay hindi lang nakikinig no, ng mga malulupit na tugtugan, tayo rin kumakanta live on air ng mga featured songs tulad ng kinanta natin kanina na Hanggang by Wency Cornejo. And ito naman susunod na. Up next ang A Smile in Your Heart ni Ariel Rivera. Alam nyo, na-notice ko ha, dito sa dalawang featured songs natin, yung pinaka-similarity nila, it's about emotional security. Kasi yung kantang Hanggang, yung interpretation ko dun, it's a person na binibigyan ng assurance yung taong mahal niya na mamahalin niya ito ng hanggang the last breath. Hanggang forever kung kaya. And ito namang kantang A Smile in Your Heart. Tungkol rin kasi siya sa comfort, sa security, sa pag-asa, diba? And yung mga, yung meaning or yung lyrics niya eh, parang pinapakita niya dun sa tao na I will be here for you till the end of time. Diba? Yung line nga, diba, nasabi dito, forever we'll be together, no one can break us apart, for our love will truly be a wonderful smile in your heart. Napaka, ang sweet talaga, no? And sobrang nakakatuwa pagka na-assure ka as a person or pag nabibigyan ka ng emotional security, di ba, ng taong gusto mo. And kahit nasa isang healthy relationship ka, base nga dun sa nabasa ko, no, mula sa isang article or mula sa isang website, Choosing Therapy, no, na isinulat ng isang professional, yung author netong ng itong website na to. Na normal daw magkaroon na mag-need ng assurance. You know, may mga times talaga every once in a while, kahit healthy relationship daw, need pa din ng assurance, ng reassurance, diba? Sa lahat ng kinds of relationship actually. But ang importante daw i-note doon is yung frequency. Diba? Gaano ba kadalas? Gaano ka frequent ba yung partner mo nang hihingi ng assurance sa'yo? Kasi syempre, di ba, may mga healthy and unhealthy levels of relationships. Ayan, sa mga ka-vibes natin, tungkol sa reassurance, ang ating featured song. Kaya kung ikaw yung nakaka-relate dito, ang numero natin 0954-406-1967 para makisang along or makikanta sa ating second featured song na A Smile in Your Heart ni Ariel Rivera. And habang nag-aantay tayo, ito nga, base dun din sa nabasa ko, ito yung iilan sa example ng healthy relationship or healthy reassurance sa mga relationship. And yun ay pagka nagbibigay yung partner mo ng unsolicited compliments. Hindi siya yung ano, hindi yung kailangan hingiin mo pa. And isa pa dyan yung sharing fondness and admiration. Ito yung tipong sinishare sa'yo ng partner mo yung mga things na gusto niya about sa'yo. Kunwari, sinasabi niya, alam mo, gustong-gusto ko talaga yung ngiti mo, gustong-gusto ko talaga yung perspective and yung value mo sa buhay, gustong-gusto ko yung kung paano mo ko inaasikaso, yung mga ganong bagay. And isa pa, na hindi na masyadong nagagawa ngayon, is yung nagsusulat ng mga love letters, yung mga written expressions no of someone's love. Napaka-sweet yun. Siyempre, ano siya, medyo traditional siya in my opinion as a Gen Z, no? It's not something na nakikita mo a lot nowadays kasi parang napapalitan na siya ng mga digital ways tulad ng, for example, napaka-cute na naman at napaka-sweet yung mga nagbibigay or nagsasend ng invitation via QR code o kaya naman yung mga nagsasend ng ano ba via email, yung mga ganun bagay. And ito pa, meron pa dito yung expression of respect no sa outside the people in the relationship. Ito yung mga healthy reassurances. And syempre yung the most is acts of service. But personally, I think depende yan sa love language ng person mo as well. syempre na-realize ko din, no, na importanteng alamin mo din kung ano ang love language ng partner mo. 'Di ba, meron tayo nung quality time, meron tayong words of affirmation, merong acts of service, may physical touch, tapos meron pang gift giving. So, part of the reassurance, in order for you na makapagbigay ng reassurance na angkop sa needs ng partner mo, kailangan also intindihin mo at alamin mo kung alin doon yung love language niya. Para alam mo kung paano iparamdam sa kanya kung paano mo siya mamahalin. Kasi not all the time, ha, na kung paano ka mag-show ng love is how your partner feels love. Ibig sabihin, hindi porket ito yung para sa'yo, ito na yung pag-show ng pagmamahal mo para sa isang tao, yung times, hindi nila nakikita yon as such. Kasi nga, iba naman yung perception nila of love. And yan ay mga bagay na kailangan nyo malaman tungkol sa bawat isa. Kaya sa mga ka-vibes natin, kung hindi nyo pa alam kung ano ang love language ng partner nyo, nako, alamin nyo na now na para, diba, mas maintindihan nyo ang bawat isa, mas maintindihan nyo kung ano yung needs ng bawat isa, and para mas mabigay nyo siya, no, ng kung ano yung kailangan nila. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, ayan na, mukhang walang tumawag, naglakas ng loob tumawag dito para sa ating second featured song. Kaya naman, ipi-play ko na lang siya para sa inyo mga ka-vibes dahil isa talaga to sa mga kanta na nakakapag-show ng comfort, ng security and assurance. Sa mga nangangailangan yan sa oras na ito, ayan, itong susunod na kanta ay para sa iyo. And syempre, dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet at ang oras natin 7:50 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026. Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City. Magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!

0: ka.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights!
2: You are a great singer!
1: I-Diva Nights!
3: Sabihin mo, pag-ibig ko!
1: I-Diva Nights! With DJ ID!

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: Intunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
1: You are a great singer.
0: Diva Night. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The Vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 8:26 ang oras natin, mga Ka-Vibes. At ito na nga, we're down to the last 30 minutes ng programang I Diva Nights. Grabe, ang bilis ng oras. Matakin yun. Ilang minuto na lang, 9 PM na. Ay, ang bilis. Patapos na ang ating programa. Pero syempre, no, hindi pa pwedeng matapos ang ating gabi kung wala ang ating mga songers. Kaya maraming salamat ha, sa mga ka-vibes natin na tumawag sa ating programa. And meron pang ang humabol na gustong makikanta or kumanta live on air. Para naman ito sa ating segment na tinatawag nating I Dedicate For You. Kaya naman i-welcome natin ang ating huling caller for tonight. Hello!
4: Hello, magandang gabi po. Magandang Biyernes.
3: Uy, familiar ang boses. Ayan, magpakilala ka naman sa ating mga tagapakinig. Welcome back, ha?
4: Oo, welcome back talaga. Kasi nilalag na tayo noong nakarang linggo.
3: Ay, oh my goodness. Okay ka na ngayon.
4: So,
3: okay
4: lang.
3: Ka na ba ngayon, Ryan?
4: Oo, oh, so, hindi diretso pa. Diretso na natin to.
3: Hindi pa. Kwento ka muna. Namiss kita eh. Tagal kita hindi nakakausap dito sa ating programa.
4: Hello, pawala-wala yung signal mo, hindi madinig, hello.
3: Ala, di ba ako naririnig all the way dyan sa Cebu?
4: Hello.
3: Hello, it's me.
4: Palon-alon kayo dito, hello.
3: Malon, nasa ka ba? Nasa beach ka ba? Ayan, Ryan Escorial. Ryan Escorial, mic check. Naririnig mo ba ako?
4: Ayan,
3: maayos ang signal. Ayun nga, medyo malayo talaga. Syempre, nasa Cebu ka, nandito tayo sa Manila. Matakin mo yon, tayo napapakinggan din sa Cebu, mga ka-vibes. Nakakatuwa kaya naman sa mga Cebuano nating listeners dyan. Ayan, meron tayo representative.
4: Okay lang kayo?
3: Ay, ang sweet mo naman. Maraming salamat sa pagtanong. Oo, okay na okay ako dito. And umulan nga lang kanina.
4: Hindi naman naulan dyan.
3: Kanina, oo, umulan buong araw. Akala ko nga tapos na tayo sa rain. Dili pa pala.
4: Dito naman, kaninang tanghali, parang binabarbecue kami dito sa init.
3: Sa init? Oo, pero ano ba mas bet mo, Ryan? Yung maulan o yung mainit?
4: Hmm?
3: Anong mas bet mo? Yung maulan or mainit?
4: Ay, mukhang sa mainit ako dahil matutuyo yung mga damit ko kapag nilalaban.
3: Yun. Ah. Oo, sa bagay, no. Mas better naman na yun kesa yung mawalan tayo ng damit na susuotin sa susunod na araw.
4: Basta mawalan tayo ng damit kasi bukas, Sabado na. Labahin na naman.
3: Yes.
4: So, huwag natin sabihing magpapahinga tayo sa Sabado ha, dahil sa Linggo, babalik na naman sa trabaho hanggang Biyernes, ha?
3: Tama, kaya kung tinatamad ka na maglaba bukas, hayaan mo na mga ka-vibes, no? Ayan na, ito Ryan, ano bang kakantahin mo for us tonight and kanino mo to gustong i-dedicate? At bakit? Ang daming tanong ni DJ ID ah.
4: Ito ang kantang drive ng Incubus noong early 2000 at late 90s.
3: Anong title?
4: Ito yung kanta na hindi about sa kotse, about ito sa nagmamaneho ka ng buhay mo, yung mas mabigat pa yung takot kaysa paglalakbay mo sa buhay, di ba?
3: Oy, taray, ang lalim
4: kasi,
3: nun ha.
4: Kasi lahat naman tayo may takot na paano kung mali yung decision ko, di ba? So, huwag tayong matakot kahit anong mangyari, kahit anong dumating, haharapin ko. Ako na ang bahala, kaya ang lakas ng talak ng whatever tomorrow brings, I'll be there, di ba?
3: Wow! And yan ba yung lyrics mula dun sa kantang yan?
4: Diyan ako pinaghuhugutan kahit walang kasiguraduhan. Kaya ito na, diretsa na natin to.
3: Ayun, ready na si Ryan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin siya with his song no, mula sa Incubus. Ang title ay...
4: Drive.
3: Vroom vroom, skirt. Ayan na, sige na. Go na, Ryan. Baka ano pa masabi ko.
4: Tung tung tung tung.
3: Eh, ang galing nun. Isa pa nga.
4: Wag na. Beatbox na tayo dyan. Hello, tara na.
3: Go.
4: Sometimes I feel the fear of uncertainly stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driving me before when it seems to have a bad hunting mass appeal. But lately I'm beginning to find that I should be the one behind the wheel. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes, yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there, I'll be there. So if I decide to ever my chance to be one of the hype, ha? Parang alam.
3: Ayan.
4: Will I? This one, wala na, tapos na.
3: Tapos na.
4: Nawala na ako.
3: Yun na. Parang feel na feel mo siya kanina. Oo. Pero ang galing, parang feeling ko na talaga nakaka-relate ka, no? Diyan sa kantang
4: nawala iyan. Ako, sorry.
3: Hindi, okay lang, Ryan. Ano ka ba? Ang galing nga nung ano mo hindi eh, nung pag-intro mo. Okay lang kung hindi siya matapos ka, vibes. Ang importante na enjoy
4: kasi
3: mo naman ba kantahin?
4: Ang importante na napahayag ko na huwag tayong matakot na mag-lakbay sa ano, sa tinatahak natin kung nasaan man tayo.
3: Tama ka dyan, di ba? Alam mo, totoo yan, napakagandang mindset niya.
4: Hindi yung takot ang magdadrive sa'yo, kundi ikaw mismo yung nasa Manila, di ba?
3: Tama!
4: So yun, parang ganun.
3: Oh, very empowering naman yan, no? Yung tipong oo, kahit anong mangyari sa buhay mo, ang importante, alam mo na ikaw ang may control. Kahit anumang iba to ng universe, kung kahit anuman ang iba to ng mundo sa'yo, kayang-kaya mo
4: patuloy
3: yan harapin.
4: At patuloy mo lang silang
3: lang. Tama.
4: Pakikinggan or mas pakikinggan mo yung takot sa sarili mo na baka natakot ko. Kung what if, ano, love life man, di ba? Or self-growth, di ba?
3: O kahit buhay, tama, di ba? Kahit sa, ang buhay naman kasi maraming ano yan eh, paths or maraming daan ang pwedeng tahakin. Kaya naman, lagi nating tatandaan.
4: Kaya huwag na tayong matulog na mag-drive. Mulat na tayo.
3: Tama, diba? Oo, yes. Lalong-lalo na sa mga chuper natin na nagmamaneho sa oras na to. Lalo narinig nyo na, ano, na si Ryan, sinasabi niya, huwag kayong pipikir.
4: Sa mga nag-jeep na yun, na mga traditional, baka may traditional pa na jeep dyan na nag-drive ngayon.
3: Oo, dito sa Manila,
4: huwag
3: marami pa.
4: Huwag tulog dyan, ha?
3: Grabe, parang may pagbabanta.
4: So, dahil palon-alon yung signal at hindi na pahaba, so babawi na lang ako sa susunod Biyernes. Maraming salamat po sa inyo.
3: Maraming salamat.
4: At i-explain naman ninyo yun pagkatapos para matuloy-tuloy
3: yes.
4: na.
3: Sa mga ka-vibes natin.
4: Gusto kong mapapakinggan yun.
3: Ila-line up ko so, yan, Ryan. At maraming salamat din sa pagtawag dito
4: at,
3: sa ating
4: may pabati lang ako, may pahabol lang ako.
3: Of course, go for the go.
4: Galing ito kay Wela, no? Shoutout po, Pip birthday ni ano? Sino to? Si Jerry Ligria. Hindi ko ma-pronounce yung pangalan mo. Hindi ko alam. So, ano yan? Nabati ko na. So, yun na. Salamat po.
3: Alam mo talaga nakaka-good vibes ka sa akin, Ryan eh. Maraming salamat ha. Sa pagtawag dito.
4: Nautalo-talo ko ngayon dito eh.
3: Bakit ko shy ka ba?
4: Nakaka-utali. Hindi ko ma-pronounce dito sa ano. Binabati niya. Pero nagpapabati, happy birthday kung sino ka man, sabi ni Willa.
3: At least masunurin ka na kaibigan, di ba?
4: At least masunurin. At hindi ko lang na sinusunod.
3: Nasunod mo naman, oo.
4: Yun na, maraming salamat.
3: Okay, maraming salamat kay Ryan Escorial at sa mga ka-vibes natin. Sana na-enjoy nyo rin, no, yung rendition or yung cover ni Ryan Escorial para sa kantang Drive ng Incubus. At niline up ko nga yan para sa mga ka-vibes natin at para kay Ryan Escorial na din, kaya naman, pakinggan natin tong sunod na kanta at huwag na tayo maglipat dito lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupit!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
2: Ang lupit!

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: Our great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Kabay!

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, mga Ka-Vibes, 8:49 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. At ito na nga, dito na rin nagtatapos ang ating programa. Kaya naman, kaway-kaway sa mga Ka-Vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines na simula kaninang alas 6 hanggang ngayon, magna 9 o'clock na ng gabi, sinamahan niyo ako in the last 3 hours dito sa ating programa. Thank you so much sa mga Ka-Vibes natin na tumawag, sa mga naging songerists natin for tonight, pati na rin sa mga Ka-Vibes natin na inabangan ang ating live stream sa Facebook fanpage natin at sa TikTok page natin. Ako, nag-enjoy ako sa pag-sing along, no, kasama natin kanina si AJ and kasama Ka-Vibes natin mula sa Cebu na si Ryan Escorial, no, na kumanta ng Drive mula sa Incubus para sa ating segment na I Dedicate for You. And dito na nga nagtatapos ang kantahan for this week. But don't you worry dahil magbabalik ang ating programa sa Lunes, mga Ka-Vibes, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi po yan sa 92.3 FMR. And nakakatuwa, ewan ko kung nag-align lang talaga lahat ng ano, no, mga naging featured songs, lahat ng mga naging napag-usapan natin ngayong gabi. Dahil napansin ko, even doon sa mismong I Dedicate nitong ni Ryan Escorial, it's still all about security, you know? Except yung sa kanya, hindi man siya security sa love, pero security sa sarili mo na mararaos mo kung ano man yung mga challenges na pinagdadaanan mo, di ba? Na ma-overcome mo yung mga ibabato sa'yo ng mundo. Siguro ano, mga Ka-Vibes, sa mga natagapakinig natin, no, take it as a sign kung may pinagdadaanan ka man ngayon na personal o kaya naman sa relationship nyo na mag-partner, na assurance sa self and assurance din, no, sa relationship nyo. Isa rin sa mga bagay na na-realize ko sa mga na-share kanina ni AJ, ni Ryan, and sa mga kanta na kinanta natin, is that emotional security starts from within. Nagsisimula sa atin, mga Ka-Vibes, yung security na yan. Dahil once secured ka, assured ka sa kung sino ka, kung ano yung worth mo, di ba, yung self-esteem mo, yung tiwala mo sa sarili mo, everything else would follow. Kasi hindi ka magsa-second guess ng mga bagay na hindi dapat para sa'yo. Hindi ka magsa-second guess ng mga ng kung ano ang nararapat para sa'yo dahil alam mo na siya. Kaya as healthy as it is naman na, and as normal as it is na manghingi ng reassurance, di ba, na manghingi ng security mula sa ibang tao, mas importante na magsimula siya sa sarili mo. Kaya, alam mo yun, mga Ka-Vibes, look inward din tayo sa mga Ka-Vibes natin dyan na madalas mag-overthink, na madalas manghingi ng assurance sa kanilang partner or kahit hindi man sa partner, manghingi ng assurance from a third party. Siguro, i-assess din natin yung self natin at tingnan nga natin talaga kung saan ba talaga nanggagaling yung insecurity na yan, diba? Kung saan nanggagaling yung mga questions mo, ano ba talaga ang root cause ng mga bagay na yan. And lagi mong tatandaan that security starts from within. Wow! Parang ano lang yun, no? Parang commercial lang! Beauty comes from within, ganor, no? Anyways, mga Ka-Vibes natin, ang oras 8:52, actually pa 8:53 na, and susunod na po ang programang Heart Speaks from 9 to 12, 9 p.m. to 12 midnight. Makakasama niyo ang pretty girl Alex Baltazar. Dito lang yan, syempre sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At back to tugtugan na sa oras na 8:53 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-Vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. From Luther Vandross, I'd Rather. Kahit na ba napaka-toxic na, kahit na ba wala na yata kayong ibang ginawa sa inyong relasyon kung hindi mag-away, magkatampuhan, but then let's face it, no? At the end of the day, napakasarap. Nang ano? Napakasarap, napakatamis. Kapag alam mo yung galing kayo sa pagkakatampuhan, sa away, tapos nagkasurihan, nagkapatawaran, nagkaluhuran. Ay, iba na yan. Ikaw ba paano ka manghingi ng tawad? Ikaw ba yung tipo na nagbebeg? Ikaw ba yung tipo na talagang nagmamanik ka luhod? O ikaw yung tipo na nai-enjoy mo ang pagluhod? Ay! Ikaw talaga ka-vibes, oh. Sige na, samahan mo ko ngayong gabi. Happy Friday sa lahat ng mga nakadutok sa atin ngayon. Alam ko naman, nagdiriwang ang inyong mga puso, ang inyong mga isipan dahil finally, eh kahit sa dalawang araw lang, sa weekend lang na to, eh hihinto muna. Hihinto muna ang utos ni boss. Hihinto muna ang mga kailangan gawin para sa trabaho. Kaya congratulations dahil nakalagpas ka at napagtagumpayan mo ang isang linggo ng pagtatrabaho. Ipagpasalamat mo yung work mo na yan kahit na alam ko naman marami sa atin na i-stress dahil sa trabaho, sa dami ng ginagawa. Pero just imagine the kind of economy that we're in right now, diba? Tapos may trabaho ka pa rin. Hindi naman sa ginagaslight kita na dapat toxic positivity, no? Pero kung ano man yan, alam ko may mga kanya-kanyang pros and cons, may mga kanya-kanyang syempre, advantages and disadvantages yung ating kinalalagyan ngayon. Pero always choose to look at the brighter side. Kasi, alam mo yun, may choice tayo eh. Whether or not gusto mong tingnan yung maganda. Eh, kasi naman tingnan mo, puro pangit lang. Ikaw rin namang nenegan yan. Kasi alam mo kung bakit? The more na isipin mo na, ay, yung pangit, ay, yung ganito, tapos irereklamo mo, yun ang mai-imbibe mo araw-araw. Kaya instead, no, pag naisip mo na, ay, pagod na ako dito, naiinis na ako, gusto ko na mag-resign. Tapos bigla-bigla, wala pa na makapalit na trabaho. Teka lang, ka-vibes. Teka lang, pumreno ka. Isipin mo muna, mag-isip ka lang, kahit isang magandang bagay lang tungkol sa trabaho mo. Iraos mo lang muna yung pakiramdam. Di ba, huwag kang magiging impulsive pagdating sa pagdedesisyon mo. Pero sana, parte ng desisyon mo ngayong gabi ang samahan ako up until 12 midnight. Dito sa Heart Speaks, tatlong oras ng kwentuhan, sayahan at musika ang ating hatid sa inyo. I'm Alex Baltazar and I'll be the one to keep you company for 3 solid hours. Ito yung pinakahihintay mong 3 hours. 3 hours ng gabi mo, 3 hours na libre, walang bayad, 3 hours na hindi ka itatago sa dilim. 3 hours na magiging proud sa'yo, di ba? Alam mo, ganyan yung masarap eh, yung minamahal ka ng 3 hours nang hindi ka tinatago sa dilim. Ay, relate ka ba doon? O hindi, kasi palagi kang tinatago at lumiliko sa gilid para mag 3 hours. Pero ito yung 3 hours na walang dapat itago. Kaya samahan mo na ako, but before that, ang oras natin, it's 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. At ngayon nga ka-vibes, let's head back to more of the songs. Etong awitin from Bryan Adams, Please Forgive Me. Ayan na, nagmamanikluhod na siya. Oh, lumuluhod na. Sige, galingan mo ha. Here it goes. Samahan niyo ako up until midnight on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Big fun, solid kabon!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip. Ang lupet. Dan Hill with I Fall All Over Again. Alam nyo kaya ako, hindi talaga ako fan ng Closure, no? Unless alam nyo talaga na doon yung direksyon na gusto ninyong patunguhan, yung tapusin na talaga yung relationship, pero hindi i-burn yung bridge between the two of you. Yung kumbaga, you stay as friends, civil lang kayo pag nag-break kayo ng jowa mo. Pero minsan kasi naman sa mga closure-closure na yan, dyan pa pwede ulit mag-spark. Diba sasabihin, magkikita lang kami for closure. Tapos ano nangyari? Naging closed door interview. Oo. Yung closure niya naging closed door interview. Saan kayo pumunta? Saan kayo chumek in, diba? Ay nako, kaya ang hirap minsan talaga. Kasi kapag nakita mo yung taong mahal mo, you get so weak. Diba? At isang hiling lang niya sa'yo, parang nanlalambot ka ulit at ibibigay mo ulit kung ano yung gusto niya. At syempre, kung ano rin naman talaga yung gusto niyang puso mo, eh alam mo naman ang gusto niyan. Ang gusto niyan, alam mo na yon. Yung talagang maramdaman ulit yung pagmamahal. At saka pansin nyo naman, diba, kapag nandiyan yung taong mahal mo, gusto mo, you get so weak, you get so vulnerable. Nako, speaking of weak, no, parang gusto ko tuluyan na ipatugtog ngayong gabi kasi medyo chill na tayo. Dahil alam nyo naman, ngayong Friday, ito na ang panahon para tayo magsaya, diba? Kaya okay lang yan, kahit magtamlay-tamlayan ka muna. Hindi mo kailangang pilitin yung sarili mo na kailangan energetic ka pa rin, di ba? Alam mo, mag-relax ka lang. Okay lang naman maging laid back kahit paminsan-minsan, lalo na't masyado mong kinareer ang pagiging professional mo. Kaya sa oras na 9:47, tayo'y magpapatuloy with even more of the music. Dito pa rin on Heart Speaks, I'm Alex Baltazar. Kaya naman, we give you this song from SWV. Siyempre, gusto ko to, no? I don't know. Alam mo na yan. Ano tayo ngayon? Medyo R&B at slow-slow lang. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip, ang Lupet. Uy!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Saldrin!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip ni Eric Santos with I'll Never Go, isa sa mga official soundtrack ng One More Chance. Kaya naman ako, One More Chance pa ba ang kaya mong ibigay o dito na ba nagtatapos ang inyong o ano man ang namamagitan sa inyong dalawa? Kailan mo nga ba masasabi na it's time to go, it's time to let go dahil tapos na, nakakapagod na. Pero sana hindi mo kami kapaguran dahil magsasama-sama pa tayo up until 12 midnight here on the Friday edition of Heart Speaks. At ako pa rin ang iyong mga kasama, I'm Alex Baltazar. Greeting you all, a happy Friday! Congratulations sa oras nating 10:15. Atin ang buklatin ng ating comment section. At ang sabi dito sa 92.3 FMR Facebook page, hello po Miss Alex, itago nyo na lang po ako sa pangalang Arnold. Tagapasig po ako. Meron lang ako katanungan. Kasasagot lang ng girlfriend ko sa akin. So bago pa lang kami. Balak ko po na lumabas kami sa unang date namin. Gusto ko lang po sanang itanong. Kapag kumakain kayo ng partner mo, mas okay ba na ikaw ang pumili o umorder ng pagkain para sa inyo o mas magandang hayaan siya ang mamili kung ano ang gusto niya? Kung sinabi niyang ikaw na ang bahala, dapat ba talagang ikaw ang magdesisyon o mas magandang tanungin pa rin siya para sigurado? Laking problema. Okay lang yan ha, hindi ko sinasabing petty yung pinagdadaanan kuya ha, pero it's a good thing no na you're very conscious kung ano yung gusto mong maiparamdam sa kanya dahil lahat naman ito no, nag-uugat dahil gusto mo siyang mapasaya, ayaw mo siyang ma-disappoint, pero sa akin you just enjoy the night, be yourself dahil ang maganda dito, ang alam mo, mahal ka rin niya, di ba nga, sinagot ka na, so kayo na, but I know that you want to make it as memorable, as special as possible. Kaya, grabe kung makapagpanik ka sa tanong mo. Akala ko naman, ano na to, tungkol na sa cheating, tungkol na sa eme. Yung pala tungkol sa kung sino ba masusunod sa pagkain. Pero big deal yan, kasi somehow, it will determine eh, yung magiging dynamic ng inyong relasyon. Sino ba sa inyo, between your girlfriend at ikaw bilang nobyo, yung parang mas masusunod. May ganun kasi minsan eh, kung sino yung alpha in the relationship. So, minsan sa mga first activities natin together, yan yung nagde-determine. Kasi bakit? Diyan mo mas nakikilala yung partner mo na ay decisive pala siya, ay assertive pala siya, she knows what she wants. So, ganito pala, ako pala dapat ang susunod. So, sa akin, anuhin mo eh, wala naman kasing one size fits all diyan. Magkakaiba tayo ng personalidad. So, ramdamin mo muna, kapain mo muna. Hindi yung ano ha, baka naman anong kapaan ang gawin nyo sa unang date nyo pa lang. Pero, bakit hindi? Legal naman na. Ay, yun lang, no? Balitaan mo ako tungkol dyan at syempre enjoy yun din mo. Pero, kidding aside, no? Kapain mo muna. Tingnan mo rin, is she the type of woman na assertive siya? Siya ang parang alpha? Ano ba ang kanyang linya ng trabaho? Ito ba eh, may pagka-managerial ba ang kanyang ugali? Medyo, alam mo yung in authority ba siya? Kasi minsan, nadadala natin yun sa trabaho natin eh. Pero di ba ang kinakampaign nga ngayon ni Coach V? Kailangan, ano ka, girl boss ka ng 9 to 5 p.m., nagtatrabaho ka sa regular hours mo, pero pagdating sa boyfriend, dapat baby girl ka na. Ano ibig sabihin nun? Dapat soft girl ka na. Tama na yung tigas-tigas na yan. Tama na yung independent-independent na yan. Kasi pagdating mo sa kanya, ang gusto mo na lang gawin, magpa-baby, di ba? Parang ang sarap nun. So, ikaw siguro, no, tantsahin mo rin, is she the type of woman na gano'n ang pananaw na parang, ay sige, girl boss siya sa umaga, busy siya sa pagtatrabaho, siya ang bossing, siya ang nasusunod. Pero pag ba magkasama kayo, siya ba yung tipong mararamdaman mong gusto niya magpa-baby? May mga babae kasi na ganyan, no? Yung sila ang head, sila ang boss, or sila ang nasusunod. Hindi man sila boss sa trabaho, pero napaka-independent nila. Pero, alam mo yun, at the end of the day, we just all want to feel like we're a baby. Diba? We just all want to feel na may nag-aalaga sa atin. So, iparamdam mo rin yun sa kanya. Sa pamamagitan ng mga maliliit na desisyon kagaya ng pagpili sa restaurant, alam mo, minsan napakasarap ng feeling na after mo magtrabaho, tapos lahat ng desisyon, lahat ng proposal, lahat ng dokumento, ikaw ang gumawa. Ikaw ang nagdesisyon para sa buong organisasyon. Tapos pag nakipag-date ka, baby, ito na nga pala, dito na tayo, binook ko na yung restaurant.
Kasi gusto ko or alam ko gusto mo ng Hainanese chicken or alam ko kasi gusto mo ng ribeye steak. Kaya nagpa-reserve na ako kasi maraming tao dyan tuwing Friday. Di ba parang ang sarap lang nung gano'n na may nagdi-desisyon para sa'yo. Not because you're gonna be emotionally and financially dependent on the person, on your boyfriend. Pero ang sarap na feeling na may nagdi-desisyon para sa'yo. Kasi isang sign yan eh na ayaw ka na niyang mahirapan. Isang sign yan na gusto ka niyang alagaan. So minsan maganda rin yun, pero ikaw kasi dahil medyo matagal na rin naman kayo nag-uusap siguro, no? Dahil nga kahit bago pa lang naman kayo magka-relasyon, syempre nagka-talking stage na kayo dyan. So i-collate mo lahat ng naging experience at personal knowledge mo about her wants, about her needs, ano ba yung mga desires niya. Kasi dyan mo pwedeng mapagtanto eh, anong klase ba tong babae? Ano bang paborito niya? Base sa kwentuhan namin, ako mahilig sa steak and wine ito. Dadaling ko siya sa steakhouse, di ba? At ikaw na yung magdesisyon. Minsan nakakakilig yung ganun eh. You don't have to ask anymore because sa pakikinig pa lang, nakuha ko na anong gusto mo. Diba ang sarap nun? Yung kilala ka na ng tao, ibig sabihin, he pays attention to every little detail na sinasabi mo sa kanya. Kahit na ba naikwento mo lang. Diba? Nagka-chat lang kayo, nasabi mo lang ng minsan, pero he remembers. At big deal po iyon. Babae ka man, lalaki ka man, ano ka man, big deal yung maalala ng isang tao yung maliit na detalye sa mga bagay na gusto mo at gusto mong maranasan. Kaya, ikaw kuya, isipin mo, ano yung mga napag-usapan na yun? Mag-review ka, diba? Isipin mo, may mga gusto niya, di ba? Ah, okay, naaalala ko na ito. And then from there, you make a decision na, oh, since nasabi niya, gusto niya ng ano, gusto niya ng mga sherbet, gusto niya ng mga Filipino food, dito ko siya dadalhin. So, magpakitang gilas ka muna sa umpisa. Tapos kapain mo kung ayaw, kung sa tingin mo hindi niya bet yung mga ganyan na parang sunod-sunuran lang siya or binibaby siya, mag-adjust ka din. And if okay sa'yo yung setup, di ba, then it will work. Sana nasagot natin yung katanungan mo at syempre good luck sa inyong first date. Ako naman ay kinikilig maski hindi kami kasama dyan. Sana ngayong Friday nyo nagawin yan, ha? Oo, para masaya, di ba? Yung habang mahahaba ang pila ngayon sa resto, fully booked, okay lang, hindi mo mamamalaya ng pila. Kasi kasama mo naman siyang naghihintay. Alam mo, minsan napapaisip din ako kasi ako, I live around Tomas Morato. So, nandito yung mga restaurant na ang haba talaga ng pila kasi puntahin ng mga tao eh. Diba? From different parts of Quezon City, yung iba Metro Manila, ay Manila. So, nakarating sila dito. Minsan pala isipan sa akin, hala, itong mga to, paano yung nagagawang maghintay ng isa o dalawang oras para lang sa slot nyo sa isang restaurant? I mean, yes, true, sikat yung restaurant, maraming kumakain dyan, masarap, pero marami namang iba eh, ba't kayo mag-aaksaya ng oras? Pero alam mo yung pag in love ka pala, dun mo marirealize na hindi mo alintana kahit gaano kayo katagal maghintay sa isang restaurant. Pero kasi yung presence ng isa't isa, diba, napapabilis niya yung oras. Habang magkasama kayo, nakapila, nauusukan, naghihintay para makakain na hindi nyo alintana yung gutom. Kasi, diba, sa ngiti at kwento pa lang ng isa't isa, solve na solve ka na. Kaya sana, nako, sa mga papunta dyan sa date, medyo magle-late na dinner, ingat kayo at syempre, enjoy the night. At i-enjoy rin natin the rest of the night as we go on with even more of the music dito pa rin sa Heartspeak. With yours truly, I'm Alex Baltazar here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka Vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: favorite music radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FM1.
0: Ka Vibes sa Saldrin.

Samahan mo ko up until midnight dito pa rin sa Friday edition ng ating programa, It's Heart Speaks. And ako ang iyong mga kasama, Alex Baltazar, here on the second hour of the show. Tayo ay magpapatuloy as we now check our Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Ang sabi dito ng isang commenter natin, naka-vibes, hello po, itago niyo na lang sa pangalang Carlo of Marikina. Gusto ko lang po sanang malaman sa isang serious girlfriend-boyfriend relationship, kailangan ba talaga maging open kayo ng partner mo sa pera? Kung magkano ang kinikita, ang utang, ang ipon at mga responsibilidad sa pamilya. Kung maayos naman ang pag-handle mo ng pera at wala kang inaabuso sa partner mo, may karapatan ba siyang malaman ang lahat ng financial details mo o may mga bagay pa rin na dapat manatiling personal kahit na magkasama na kayo sa isang relasyon? Salamat po. Oy, ang ganda nitong katanungan, no? Kasi alam nyo naman, basta usapin pera, ang dami nagkakasira. Nakita nyo naman, di ba, yung magkapatid na celebrity na nagkakademandahan. At hindi ito yung first time na narinig natin yung ganitong klase ng balita. Marami nagsasabi, hindi, ano mo naman yan eh, kapamilya mo naman, dapat pinapatawad na lang. Pero kapag kasi pera, alam nyo, kaakibat niyan yung salitang accountability. Alam nyo rin naman, Diyos ko, bakit sunod-sunod ang mga hearing kung ano-ano, dahil lang naman sa pera, doon lahat umiikot yan, ba? Diba? So, sa relasyon, meron ding pera, of course, na involved at hindi pwedeng takasan nyo yung pag-uusap tungkol dito. Kasi diba kung paanong ang taong bayan, we demand accountability, pinag-uusapan natin ang pera, ang kaba, na ba? Siyempre, kasi meron tayong kontribusyon dyan. Ganon din naman sa relasyon, even though wala tayong kontribusyon, ang assumption kasi dyan is kapag naging magkarelasyon kayo, papunta yan sa pagpapakasal. Kumbaga, nagpe-prepare kayo, you get to see and check kung pasok ba kayo pareha sa banga. Diba? At kung oo, uuwi din yan sa pagpapakasal at magsesettle down kayo. At dahil dyan, talagang hindi ninyo may iwasan na pag-usapan ng pera whether you like it or not. Dahil magiging isa ang pagbabayad nyo ng expenses and everything, so dapat early in the relationship, yun nga yung lagi ko sinasabi, matutunan nyo ng maging komportable na pinag-uusapan ng pera. Not all the time naman kapag inopen ng pera, masama eh. In fact, napaka-healthy para sa akin, no? Na una pa lang yung napag-uusapan nyo na yung pera. Maganda rin sa umpisa, no? Bawa in the relationship, meron ka ng idea kung parehas ba kayo ng bracket, ng income bracket nitong taong ito. Bakit? May iba nagsasabi, date within your income bracket. What does that mean? Na kailangan daw, medyo same kayo kumbaga. Same kayo ng ano sa buhay. Same kayo ng hindi ng trabaho, pero ng level when it comes to your financial status. Disagree and agree tayo dito, ba? Diba? Medyo mixed yung reaction. Kasi oo nga naman, kapag nag-date ka ng below doon sa kinikita mo, paano kayong pupunta ng Boracay? Paano kayong magde-date? Diba? 50-50. Unless, tanggap mo na ikaw talaga ang mas parang magiging provider sa inyo. Ikaw ang parang mas mangunguna pagdating sa mga financial matters ng inyong relasyon. Pero kung pantay naman, parang ay okay, diba? Kasi nga, madaling mag-aya, madali siyang hatakin. Sa mga ganong practical na bagay mo marirealize kung bakit it makes sense yung advice na naririnig natin na date within your income bracket. Pero sa una pa lang, no, may iba kasing mga tao na hindi sila komportable na sinishare agad magkano yung kanilang kinikita, magkano yung kanilang utang, kasi nga naman parang too early for that. Sasabihin nila, ang dapat, ang binibuild nyo muna dyan, yung trust, kinikilala nyo muna yung isa't isa. So parang kung madadivert agad sa usaping pera, parang ano bang habol mo sa akin? Pero deal breaker kasi yan eh, lalo na kapag nalaman mong, teka lang, kumusta nga ba ang financial status mo? Baka kasi hindi mo alam, oo nga, green flag nga siya sa'yo, mahal na mahal ka nga, ine-effortan ka nga, pero hindi mo alam, baon na pala sa utang, kaso sugal. Baon na pala sa utang dahil meron siyang bisyo na hindi niya talaga maiwasang gawin. Diba? At nag-i-struggle siya na ayusin. Hindi ko sinabing iwan mo dahil lang imperfecto ang isang tao, pero mahalaga na malaman mo yun para you have a choice kung handa ka ba na samahan siya doon sa problema niyang yun. Kasi inevitably, whether you like it or not, pag naging karelasyon mo ang tao, nagiging ano mo yan eh. Nagiging, in a way, responsibility mo. Bubuhatin mo yan, aakayin mo yan. Kaya kailangan mahalaga na malaman mo talaga yung financial status niya. Medyo pangit pag-usapan na parang mukha tayong pera at kinikwenta natin, no? Pero dapat talaga yung pinag-uusapan.
Diba? Kasi yan yung isa din sa mga dahilan at rason eh. Bakit nagkakaroon ng problema sa isang relasyon? Kapag may problema na sa pera. So sa akin, okay lang na no, siguro timingan mo kung paano nyo yan mapag-uusapan, kung paano mo maipapasok sa conversation nyo na, oh, magkano ba kinikita? Huwag naman ganun ha, huwag naman yung parang mukha kang magiging leech, magiging linta, yung parang bakit mo tinatanong ang sahod ko, pera lang ba ang habol mo sa akin? Malalaman mo rin naman kasi yan eh, sa lifestyle ng tao, yung pala credit card lang eh, no? Kaya nakabagong iPhone Duo, ganun. Hindi, pero malalaman mo rin yan. At ikaw naman bilang tao, alam ko meron kang paraan para ma-detect yun, no? Kasi as much as we want to say na hindi dapat nagmamatter ang pera, magkano ba ang kinikita ng isang tao para mahalin mo siya, o nakabase ba sa yaman ng isang tao yung intensity ng pagmamahal? Sa totoo lang, sa umpisa, madaling tanggapin. Okay lang yan, sa hirap at sa ginhawa, magsasama tayo, wala akong pake kahit na ganito lang ang kinikita mo or marami kang utang. Mahal kita eh, hindi ko kayang mawalay sa'yo eh. Pero eventually, alam mo, nakakapagod yan sa umpisa handa mong lunukin. Pero pag naramdaman mo na ito pala yung bigat, ito pala yung gravity, ito pala yung realidad, dapat pala naging practical. So sa akin, kung sakaling malaman mo na may utang, tingnan mo rin, di ba? Kasi baka naman utang lang naman sa credit card, utang sa ano, sa loan. Meron naman din talagang loan ng karamihan at normal po yan, kahit mga mayayaman, may kaya, naglo-loan. Pero kung sa tingin mo dahil yung kanyang utang ay, alam mo yun, galing sa mga bisyo na nag-i-struggle siyang tanggalin sa buhay niya, medyo delikado yan. Kasi mangyayari nga, in a way, partly, magiging responsibility mo na akayin yan. At struggle yan ha, kasi hindi naman, porque sinabi mo isang beses na tama na yan, huwag ka nang magsugal, huwag nang ganito, tapos na. Minsan babalik-balik pa yan eh. So dadalhin mo yan, baka makonsumi ka sa ganyan. Diba? Tapos yung tungkol sa pera, may kilala kasi akong ilang mga magpa-partner na meron silang joint account, diba? But I remember being able to interview one financial advisor, tapos ang sabi niya sa akin dati, huwag na huwag kang mag-o-open ng joint account kung jowa mo pa lang. Narinig mo yon? Yung joint account na yan, kasi daw, delikado. Kahit na mahal nyo ang isa't isa ngayon, ang sigurado ka lang naman dito eh. Yung decision mo eh, yung sarili mo eh. Pero yung utak ng ibang tao at ang magiging desisyon nila, hindi mo hawak. Kaya kung gagawa ka ng major decision kagaya ng pagbubukas ng bank account tapos sa inyong dalawa nakapangalan, eh wala pa naman kayong, alam mo yon, pinangahawakan sa papel na mag-asawa kayo. Hindi, wag daw. At hindi daw tamang practice yon. Mas maganda pa rin yung may sarili ka, oo, magtulungan kayo, mag 50-50 kayo, pero yung sa ipon, sarili pa rin daw. Diba? And yung iba naman mga mag-aasawa, meron naman din silang sariling pondo, diba? Joint account. Pero meron din silang personal na mga savings account para sa mga gusto nila, diba? May biro nga, sabi nila, parang kung ano yung kita ni Mrs. kay Mrs. lang, kung ano yung kay Mr. kay Mrs. din. Grabe, no? Tapos sasabihin daw, kailangan gender equality, pero daw palagi, ayaw daw palalamang ng mga babae. Eh, kaya maghugas ng pinggan at magluto, diba? Kailangan balanse lang din, diba? Kung gusto natin yan. Alam nyo, marami na rin naman kasi mga babae ngayon na they don't just solely depend on men para sila ay umusad at mabuhay. Diba? Meron na rin silang mga sariling career. Minsan nga magugulat kayo, even yung mga mommies sa bahay. Kung nafa-follow nyo si, ano, si Graceful ba yun? O si Graceful na, si Ate Grace. Siya yung mga nagtatatak-tatak ng mga sticker, gumagawa ng mga libro na pang daycare, na pambata, learning materials, nakakatuwa. O si Ate Grace, pamangkin ata niya ako sa malayong kamag-anakan. Parang ganun. Pero nakakatuwa kasi viral siya at ang daming mga mommies yung followers niya na talagang nabibigyan ng hanap buhay, ng idea, na even if nag-aalaga ka ng bata sa bahay, even if nagpapagatas ka pa, diba? Eh talagang kumikita sila ng pera at nakakatuwa yung nagiging ambag nila sa pamilya, yung hindi mo in-expect na wow, pwede palang kumita ng ganyan. So sa akin, it's okay to be aware of your better half's financial status kasi mahalaga yan eh. Mahalagang usapin yan pagdating sa relasyon. Pero I'm not saying na porque
lubog ka ngayon, may problema ka ngayon, karapat-dapat kang iwanan. Kasi lahat naman tayo working towards to better ourselves so that in the future, magawa natin yung mga bagay na gusto natin. So, maging bukas din yung ating isipan na maaaring meron kang ma-encounter na tao ngayon na gusto mo naman yung ugali niya, nagmamatch kayo, gusto mo siya, pero currently, alam mo yon, medyo naghihirap siya or may struggle siya financially, hindi naman nangangahulugan na panghabang buhay yan eh. Diba, kayang-kaya niyan bumangon kahit sino sa atin, kaya mo na-hit yung rock bottom na yan, ipiniprepara ka para kapag nilaunch ka ng tagumpay, diba, ang lalim ng pinanggalingan mo, lubog na lubog ka, tapos ganun yung buwelo mo, ang taas ng liliparin mo noon, diba? So yun na lang isipin mo. Pero yung katanungan na lang kasi dyan, kung sakaling nasa rock bottom ang jowa mo, handa ka ba na tulungan siya? At the end of the day, sa'yo yan magmamatter eh. Diba? Kung kaya mong dalhin yung relasyon, kung matibay ka din enough, kung alam mo na kaya mong tanggapin at panindigan yung desisyon mo, kahit na alam mong struggling ang partner mo, ah, it's not gonna be an issue for me, then go! Diba? Kasi sa mundo naman na to, alam mo, napakahirap ng makahanap ng safe person mo eh. At hindi lang ito basta papogian, pagandahan, paramihan ng pera. At the end of the day, minsan magugulat ka, bakit ba may mga ganyang tao na parang hindi sila match? Parang hindi bagay, ba't siya pumatol sa ganyan? Eh, di ba ang yaman-yaman niya? Wala na tayo dun. Kasi minsan, nasa ugali yan at nandun yan dun sa pakiramdam na naibibigay niya sa kanyang partner. Oo nga, may mapera nga. Oo nga, may mayaman nga. Oo nga, meron nga mas maganda ang job title. Pero sa kanya mo ba nararamdaman na safe ka? Sa kanya mo ba nararamdaman na pinakaminamahal at inaalagaan ka? So kung hindi, ay huwag kayong mangingialam sa buhay ng iba, ha? Hayaan nyo silang mag-getting to know at huwag kayong hahadlang dyan. Parang itong song ni Ariel Rivera, Getting to Know Each Other here on Heart Speaks with Alex Baltazar. Sa oras na 10:56, here it goes over here. Only at 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip, ang Lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip ni Chaka Khan. Through the Fire. Lahat talaga naman gagawin mo para lang mapanindigan ang pagmamahal mo sa kanya. Kahit na ba ito ay magdadala sa'yo na, sa perwisyo, ano pa ba, sa konsumisyon, sa sama ng loob at sa init ng ulo. Talaga namang hahamakin mo lahat para lang sa pag-ibig, no? Marami sa atin ni romanticize natin na kailangan dumaan ka sa butas ng karayom para lang maiparamdam mo at mapanindigan mo kung gaano mo kamahal ang isang tao. Pero hindi ba pwedeng ang tunay na pagmamahal dapat nabibigyan tayo ng kapanatagan? Yung hindi mo na kailangan maghabol, yung hindi mo kailangan ilagay sa alanganin ng sarili mo para lang patunayan yung iyong pagmamahal. Kasi sabi nga nila, no, yung true love daw, malalaman mo yan. Hindi na ito yung nagdadala lang sa'yo ng kilig, ng excitement, at nagdadala sa'yo sa slow motion. Bagkus ito daw yung tipo ng pag-ibig na binibigyan ka ng peace of mind. Diba? Yung hindi mo kailangan questionin. Questionin kung tama bang ipagpatuloy ito through the test of time, through the fire. Wala nang ganun-ganun kasi hindi ka na niya padadaanin sa apoy at sa butas ng karayom. Dahil yung pag-ibig, diba, it comes so naturally na para bang alam mong it's a gift from heaven. So tingnan mo rin, no? Kasi not all the time iroromanticize natin na yung mga pangit na nangyayari, yung mga pagsubok, yung hardships, yung complication ay sign para patunayan yung pagmamahal natin. Minsan it can also serve as a divine protection. Kaya nangyayari yung mga complication, minsan nagkakaproblema. Kasi alam mo yon, baka it's a sign from the universe na, oops, teka lang, bago ka mag-give in dito, eto muna, pakatingnan mo at unawain mo rin yung direksyon na tinatahak mo. Alam mo yon, so minsan baka kaya may mga problema, hindi na para ipaglaban mo siya. Pero eto na yung sign na tama na, suko na, iwan mo na, dahil meron taong mas higit at taong talagang nakalaan para sa'yo. Kaya naman sa oras na 11:18, sana naman ilaan mo rin ang oras mo sa akin. Minsan na nga lang, Friday na, at ito na yung huling beses sa linggong ito na tayo magkakasama-sama. Sa Monday na tayo ulit, kaya sulitin na natin. Gusto ko lang batiin ang FMR squad na palagi nakatutok, syempre, sa FMR Manila. At gayon din sa ating programa, ang Heart Speaks. Syempre, kanina pa tayong 9, no? Nag-start tayo ng 9 o'clock at meron tayo up until 12 midnight na para tayong si Cinderella. But that's not my name. I'm Alex Baltazar, at kung hindi ka pa nakafollow sa akin sa aking social media accounts, please do so. At ganun din sa ating Facebook page, i-follow nyo na kami. Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga letter sender kanina, yung isang taga Marikina at saka si Arnold ng Pasig. Maraming salamat sa inyong pag-share at sa tiwalang ibinigay ninyo sa ating program. Nako, no, ngayong Friday, ano ba ang pinagkakaabalahan ng marami. Sabi ko nga kanina, because I live around Tomas Morato, ang dami kong nakikita sa mga cafe, sa restaurant, late na sila nagsasarado, tapos ang dami talaga nakapila. So ikaw ba, anong plano mo ngayon? O gusto ko malaman saan mo napapakinggan yung ating programa, kung ito ba'y sa PUV or ikaw ba'y nakikinig sa iyong tahanan gamit ang iyong device. I wanna know, kaya paramdam ka naman para mabigyan din kita ng shoutout. Si Kuya Salvio, ha, palagi nakikinig sa atin at ang Idol TNVS Group. Shout out sa inyo! Di ba nakakatuwa sa radyo, no? Kasi, oo, it's true. Kahit naman ako, minsan guilty ako dyan na parang makikinig ka na lang sa online, di ba? Pero meron pa rin magic kapag nabigyan ka ng shout out. Ako nga, DJ na ako, pero pag na-shoutout ako, kinikilig talaga ako. Diba, parang pag narinig mo yung sarili mo, uy, artista na ako, ako yan, ako yung binabate. Parang nakakakilig sa pakiramdam. Kaya naman, sana ikaw, ganyan din ang nafe-feel mo, ha? Tara na, pabati ka na. But for now, let's head back to more of the music. At isa sa kapangyarihan ng radyo ay yung musika, and you don't know what's playing next. Kaya naman, kung nakaka-relate ka at makaka-relate ka sa song na to, malay mo naman, ang gustong sabihin sa'yo ng universe is ang kailangan mo lang naman talaga ay konting oras para mapag-isipan kung para sa'yo ba talaga siya. Jack Wagner with All I Need here on Heart Speaks with Alex Baltazar. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrack.

0: 93 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026. Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes Soundtrip, Basil Valdez. With a song titled You, it changes everything I see when I know I've got you with me. Napakaganda naman linya noon, no? Kasi totoo yan, pagdating sa pag-ibig, pag alam mong may kasangga ka, meron kang kakampi para bang ang gaan-gaan na dumaan sa pagsubok ng buhay. And even though alam mo na ang hirap, ang dami mga sakripisyong kailangan gawin, pero yung may sumusuporta sa'yo na I got you. Diba? Ang sarap sa feeling na meron kang kakampi. Never mong ma-feel na nag-iisa ka, nahaharap sa mga hamon na ibinabato sa'yo ng mundo. Kaya naman magpakatatag ka lang. At syempre para naman doon sa mga single, sabihin naman nila, eh paano naman kami, Alex? Ano naman mangyayari sa amin? Wala sa aming magsasabing, I got you with me. So, paano kami magiging malakas? Ay nako, teka lang. Baka naman ano, baka naman pwedeng sa sarili muna tayo umasa, no? Doon muna tayo maging dependent sa kalakasan mo, yung inner strength mo muna at hayaan mo, no? Feeling ko naman kaya ka rin dumadaan muna ito sa punto ng buhay mo na kinailangan mong maging mag-isa para syempre mas ma-discover mo yung self mo at eventually pag humarap ka na doon sa taong talagang inilaan para sa'yo, o diba? Swak na kasi parehas na kayong natuto sa buhay. Kaya lang sa oras na 11:43, tayo nga ay nagpapatuloy sa ating programang Heart Speaks. And I'm Alex Baltazar, still keeping you company hanggang alas 12 na madaling araw. Pero bago yan ha, gusto ko lang batiin si Zaire Gray. Tama ba yung bang pronunciation? Napakagandang bata naman ito. Anak pala to ni Wela. Cyril Gray ang pangalan. Wow, ang boga ng Cyril, 'di ba? At ang spelling ng Cyril niya, it's Zei tapos Ryl, Zei, ganun, Zeiril. Bongga naman, pang mayaman yung pangalan na anak mo. Sa bagay, kanino pa ba magmamana? Sa mayaman din nating ano, ba? Diba? Yayamanin na mama, si Wela, ng FMR Squad. Syempre, pagbati mula yan sa FMR Squad and kay Sari Lerma. Thank you guys sa pagsama sa akin ngayong linggong ito. Nakakatuwa, no? Kasi minsan iisipin mo, ano ba yan? Friday na naman, Monday na naman. Parang ang pakiramdam natin is paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay natin. Alam mo, wala tayong magagawa eh. Yun talaga yun eh, paulit-ulit. Ang hindi lang yata talaga nauulit ang presyo ng gasolina kasi parang in fairness naman sa kanya, talagang mapagmahal eh, no? Nagmamahal ng nagmamahal. Pwede ba tumigil ka muna sa kala love life mo at huwag ka muna magmahal gasolina? Ay, mukhang dininig tayo kasi ayon nga po sa executive order number 125, eh temporarily, no, sinususpend po ng ating pamahalaan yung excise taxes sa mga specific o mga pili na petroleum products. So, yan naman, no? Kahit papaano, eh sana naman, hindi man maibsan, mabawasan lang, kahit konti na lang. Alam mo ngayon, kahit ang discount, piso-piso na lang, 5 piso per liter, 3 per liter, tuwan-tuwa ka na, no? Kasi grabe talaga ang itinaas, grabe ang iminahal. Kaya sana, oy, sana, oy,

Oil na lang talaga. Sana oil, mahal. Sana oil, nagmamahal. Malay mo naman, ikaw hindi sa Tuesday kagaya ng presyong petrolyo. Malay mo naman, ngayon na ang oras mo para magmahal. Hindi mo na kailangan maghintay pa ng Tuesday 6 a.m. para lang magmahal. Hindi kagaya ng gasolina, di ba? Ikaw, andyan na. At malay mo, ngayong gabi na pala yun. At ngayong gabi, ikaw ay makahirit pa dyan. Kaya naman, hindi na kita abalahin pa. Sa mga magpapahinga na dyan, good night sa inyo. Pero sa mga rarampa pa, naku te, ayusin mo yung ano mo, kilay mo, ha? Pati eyeshadow mo, i-retouch mo yung lipstick mo para pagdating mo doon, pak na pak ka. Once again, this has been Alex Baltazar. I'll see you all again next week on Monday dito pa rin sa Heart Speaks over here at 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa soundtrip. Ang lupet! And I'm gonna be leaving you with this song from Boys to Men. I'll Make Love to You, back-to-back with Regine Velasquez and Janu Gibbs, Magkasuyo. Buong gabi. Enjoy the night. At syempre, galingan mo. Good night! Bye-bye!

0: ang oras sa FM Radio. 3:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good Vibes!
0: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Kabibes!
1: Ang lupit!

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FM Arc, vibes mo sa soundtrip, ang lupit! Magandang umaga mga ka-vibes, 6:46 ang oras natin ngayon. Siyempre kasama niyo pa rin ngayong umaga si DJ Jaja, ang inyong kalaga tama kabagyang DJ. Musta po ang inyong mga Saturday morning? Musta naman po kayong lahat? Ano pa ang mga ganap ninyo? Oo, meron po ba kayong mga road trip, mga ano, or plano nyo lang bang magpahinga? Dahil deserve nyo yan mga ka-vibes, no? I'm sure pretty busy, no? Ang week ninyo ngayon dahil, kaya ito ay isang munting paalala na self-love, kumbaga, magpahinga tayo this weekend, okay? Welcome po sa programang Y2K Rewind, kung saan ang ating mga tugtugan ay all the way from the early to late 2000s. Kung kaya naman trip nyo rin ang mga ganitong klaseng tugtugan, well dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila dahil 6 to 9 a.m. po ang Y2K Rewind. Ibig sabihin po hanggang 9 a.m. po ang tugtugan natin ng mga early or late 2000s songs. Wow! At syempre, abangan nyo rin ang ating mga mga quick segments natin, kumbaga, na mamaya sisimula na ang ating Choose Your Y2K Fighter segment. Nako, excited na ako! Mga ka-vibes, for the meantime, tugtugan ulit muna tayo ha. At syempre, ang ating susunod na kanta, very interesting, no? Ang title nito ay 100 Years, 5 for Fighting, kung saan very unique ang lyrics, no? Kung makinig talaga kayo ng masinsinan dito sa kantang ito, it's about different phases of life, kumbaga. Oo, hanggang from 5 years old hanggang 100 years old ang main character ng kantang ito. Kaya eto na nga, this is 100 Years, 5 for Fighting.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Lucky vibes, the biggest millennium hits. Ang iron and chart-topping anthems. Iconic music. At playlist ng millennial generation. With DJ Jaja. Ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
4: Ang lupet!
3: Good vibes.
5: FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet! Good morning, everyone, everybody! Good morning, ka-vibes, ang oras, 7:18 in the morning. At syempre, ito po ang programang Y2K Rewind. Kasama niyo po si DJ Jaja, ang inyong kalugat ang makabagirang DJ. Again, ang Y2K Rewind ay ang programa kung saan ang tugtugan po natin ay all the way from the early to late 2000s. At syempre, isa-shoutout ko muna ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa akin ngayon. Maraming salamat. Once again, ang programang ito ay hanggang 9 a.m. today. 9 a.m. every Saturday, 6 a.m. to 9 a.m. Ayun na nga, si William Martel, gising na gising. Good morning ulit sa iyo, Lady Boss, Didi Jaja. Good morning, William. Good morning, Giovanni Ardales. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family at sa FMR Squad family. All the way from Batangas City, kapala, Giovanni. Si Jebby Chong de la Cruz, Sari Lerma, of course. Good morning sa'yo, Sari. Pabati naman sa anak ni Wayla. Happy 5th birthday. Zeril Gray, shout out din sa FMR Squad, FMR staffs, and FMR DJs. Lana na, syempre kay DJ Sigel. Grabe naman talaga. Oh, happy birthday sa anak ni Wayla. 5th birthday niya pala ngayon. Happy birthday! Quotes every day, good morning! Si Wayla, syempre, good morning sa iyo at sa anak mo.
6: Happy birthday!
5: Star Racer, happy weekend, always listening here in Prenzalian, Batangas rin. Uy, ang dami natin listeners sa sa Batangas. Nung pumunta rin ako doon, kumain ako sa isang restaurant, tapos nakakatuwa, nakikinig sila sa ating istasyon.
6: Wow!
5: Diba? Wala akong sinabi na makinig sila sa amin. Nung pumunta lang ako doon, nakatugtog na ang 92.3 FMR Manila. Kaya maraming salamat sa inyo.
6: Wow!
5: Of course, si Edna Gamosha, Gerard Michiano, Randy Artiaga Santisas, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre si Mitzi Garcia, blessed morning to you as well, Mitzi.
6: Wow!
5: At ito na nga, ang susunod na kanta ay a fun fact lang sa susunod na nating kanta. Ito ay ang 2012 by Jay Sean featuring Nicki Minaj. At feeling ko para kay DJ Jaja club song ito dati. Oo, para sa akin. Pero fun fact about this, ang 2012, reference ito sa paniniwala noon, diba, na magtatapos na ang mundo noong December 2012. O, diba, may exact date pa yon. Tapos lahat tayo, naalala ko yun tapos sobrang takot ako nun, promise. Oo, na may banta na matatapos na ang mundo, bale, dito sa date na ito, December 21, 2012. Tapos nagdadasal pa ako sa Diyos nun, naalala ko na sana hindi totoo, diba, na sana okay lang lahat tayo. Pero ayun nga, syempre, di naman tumuloy, malamang. Tapos ayun na nga, pero kabaliktaran naman ang mensahe ng kanta. Kung ang reference ng kantang ito ay ang pagtatapos ng mundo, ang sinasabi ng kanta ay huwag matakot sa future, enjoy life at sulit ang bawat moment. Sulitin ang bawat moment, kumbaga, o, diba?
6: Wow!
5: At ito na nga, this is 2012 by Jay Sean featuring Nicki Minaj. Pero bagong lahat, diba? Time check muna, 7:22 in the morning.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Gusot na naman ng mukha? Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang Lupet! Ang oras, 7:46 in the morning, kasama niyo pa rin ang inyong kalog at ang makabanggirang DJs, DJ Jaja, para sa programang Y2K Rewind. At ito na nga, no, naabutan na natin ang ating first segment for today na kung tawagin natin. Actually, wala ba itong official title? Kung meron kayong title suggestments, pwede nyo naman yan i-comment sa aming Facebook. Speaking of Facebook, i-follow nyo na ang aming social media platforms, ha, at 923 FMR Manila para sa Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, and Spotify. Ulit, ha, 923 FMR Manila. I-type nyo na yan at syempre i-follow nyo na rin si DJ Jaja, syempre. Search nyo lang DJ Jaja sa Facebook, IG, and TikTok. At ito na nga! Ang ating segment ay, get to know the Y2K artist. Ang featured Y2K artist natin ngayon ay si Neo. Neo, so sick of love song. So si Neo, fun fact mga ka-vibes, kilalanin natin siya, no? Ang totoong pangalan ni Neo ay Schaefer Smith. At pinanganak siya October 18, 1979. Uy, happy birthday, Neo!
1: Happy birthday!
0: Close kami. October 18, 1979. At kung 1979 siya, ilan taon na si Neo? Magmat kayo dyan, mga ka-vibes.
2: 92.3 FMR. FMR.
0: O, diba? At meron siyang, bago siya naging singer, siya ay naging songwriter. At siya ang nagsulat ng Let Me Love You para kay Mario. So naging songwriter yan siya for other artists, mga ka-vibes, no? So yung unang kanta na sinulat niya ay Let Me Love You by Mario. And co-writer rin siya ng Irreplaceable ni Beyonce. O, diba? Tapos, bago siya naging superstar, meron din siyang mga ginawang mga hits para sa mga ibang artists, diba? Yung Irreplaceable, naging ano rin yan eh, na-nominate rin siya ng isang Grammy. Kaya, parte pala siya, may collaboration pala siya with Beyonce. At syempre, nang dumating ang So Sick na kanta ni Neo, doon naman siya tuluyang nakilala bilang isang solo artist, di ba? From songwriter to R&B star, maraming kinontribute, no, etong si Neo. Actually, personally, no, si DJ Jaja, paborito rin niya talaga si Neo. Again, ang paboritong genre ko kasi ay R&B. So, syempre, si Neo, isang classic Y2K R&B artist na talaga namang very nostalgic ang kanyang mga kanta. So, without further ado, ito na, So Sick by Neo. Here we go.